0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Bilang isang benepisyaryo ng SLP, malaki rin ang tulong sa akin tulad sa pang-araw-araw namin at saka sa mga neighbor namin na naka-benefits din. Gaya ng mga naglalakbo ng mga paninda namin tulad ng Bishop at Punda. So, malaking tulong din talaga sa amin ang livelihood na binigay ng PSWD sa government natin. Maraming salamat na sana palawakin nyo ang mga beneficiary ng katulad namin.
3: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.

0: ang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin muna natin ang ulat na ito mula kay kinakapatid na AJ Ignacio. Isang foreign solar energy company nakipagpulong sa Department of Trade and Industry para sa pagnanais nitong mamuhunan sa renewable energy sa Pilipinas. Uy, sino kaya ito? Alamin natin kay kinakapatid na AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Yes, kinakapatid na yan, nakipagpulong nga ang isang foreign solar energy company na Huge Solar Technologies Co. Limited sa Department of Trade and Industry para nga sa plano nitong pag-expand ng kanilang negosyo na solar energy sa Philippine market at makatulong sa policy landscape na susuporta sa renewable energy investment sa Pilipinas. Ang naturang nakipagpulong ay nilalaman na ang pagtanggap nga ng Department of Trade and Industry sa pagpasok ng naturang energy investments at pagpapalakas ng predictable business environment, particular sa solar energy. Muli naman siniguro ng Department of Trade and Industry na patuloy nila susuporta ng mga ganitong klase ng pamumuhunan dahil ito ay napapanahon at kinakailangan na ng ating bansa upang makatulong sa energy conservation ng Pilipinas at maging sa pagpasok ng ilang pang pamumuhunan sa sektor na ito. At nagpasalamat naman ang naturang kumpanya sa mainit na pagtanggap ng ating bansa sa pamumuhunan ni DTI Secretary na patuloy din ang sisiguro na kanilang pag-uusayan ang pagpasok ng kanilang kumpanya sa energy or renewable energy sa Pilipinas. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa DTI para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
14: Nangulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan mula sa ating mga network stations. Fortunately, mga kababayan, nasa field si Assistant Secretary Irene Dumlao. Talaga napakasipag ni Asik Irene, especially hindi lamang po sa pagbibigay ng panayam sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa hanap buhay, sa media, but of course, a very very active din si Assistant Secretary Irene Dumlao the actual work ng DSWD dun sa mga field work nila, very hands-on si ASEC. Yan, kudos po kay Assistant Secretary Irene Dumlao.
13: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
12: Bangon. Bayang mahal.
13: Dito sa Radyo Pilipinas.
16: 738 AM.
14: Apat na put apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balikan lang natin yung napag-usapan natin nung nakalipas nating mga episodes, mga kababayan. Kung saan gumawa nga po ang isang Chinese-owned and controlled na news agency. Ang AI video depicting na ang Pilipinas daw ay isang unggoy na kinokontrol ng dalawang makapangyarihang bansa. Presumably, ang nire-represent nito ay ang Estados Unidos at ang bansang Japan. But the thought, the symbolism remains, mga kababayan. Talagang racist itong mga Chino na ito laban sa mga Pilipino. And even no, nung kinall out na sila ng Department of Foreign Affairs, kinall out na sila ni Secretary Gilberto Chodoro, kinall out na rin sila no, ni Commodore J. Tariela. Very nonchalant sabi nga ng mga ano mga medyo Gen Z ano but ibig sabihin noon mga kababayan walang pakialam ang China sa naging backlash na natanggap nito dahil sa nasabing AI generated video. Sinasabi nila eh hindi naman galing sa Beijing o hindi galing dun sa kanilang party yung nasabing AI video. Remember mga kababayan, this is the same China na binatuko na binatikos si Jay Tariela dahil sa paggamit ano ng picture ni Winnie the Pooh. Bakit kaya sila takot na takot ano kay Winnie the Pooh? Eh napaka cute kayang cartoon character si Winnie the Pooh. Even going as far as no sinesensor sa China si Winnie the Pooh. Sa mapapaisip ka na lang rin eh bakit kaya? Bakit kaya sinesensor si Winnie the Pooh? Meron bang tao nakamukha ni Winnie the Pooh doon? Baka ma-hurt yung tao na yun, yung kamukha ni Winnie the Pooh. Pero ang isa lang maliwanag doon, mga kababayan, hindi tayo pasisiil. Kung mga keyboard warrior, yung mga Chinese, ano, na nasa internet o itong mga nagpapalabas ng mga maling impormasyon laban po sa ating bansa. Gay na rin gumagawa no ng mapanglibak, ano, mapang alipusta ng mga video laban po sa ating bansa, sa atin po mga opisyal. Sila nga sigurado doon mga kababayan. Kahit ang mga Pilipino eh sanay na sanay sa pagiging keyboard warrior. Kaya inuulan, ano, pinuputaktin ng pambabatikos ng mga Pilipino, ang mga pinapalabas no, na walang saysay, walang kabuluhan, no historical basis na sinasabi na itong mga incheck na ito.
3: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Apat na po't walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gapin natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Iligan. Kauna-una ang gawang kabuhayan display sa rehiyong Northern Mindanao, opisyal ng inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 10. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Opisyal ng inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE 10 Northern Mindanao ang kauna-unahan sa rehiyon na gawang kabuhayan display sa pamamagitan ng DOLE 10 Cagayan de Oro Field Office bilang suporta sa mga livelihood beneficiary ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP bilang suporta para tangkilikin sa publiko ang kanilang mga gawang produkto kabilang ang manufacturing at retail sector. Isa itong innovative o makabagong pagtangkilik kauna-unahang nailunsad sa rehiyon upang ilapit sa komunidad ang iba't ibang gawang produkto ng DILP beneficiaries para matulungan silang lumago ang kanilang kita at kabuhayan. Binibigyang halaga ng ahensya ang inisyatibang ito bilang patunay na hindi lamang hanggang pagbibigay ng tulong pangkapital ang programa kundi ang mabigyan din sila ng platform upang maipakita at maibenta sa publiko ang kanilang mga gawang produkto para itaguyod ang long-term upang matagal ang istabilidad ng kanilang kabuhayan. Aminado at nagpapasalamat ang mga natulungang benepisyaryo

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagtala ng panibagong pagkilala ang Pangasinan State University o PSU matapos itong maging kauna-unahan at tanging higher education institution o HEI sa Asia na ginawaran ng Investors in People o IIP Platinum Accreditation. Formal na iginawad ang Platinum Accreditation noong 14 ng Hulyo 2026 sa DTNV Convention Hall matapos makapasa ang universidad sa masusing international assessment na isinagawa noong Abril 2026. Ayon kay PSU President Dr. Albert M. Galas, ang pagkilalang natanggap ng universidad ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, kawani, estudyante at alumni, gayon din ang iba pang stakeholders. Aniya, pinatutunayan ng accreditation na ang pagpapahalaga sa mga tao ay nagbubunga ng dekalidad na serbisyo at mahusay na pagganap ng isang institusyon. Sinabi naman Investors in People Assessment Team Chairperson Janet Webster na nasaksihan ng kanilang grupo ang patuloy na pagbabago ng PSU mula nang simula nito ang Investors in People journey noong 2016. Aniya, ang Platinum Accreditation ay hindi lamang nakabatay sa pagbasa sa assessment kundi sa matatag na kultura ng pamumuno at dedikasyon ng mga empleyado ng universidad. Ang IIP ay isang international accreditation framework na sumusukat sa kahusayan ng isang organisasyon sa pamumuno, pagpapaunlad sa mga tauhan at people management. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Mga kinatawan, ng Eastern Visayas kinilala sa national finals ng Walang Gutom Cucinero Cook-Off Challenge. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbigay ng karangalan sa Eastern Visayas ang regional champions na sina Emma Pagangpang at Georgeline Canyete mula sa Bayan ng Limasawa, Southern Leyte matapos maging national finalist sa Walang Gutom Cucinero Cook-Off Challenge Season 2. Kinatawa ng dalawang Region 8 sa pamamagitan ng kanilang inihandang putahe na tahong garden stock with roasted garlic coconut cream sauce na kabilang sa 12 regional champion entries mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang pagkilala sa kanilang husay at dedikasyon sa kompetisyon, tumanggap sina Pagangpang at Canyete ng 100,000 pisong consolation prize mula kay First Lady Marie-Louise Liza Araneta Marcos. Ayon sa DSWD, sumasalamin ang tagumpay ng dalawa sa kanilang natamong kaalaman sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan sessions ng Walang Gutom Program na naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa nutrisyon, kabuhayan at paghanda ng masustansyang pagkain. Ipinakita rin ng kanilang paglahok sa pambansang Patimpalak ang mayamang kulturang pangkulinarya, lokal na sangkap at talento ng Eastern Visayas, partikular ng isla ng Limasawa. Dinaluhan ng programa ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, First Lady Liza Araneta Marcos, DSWD Field Office 8 Regional Director Grace Subong, Limasawa Mayor Melchor Petra Cuarta, at iba pang opisyal ng DSWD at mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Nakatuwang dito po sa ating palatuntunan kay Arnel Villamor, kay Mark Bukiron at kay Marian Milos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production team, Christopher Tirambulo at Miss Glory Faye Bagon. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang nag-iwan po sa inyo na isang magandang umaga. Tabayanan po ang mga balita ihatid sa atin ng PBS News Division sa pamamagitan po ni Ms. Seth Busongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod.
0: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time.

0: 8:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Bilang ng mga estudyanteng na kinabang sa mga subsidiya mula sa pamahalaan ngayong taon, umabot na sa higit 30 milyon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Higit sa 30 milyong mga estudyante na ang nakabenepisyo sa mga subsidiyang ipinagkakaloob ng gobyerno sa kanila. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay kasabay ng pagtiyak na magpapatuloy ang pagtulong sa mga karapat dapat na mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang sila ay makatapos. Sinabi ni Recto na pinasisiguro ng Pangulo na sa lahat ng barangay sa Pilipinas ay dapat na may makapagtapos na mga kabataan at patunay niya ang scholarship program sa dedikasyon ng administrasyon sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan Pilipino. Nagdag ng Executive Secretary na nais din tugunan ng programa ang anyay nakakabahalang mga bilang ng mga bumibitiw na estudyante sa gitna ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. 29% umano ang malapit na magtapos sa kolehiyo ngunit nasa panganib na bumagsak o hindi magtuloy dahil sa kakulangang pinansyal. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kampo ni Romualdez handang harapin ang issue sa flood control project. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Higitin ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala silang tinatakasan at handa nilang sagutin ang mga akusasyon nag-uugnay sa kanya sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ng dating Speaker, hindi umaalis ng Pilipinas si Romualdez at aktibo pa rin nagtatrabaho bilang kongresista ng unang distrito ng Leyte. Handa umano silang sumunod sa legal na proseso ng Office of the Ombudsman, bagamat iginiit ni Fajardo na wala pa namang matibay na patunay na nagdadawit sa kanyang kliyente sa sinasabing katiwalian. Ipinaalala rin ng abogado na mismong ang ombudsman na ang nagsabi na wala pang formal na preliminary investigation at hindi pa pinapadalhan ng sabina ang dating pinuno ng Kamara. Kaugnay nito, kwestiyon ni Fajardo ang integridad ng dating bodyguard ni dating Congressman Elzadico dahil urong sulong at paiba-iba naman umano ang mga pahayag ng mga ito. Bukod dito, binanggit din ng depensa na batay sa pagsusuri ng Independent Commission for Infrastructure, walang nakitang anumang paglabag o palanagutan si Romualdez sa naturang proyekto. Bilang tugon, hiniling ni Fajardo sa pamunuan ng ombudsman na bigyan muna ng sapat na pagkakataon ng dating speaker na maghain ng kanyang opisyal na kontrasalaysay bago maglabas ng anumang pinal na pasya o konklusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: National Bureau of Investigation ipasubpina na ang ilang mga dating opisyal ng SEA Games Organizing Committee sa kanilang isasagawang investigasyon sa irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, sir, ipapatawag na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga dating opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee bilang bahagi nga ng investigasyon sa mga nasabing irregularidad kaugnay nga ng 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa ipapasabpina, sina Ramon Zuzara, Dexter Estacio, John Lester Brent Suceso at iba pang direktor ng naturang komite para magpaliwanag sa mga transaksyong sinusuri ng NBI. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batibag na kanilang sisiguruhin na patas at wasto ang kanilang isasagawang investigasyon at kung may pananagutan ay pananagutin kung sino man ang may sala. Zep, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, higit 300 na individual na lumabag sa mga ordinansa nasita sa Oplan Galugad ng Quezon City Police Department. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa 373 individual ang nahuli sa isinagawang citywide offline galugan Bulabog Sita ng Quezon City Police District nitong Linggo bilang bahagi ng pinagtinakampanya laban sa kriminalidad. Isinagawang operasyon ang sabay-sabay sa lahat ng police station sa Quezon City, katuwang ang mga barangay, DPSO, Task Force Disiplina at mga traffic enforcer. Sa kabuang bilang, 306 ang binalaan habang 67 naman ang pinatawa ng citation tickets dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Kabilang sa mga naitalang paglabag, ang paninagarilyo at pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, sobrang lakas na videoke paglabas sa publiko na hindi angkop ang kasuotan at paglabag ng mga minority edad sa curfew. Ay kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, bahagi ang offline galugad ng mga habang ng polisya para mapigilan ang krimen, mapalatilang disiplina sa komunidad at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balita naman sa labas ng Metro Manila, Ilocos Region nakapagtala ng 13.9% na pagbaba sa kaso ng dengue. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng dengue sa Region 1, nagbabala ang DOHCHD1 matapos makapagtala ng 8 na sawi ngayong taon. Ayon kay Medical Officer 4 Dr. Ruel Bobis, umabot sa 2,726 ang naitalang dengue cases mula Enero hanggang Hunyo 27. Mas mababa ito ng 13.9% kumpara sa 3,166 cases sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinaka-apektado mga batang edad 10 hanggang 14, kaya patuloy na sinusuri ang mga paaralan at komunidad na posibleng pamugaran ng lamo. Sinabi rin ng DOH na ibineklarang outbreak ang isang lugar pag lumampas ang bilang ng kaso sa alert at epidemic threshold. Naglabas na rin ang ahensya ng memorandum na naguutos sa lahat ng ospital na magtalaga ng dengue fast lane para sa agarang gamutan. Pinapayuhan ng publiko na agad magpatingin sa ospital pag may mataas na lagnat at iba pang sintomas ng dengue at iwasan ng self-medication. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. 4 to 5 pesos.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa
9: rally ng mga
8: Apple App Store o sa
9: Mga strike ng mga Google Play Store. Inaamba o ikinaasa.
8: Gumawa ng account.
9: Dito sa
8: ilagay ang mail address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Nagpapalipad dito ng kanyang mga missile, ng kanyang mga drone.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim, pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka, habang nahihirapan makabili
9: na
10: ang mga pamilya.
9: Napakaraming mga
10: ito
9: cargo
10: ang binago ni Pangulong Ferdinand
9: na
10: Marcos Jr.
9: Ng mga milyon
11: ang presidente
9: ng
11: natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: Sa global economy. Isa na po dyan.
10: May pagtaas na presyo. Noong nakaraang linggo, tinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: So ayan yung pagtatakatutok po kami dyan sa mga kaganapan na yan. At kung di man natin makuha ngayong araw na itong Department of Energy sa mga susunod pong araw, kukunin po natin ng
10: pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya
9: kung ano naman ang mga plano nila ngayon sa puntong ito na nagtataasa na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Yun din ang Department of Credit Industry para masiguro naman po natin na maproteksyonan ang kapakanan ng ating mga
10: para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako. Ang tulong ay pangmatagalan
9: sa sitwasyon. Pero may good news naman tayo dahil ang pamahalaan ng gobyerno sa pamamagitan ng Uplift Assistance Program ng Marcos Administration ay mamamahagi, magsisimula na
10: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.

0: pamahalaan. Okay?
1: Radyo Pilipina, Radyo Publiko, Radyo Pilipina.
0: Mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora. Yan po yung inalaman
2: ito ng mga kaganapan. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipina, Radyo Publiko,
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas, Radyo
0: Publiko, Interagency Council Against Trafficking.
3: Philippine Standard Time, 9 minutes past the hour of 9 a.m.
0: May kinalaman dito sa
4: atin. Leslie Bukopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 a.m.
0: Si Secretary Hasleo.
3: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM.
0: Isa sa mga tutugunan ng MWO.
3: Musta po kayo mga kababayan? Ako po muli, ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ng ating pong batikang kolumnista at broadcaster. Noong Leslie Bukopo, it's my honor and privilege, mga kababayan, para upuan ang kanyang programa ngayong umagang ito. Ang bahagi po ng balitaan natin ngayong umagang ito, Buena Mano, mga kababayan, ang ating DAR Secretary Conrado Estrella III, pinangunahan ang paglagda sa need of donation, blessing at inauguration ng Pangasinan 2nd PMFC perimeter fence sa Pangasinan. Ang ulat niya ng Bulacay Grace Atuara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Maituturing na isang mahalagang yugto sa pagpapaiting ng seguridad at kahandaan ng kapulisan ang naitala matapos pangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang paglagda sa deed of donation, kasunod ang pagbasbas at formal na pagpapasinaya ng bagong perimeter fence ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile First Company sa Tayug, Pangasinan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Quiograde, ang first commander ng Pangasinan 2nd PMFC, matagumpay na nakumpleto ang konstruksyon ng 11 talampakang taas at 96 metrong haba ng perimeter fence ng kampo. Ang proyekto ay nagsilbing katuparan ng inisyatiba ng pamunuan upang mapalitan ang dating nasirang bakod at higit na mapalakas ang seguridad, kaligtasan at operational readiness ng unit. Naging posible ang pagsasakatuparan ng proyekto sa tulong ng sponsorship ni DAR Secretary Conrado Estrella III at sa pakikipagtulungan ni Santa Maria Mayor Julius Ramos at Umingan Mayor Chris Oberta Deo Lines na nagbigay ng malagang suporta sa pagpapatupad na nasabing infrastruktura. Malaki rin ang naitulong ng mga nalikom na pondo mula sa sinagawang fund run na may temang Run with the Force, Stride for the Cause na nilunsad ng Company Advisory Group for Police Transformation and Development o CAGPTD. Ang aktibidad ay nagpakita ng malawak na suporta ng komunidad at iba't ibang sektor para sa pagpapatupad ng pasilidad ng kapulisan. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan 2nd PMFC, ang bagong perimeter fence ay hindi lamang isang physical na infrastruktura, kundi simbolo rin ng matatag na pagkakaisa at pagtutulungan ng Philippine National Police, mga pinuno ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa pagsusulong ng pampublikong kaligtasan, kapayapaan at nation building alinsunod sa hikain ng bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Great Isakwar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Maraming salamat, Grace Aquar. Samantala, magtungo naman po tayo sa Radyo Pilipinas, Davao. Davao City Police Office patuloy na hinihigpitan ang seguridad sa mga paaralan sa Davao City. Ang ulat niyan mula kay Kate Lakihonlao ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Patuloy na hinihigpitan ng Davao City Police Office o DCPO ang seguridad sa mga paaralan sa Davao City sa pamamagitan ng mandatory bag inspection, explosive ordnance disposal o EOD clearing operation, pinaigting na police visibility at information dissemination kasunod ng bomb threat na pumalat sa social media. Ayon sa DCPO, layunin na mahakbang na mapigilan ang pagpasok ng mga individual o ipinagbabawal o kahinahinalang bagay sa loob ng mga paaralan at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DCPO, sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o RACU, upang matukoy ang nasa likod ng bomb threat habang hinikayat ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gamit o aktividad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: 100 milyong pisong halaga ng mga makinarya at mga gamit ipinamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa kanlurang Kabisayaan. Ang ulat na yan mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Ipinamahagi ng Department of Agriculture sa panguna ni Secretary Francisco Chulabra Jr. ang iba't ibang makinarya at kagamitan na may kabuong halaga na mahigit 100 milyong piso. Ang mga ito ay tinanggap ng mga magsasaka at mangingisda mula sa limang lalawigan sa kanlurang Kabisayaan. Kabilang sa mga ipinamahagi ang corn mill, combined harvester, delivery van, hauling truck, recirculating dryer, tractor, water pump at shredder. Bukod dito, limang fiber reinforced plastic boat na may kasamang makina at aksesorya ang ipinagkaloob sa mga mangisda ng Banati, Iloilo. Samantala, 13 shellfish grower naman mula sa Dumagas, Iloilo ang nakatanggap ng Oyster Culture Project. Ang pamahagi ng makinarya at kagamitan ay isinagawa kasabay ng inaugurasyon ng Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Monfort South sa Dumangas, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Northern Mindanao, nagsagawa ng coastal conservation sa Libertad, Misamis Oriental. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Singoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nagsagawa ng coastal conservation ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 10 sa Libertad, Misamis Oriental sa pamamagitan ng pagtanim ng 1,100 na mangrove propagules sa kanilang shoreline. Bahagi na ito ng aktibidad sa pagdiriwang ng BIFAR 79th anniversary sa Timang Ahinsyang Aksyon Agad, One Heart, One Family. Pinangunan ito ni BIFAR 10 Regional Director Edward Yasay ang mangrove planting kasama ang Provincial Fisheries Officers, mga Kawani, OGT, para maproteksyonan ang coastal resources ng Rehiyon Jes. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Industriya ng abaka, pinagtibay sa 4 na araw na livelihood ng Filfida, ng DTI at ng lokal na pamahalaan ng Bayog, Zamboanga del Sur. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinangasiwaan ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Filfida Regional Office 9 ang 4 na araw na livelihood training hinggil sa paggawa ng bag gamit ang lubid na abaka sa barangay Kanawayan na ispilidad ng Bayog sa Zamboanga del Sur. Anong sabing pagsasanay ay sinagawa sa pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayog at ng Department of Trade and Industry sa naturang probinsya. Sa pamamagitan ng mga hands-on na demonstrasyon at mga practical learning session, natutunan ng mga kalahok ang kasanayan sa paggawa ng bag gamit ang lubid ng abaka. Nagsilbing daan din ito upang magbukas ng oportunidad para sa kabuhayan ng mga partisipante habang isinusulong ang paggamit at pag-angat sa halaga ng mga lokal na produkto ng abaka. Sumasalamin ang naturang inisyatiba sa pagsisikap ng mga ehensya ng pamahalaan, katuwang ang mga pamahalaang lokal sa pagpapalakas sa mga magsasaka ng abaka, tataguyod ang negosyo sa kanayunan at magpapatatag ng industriya ng abaka sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: 25 na magsasaka sa Burgos, Ilocos Norte, sa ilalim sa organic farming training ng TESDA. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Sumailalim sa orientation at briefing ng 25 na magsasaka na beneficiaryo ng libreng skills training ng Technical Education and Skills Development Authority sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Ayon kay TESDA Specialist and Training Scholarship Focal Person Marinel Marcos, aaralin ng mga magsasaka ang organic agriculture production in situ upang mas magkaroon pa ng makabagong kaalaman sa pagsasaga na hindi gumagamit ng inorganic agriculture inputs. Dapatid na aabot sa 29 na araw ang skills training. Bahagi lamang ito sa target ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng pag-asa at kinabukasan ang mga magsasaka upang magpatuloy na matulungan ang kani-kanilang pamilya gayon din sa produksyon ng pagkain para sa bansa. Patuloy naman ang mahigpit na ugnayan ng TESDA sa mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bicol at ng Department of Education, Naga, malaking hakbang sa pagsusulong ng gulayan sa paralan. Ang ulat niyan mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ipinahayag ni Hazel Rose Umpay, Coordinator ng Gulayan sa Paaralan, Integrated School Model ng Department of Education Naga na inilunsad ng DepEd ang Gulayan sa Paaralan Program sa pamamagitan ng memorandum na ipinalabas noong 2007 kung saan hinihikayat ang lahat ng public at private elementary and secondary school na gumawa ng garden. Layunin ito na matugunan ang school-based feeding program. Nakita ng DepEd na kailangang ituloy-tuloy ang feeding program sa mga paaralan dahil maraming mga mag-aaral na mababa ang timbang. Kaya muling magpalabas ng memorandum ang DepEd para sa pagkakaroon ng garden sa bawat paaralan. Naakibat ng kautusan na palakasin ang gulayan sa paaralan para matugunan ang pagpapatuloy ng feeding program. Ang Department of Agriculture ang nagbibigay ng training, garden tools, garden soil at mga pananim na gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Alos 38 milyong pisong presidential assistance na ipamahagi na sa mga mangingisda sa Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Umabot na sa halos 38 million pesos ang kabuwang tulong pinansyal na naipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa higit 16,000 kwalipikadong mangingisda sa rehiyon sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na kompleto ng pamamahagi ng ayuda sa lalawigan ng Camarines Sur na may 5,239 na benepisyaryo, Camarines Sur na may 2,465 beneficiaryo at Catanduanes na may 2,225 na beneficiaryo. Samantala, nasa 2,946 na beneficiaryo ang nakatanggap na ng tulong sa Albay, 1,525 sa Masbate at 1,903 sa Sorsogon kung saan nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi upang makompleto ang kabuuan bilang ng mga tatanggap. Bahagi ang naturang programa ng patuloy na hakbang ng pamahalaan na upang magbigay ng agarang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan at pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng sektor ng pangisdaan. Sa ilalim ng programa, nakakatanggap ang bawat kwalipikadong beneficiaryo ng tig 2,325 pesos na tulong pinansyal. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Department of Agriculture, Ilocos Region, na bahagi ng higit 3.5 milyong pisong livestock interventions sa mga magsisaka sa La Union at Ilocos Sur. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 ng mahigit 3.5 milyong pisong halaga ng livestock interventions sa mga samahan ng mga magsasaka sa La Union at Ilocos Sur sa ilalim ng SAAD Program Phase 2. Kabilang sa ipinamahagi ang upgraded cattle, gayon din ang cattle fattener Trainer at Cattle Grower Feeds na inasahang makatutulong sa pagpapabuti ng produksyon ng paghahayupan at kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka. Nakinabang sa programa ang Palina Amyanan Farmers Association sa Pugu at the Les Burgos La Union Livestock Association sa Burgos, Kapwa sa La Union, gayon din ang Kapakapa Farmers Association sa San Esteban, El Cusur. Ayon sa DARFO1, layunin ng naturang intervensyon na palakasin ang lokal na produksyon ng mga alagang hayop, mapataas ang kita ng mga magsasaka at maisulong ang mas matatag at napapanatiling kabuhayan sa mga komunidad sa ilalim ng SAAD Program Phase 2. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawa ng DA, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga lider ng barangay bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta sa mga benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mga apektado ng fish kill sa Sanchez Mira, Cagayan, pinagkalooban ng tulong pinansyal ng DSWD. Ang ulat na yan mula kay April Jane Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Tugegiraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang mga mangingistang na apektuhan ng fish kill sa Sanchez Mira, Cagayan, dulot ng matinding init ng panahon. Sa pagkikipag-ugnayan sa LGU, umabot sa 375,000 pesos na halaga ng financial assistance ang ipinamahagi ng ahensya sa mga naapektuhan ng malawakang pagkamatay ng mga inaalaga ang bangus sa lugar. Ang naturang tulong na hiniling ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng provincial government sa ahensya ay naipamahagi sa 75 fish cage operators na nakatanggap ng 5,000 piso. Sa ilalim ng programang assistance to individuals in crisis situation, layo ng ahensya makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong mangingisda at nang maalalayan ang mga ito sa muling pag-recover at unti-unting pagpapatuloy ng kanilang aquaculture activities. Una nang naisagawa ang emergency harvest at local purchasing drive upang mabawasan ang pagkalugi ng mga mangingisda sa naturang munisipalidad. Tinitiyak naman ang ahensya na handa ang social protection programs nito upang alalayan ang mga vulnerable sector na apektado ng mga kalamidad at bigla ang krisis sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Fishery Scholarship Program nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga nais maging profesional sa pangisdaan. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Hinihikayat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Eastern Visayas ang mga kabataan nagnanais kumuha ng kursong Bachelor of Science in Fisheries na mag-apply sa Fisheries Scholarship Program FSP upang makatanggap ng tulong pinansyal sa kanilang pag-aaral. Bahagi ng kampanya ng BFAR ang pagbabahagi ng kwento ni Rosa Bea Piamonte, isang scholar na nagsabing naging daan ang kursong BS Fisheries upang makapaglingkod sa mga mangisda, makatulong sa pangangalaga ng yamang tubig at makapag-ambag sa pag-unlad ng mga pamayanan. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga kwalipikadong scholar ng buwanang living allowance na 5,000 pesos, book allowance na 2,000, school fees na hanggang 2,000 pesos bawat semester, OJT o practicum support na 3,000 pesos, thesis o special problem support na 7,000, at graduation support na 1,500 pesos. Ayon sa BFAR Eastern Visayas, layunin ng Fisheries Scholarship Program na makahubog ng bagong henerasyon ng mga profesional sa larangan ng pangisdaan na may kakayahan at malasakit sa pangangalaga ng yamang dagat at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa sektor ng pangisdaan. Pinapayuhan naman ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng BFAR Eastern Visayas upang malaman ang mga kwalifikasyon at proseso ng aplikasyon sa Fisheries Scholarship Program. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pilipinas na mayagpag sa International Folk Dance Festival sa Indonesia. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Salbay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nagbigay ng panibagong karangalan sa bansa ang Burma Tiwihon Dance Theater ng Tiwi Albay matapos masungkit ang kampiyonato sa street at stage performance sa First West Java International Fan Folk Festival 2026 na ginanap sa Bandung West Java, Indonesia. Ayon kay Joshua Roy Pacheco Riaso, trainer ng Kupunan, tinalo nila ang mahigit 20 contingents mula sa Russia, Malaysia, India at iba't ibang delegasyon ng Indonesia sa prestigyosong International Folk Dance Competition. Binubuo ng 30 dancer ang Burma Tiwihon Dance Theater na nagsagawa ng halos 3 buwang masinsinang paghahanda at ensayo upang maipakita ang husay at mayamang kultura ng Pilipinas. Malaki rin ang naging ambag ng mga sumusuporta sa kanilang paglahok, kabilang ang lokal na pamahalaan ng Tiwi, Tiwi District Teachers, Special Program NDR students ng Tiwi Agro-Industrial School at Aboitis na tumulong sa paghahanda ng Kupunan. Patunay ang tagumpay ng Burma Tiwihon Dance Theater sa husay, talento at dedikasyon ng mga Pilipinong alagad ng sining. Sa pamamagitan ng kanilang natatanging pagtatanghal, na ipamalas nila ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas habang muling itinataas ang bandila ng bansa sa isang internasyonal na kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Uplift payout ng DSWD sa lungsod ng Muntinlupa, Marangkada, na ngayong umaga. Yeah. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakapatid, good morning.
17: Kaya nga naman sila yung nangunguna, no, pagdating doon sa proteksyon at lahat ng pangangailangan na
3: Balikan natin ang ulat na yan ni kinakapatid na AJ Ignacio. Oras po natin, 29 na minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga, we'll take short break. Magbabalik po ang Leslie Bukobo Live.
2: Leslie Bukobo! Leslie Bukobo! Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
17: Alam ko na
18: mandato. So, regularly nagko-conduct ng anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
17: Dito tinatalakay, no, yung mga
18: sa bawat tanong na yan, at yung mga dapat may nakahanda tayong sagot
17: sa issue. At bukod pa rito,
18: dahil
17: no,
18: mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon na sa
17: para dun sa mga specific issues patatag, and trends. Kaya naman, up to date din, no, yung action ng gobyerno at coordinated with different agencies dahil sentro yung
2: tinig ng bayan, tinig ng bayan
17: mga ahensyang involved para
2: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang beneficiaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Online platform, papatawag natin ang mga kapulisan at PICT para matutukan, no, yung online takedown at yung pagkuha ng na ebidensya.
0: Ayun. Okay, so siguro po gusto ko mapahabain, ang ganda, interesting, very interesting yung ating pinag-uusapan natin, Executive Director Manalili, and I have a long list of questions, kaya lang talagang medyo limitado yung ating oras for this first part ng ating panayam sa iyo. So siguro ngayon pa lang magpapa-advance na ako ng part 2 ng panayam
17: sure
0: namin.
17: Sure po, no? Talagang bahagi din naman yan ng trabaho at tungkulin namin.
19: Papakalagin nyo, ay lagay na dito at lagay iniisip kung paano tayo tulungan, kung paano alalayan.
0: Siguro mensahe na naman po, Executive Director Manalili, sa ating mga babae dahil
2: Pangulo. Marami Pramdam ng bawat Pilipino.
0: Hindi lamang dito sa Pilipinas.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Pati yung mga Pilipino diaspora
20: na taon matapos ang makasaysayang arbitral huli nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghulita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea.
1: Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na patayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
21: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
21: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin nakita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga nagsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya.
1: Para sa kinabukasan
23: ng mga farmers sambayan ng Pilipino. Para
1: sa bagong Pilipinas,
23: si Kahilig,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Noong nakaraang linggo, tinayo ng Pangulo ang South Cotabato.
2: Kanyang inspeksyon,
22: pagsasanit puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Economic
2: para tinahin mula buti sa diretsyo ng
22: arani sa DSWD.
2: Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: At 34 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga, balikan natin ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Uplift payout ng DSWD sa lungsod ng Munting Lupa, marangkada na ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Kundi pangako.
24: Yes, sa kinakapatid tanyan, marangkada na ang uplift payout ng Department of Social Welfare Development of DSWD sa lungsod ng Munting Lupa ngayong umaga kung saan patuloy na ang isinasagawang verification at validation process
22: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat kapatid.
24: Once na ilang mga requirements at ang kung kasama sila sa master list no, ng Muting Lupa City LGU. Samantala, kinakapatid na alyan,
0: patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na Tayo.
24: Hanggang alas 5 ng hapon. Dito nga, no, sa mga Muting Lupeño na nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas ay sinasagawa ang uplift payout sa Alabang Public Market dito nga sa Barangay Alabang sa Muting Lupa City. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa Muting Lupa para sa bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, tulong ng Department of Agriculture Cagayan Valley para sa mga magsasaka na apektado ng El Nino nakatakda ng ipamahagi. Ang ulat niyan mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tagaytaraw.
2: Radyo Pilipinas Report.
25: Napahandang mamahagi ng ayuda ang GA Regional Field Office 2 sa mga Cagayan ng magsasakat paging isda na direktang naapektuhan ng nararanasang tagtuyot ngayon sa lalawigan. Sa nagipag-uusap ni Governor Edgar Agripay at Regional Executive Director Rosemary Aquino ng GA Region 2, lumabas na white corn seeds ang ipapamahagi ng GA bilang pamalit sa mga nasirang tanim ng mais na mga Cagayan ng magsasaka. Dagdag nito, magkakaloob din sila ng mongo seeds na angkop sa panahon ng tagtuyot at mga alternatibong pananim katulad ng ube, sibuyas, watermelon, at iba pang uri ng kulang gulay na maaari itanim sa mainit na panahon. Kabilang din sa planong ipapamahagi ang solar-powered irrigation pump sa mga sakang malapit sa Cagayan River upang matiyak ang supply na tubig para sa mga ipamamahaging alternatibong pananim. Inatasan naman ni Governor Edgar Arlipay ang Office of the Provincial Agriculturist na makipag-ugnayan sa lahat ng Municipal Agriculture Office para sa listahan ng mga corn farmer na lubang naapektuhan ng El Nino na tatanggap na nasabing tulong. Sa inisyal na datos ng OPA, umaabot na sa 16,321 na magsasakat mangingisda ang matinding naapektuhan ng tagtuyot. Kasama sa isinagawang kulong ng mga opisyalis ang provincial government ng Cagayan, technical staff ng DA, taga BIFAR, NIA, DCIC at iya, iba pang ahensya. Para sa Bangko Pilipinas, din ito W. Hapa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tagigirawsi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: 1,000 mga robusta seedlings dinanim para sa rehabilitasyon ng mga bundok sa karangalan na Nueva Ecija. Ang ulat niyan mula kay Leslie Nino ng Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
25: Matagumpay na naitanim ang mahigit 1,000 robusta coffee seedlings sa mga kabundukan ng Karangalan Nueva Ecija bilang bahagi ng malawakang rehabilitasyon sa kalikasan na pinangunahan ng Central Luzon State University at Central Luzon Agriculture, Aquatic at Natural Resources Research and Development Consortium. Pangunahing layunin na aktibidad na muling buhayin ang kagubatan ng karangalan na labis na napinsala ng mga nagdaang forest fires o sunog sa gubat. Bukod sa proteksyon sa kapaligiran, target din ng proyekto na maghatid ng sustainable livelihood o pangkabuhayan sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng agroforestry o pagtatanim ng kape sa ilalim ng mga puno. Lubos naman ang pasasalamat ng sangguniang bayan ng karangalan sa CLSU at Clardec sa walang sawang pagtugon sa mga pangailangan at advokasya ng kalang bayan. Tinayak din ng lokal na pamahalaan na mananatili silang katuwang sa mga susunod pang proyekto para sa patuloy na pag-unlad at pangalaga sa kalikasan. Ang tree planting activity na ito ay opisyal ng bahagi ng pagdiriwang ng 50th founding anniversary ng Clardec na may temang Clardec at 50 Connecting Science, Society and Sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ang kooperatiba sa Minalabak, Camarines Sur, mas nakakatipid sa singil ng kuryente dahil sa solar-powered pump irrigation project ng pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ipinagmalaki ng Yuma Taurok San Jose, Sagrada Familia at Baliwag Viejo Multipurpose Cooperative o Lumas ba MPC sa Minalabak, Camarines Sur na sa tulong ng Solar Powered Pump Irrigation Project mula sa National Irrigation Administration, nakakatipid na ang kanilang asosasyon pagdating sa singil sa kuryente. Ayon kay Lumas ba MPC Chairman Jesus Prevaldos, kung dati nahihirapan sila sa pagbabayad sa singil ng kuryente na umaabot ng halos kalahating milyong piso bawat buwan, ngunit noong buwan ng Mayo ipinagmalaki ni Prevaldos na mahigit sa 1,000 piso na lamang ang bayarin nila sa kuryente sa tulong ng nasabing proyekto. Kaugnay nito, labis ang pagpapasalamat ni Prevaldos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa NIA at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa proyekto ito na naghatid ng ginhawa sa mga magsasaka. Samantala, nagpapatuloy ang ginagawang pagpapatrabaho sa karagdagang pump sa service area ng New Masba MPC upang matiyak ang tuloy-tuloy na patubig sa mga sakahan sa Minalabak. Magugunita na noong Marso 2026, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa solar-powered pump irrigation project sa New Masba MPC sa Minalabak, gayon din ang kaparehong proyekto sa San Agustin San Ramon Agrarian Reform Cooperative sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Iti Agriculturist's Office ng kaloob ng multi-cultivator sa Farmers Association sa Davao City. Ang ulat niyan mula kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagkaloob ang City Agriculturist's Office o CAGRO ng isang multi-cultivator sa Dalyaw and Plantation Lipadas Watershed Association o DAPLIWATA, isang farmers association sa Davao City bilang bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng mekanisasyon sa sektor ng agrikultura. Kasabay ng turnover, nagsagawa rin ng CAGRO ng orientation sa hustong paggamit at pangangalaga ng makina upang
25: matiyak ang ligtas at epesyenteng operasyon nito. Ayon sa Kagro, inaasahang makakatulong ang kagamitan sa pagpapabilis ng paghahanda ng sakahan, pagpapababa ng gastos sa produksyon at pagpapataas ng produktibidad ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Year assessment para sa mga tagapagpatupad ng Institutional Development Program ng NIA, mapatatagumpay na naisagawa ng NIA Zamboanga Peninsula. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration, Regional Office 9 on 9 na pinamumunuan ng Engineer Jonathan Yel Plaza, Regional Manager, ang mid-year assessment ng 58 mga Institutional Development Program o IDP Implementer mula sa Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur Irrigation Management Offices o IMOs at sa Zamboanga del Norte at Zambasota Regional Sub Offices o RSOs kasama ang 22 mga miyembro ng Regional Core Training Staff. Ang aktividad ay nagsilbing pagkakataon sa pagsuri sa first semester accomplishments ng mga programa, paghahanda sa pagkuha ng mga karagdagang implementer na madistino sa field at pag-upatibay ng kanilang kaalaman at kasanayan para sa epektibong pag-upatupad ng programa. Sa assessment, ang bawat IMO at RSO ay nagpahayag ng kanilang physical at financial na accomplishments ng IDP, paggamit ng operations and maintenance subsidy, mga inisiyatibo para sa convergence program, kalagayan ng mga programa na pinatupad ng NIA at mga plano sa pagresolba sa kakulangan sa paggamit ng mga target. Binigyan din ni Engineer Plaza na makikilala ang isang epektibong Institutional Development Officer o IDO hindi lamang sa teknikal na kasanayan kundi sa katinuan ng pag-iisip at handa sa walang tigil na pagkatuto. Ang DIA 9 ay nananatiling nakatuon sa paghubog ng mga kompetente, maalam at nakatutok sa serbisyong tagapagpatupad ng IDP na mag-aambag sa epektibong paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa mga asosasyon ng magpatuwid at mga pamayanan ng magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: So, paano yun? Philippine Coconut Authority Bicol inspeksyon ng coconut processing facility sa Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Isinagawahan ng Philippine Coconut Authority Bicol sa pamamagitan ng Program Management Office nito ang Interagency Site Inspection sa Coconut Nectar at Coconut Sugar Processing Facility sa Barangay Upper Santa Cruz, Ragay, Camarines Sur upang tiyakin na maayos na kondisyon, kahandaan sa operasyon at pagsunod ng pasilidad sa itinakdang plano at mga pamantayan ng proyekto. Nakaisa sa inspeksyon ang mga kinatawan ng PhilMEC, Department of Agriculture, Regional Agricultural Engineering Division, PCA Regional Office 5 at Camarines Sur 1 Provincial Office, lokal na pamahalaan ng Ragay, Municipal Agriculture Office at mga opisyal ng Ragay Coco Central Agriculture Cooperative o RCS Co-op na binipisyaryo ng proyekto. Dumalo rin si PCA Board Member at Luzon Representative Director Flor Olivar bilang pagpapakita ng suporta sa programa. Bahagi ang pagtatatag ng Shared Processing Facility sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP na naglalayong magbigay ng makabagong teknolohiya sa pagpoproseso ng produkto niyog upang mapataas ang halaga ng ani at madagdagan ang kita ng mga magnunyog. Ayon sa PCA Bicol, nananatili ang kanyang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya upang matiyak ang maayos na operasyon, pangalaga at pangmatagalang pagpapatuloy ng proyekto para sa kapakinabangan ng mga magsasaka ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Police Regional Office 6 pumapangalawa sa buong bansa sa may pinakamalaking binaba sa focus crimes. Ang ulat niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Pumangalawa sa buong bansa ang PCP Office 6 matapos magkakalaan ng 37% ng pagbaba sa focus ay sa loob ng isang linggo. Batay sa ng PCP 6 and 4th Division na pagbaba mula sa budget hanggang Hulyo 16, 2026 kung 14 na ito focus crime ang naitatakas by Tottenham na kaso, pending. So, then, monitor, noong July 3 hanggang July, ilang sa walang focus crime, or ng PNB, murder, homicide, robbery sa car na, dahil mga sasagyang demoto, car na, ay sa PRO6 Director, Brigadier General Randall Tuanio, ang papapapil, focus crime sa ay patunay na, ito, ang patuloy, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
9: ng pakikipagtalong kulidad ng programa laban sa krimen. Ngayon man, sinabi ni Tuanio na hindi dapat pagpapante ng kulisan sa ibang resulta dahil makapago ang oras ng krimen niya. Lalo pang paintingin ng biyaktig ng police visibility and help of pakikipagkayan sa kulidad ng pakikipagtalong at pa ng mga insidente ng krimen sa riyon. Nakatating hindi kahit ang tiyak ng publiko na managpagmatigyan na yun at sa pinakamalapit na impila ng pulisya o sa Unified 911.
0: Okay.
9: Kahit inalang aktivity at pang insidente ng krimen na natatili namang nakatuon ng PRO 6 sa pagsusulong ng concept trusted transport at policy at hati ng servisyo mabilis, tapat at nararamdaman para sa aspeto ng patatag na Western Visayas. Ano po, para sa bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Pero
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Professor Onion Powder Pico, at Flakes Production inilunsan sa Bungabong Nueva Ecija para palakasin ang industriya ng sibuyas. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinimulan na ng bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija ang produksyon ng onion powder at onion flakes bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang halaga ng kanilang mga anit makapasok sa mas malawak na merkado. Ang inisyatibong ito ay naglalayong hindi na lamang umasa sa pagbibenta ng sariwang sibuyas para sa mga magsasakat negosyante ng bayan na kilala bilang Onion Basket of Asia. Pinangunahan ng Bungabon Market Vendors and Farmers Multipurpose Cooperative ang naturang proyekto. Katuwang sa pagsasakatuparan nito ang lokal na pamahalaan ng Bungabon Public Employment Service Office, Municipal Cooperative Development Office at ang Department of Trade and Industry Nueva Ecija. Bilang bahagi ng pagpapalakas sa industriya, napabilang na ang nasabing kooperatiba si DTI Shared Service Facility Program na nakatakdang may patupad sa 2028. Habang hinihintay ang formal implementasyon ng SSF program, nakaplano na rin makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Central Luzon State University. Layon itong makakuha ng technical suporta at magamit ang mga pasilidad ng universidad upang mas mapahusay pa ang kalidad ng paggawa ng onion powder at flakes. Ang may nasa magbibigay ng mas mataas na kita at oportunidad sa mga lokal na magsasaka ng bungabon habang sinisiguro ng kalang mga produkto ay makakasabay sa pamantayan ng mas malawak na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amin Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Agong Seaweed Culture Laboratory ng BFAR binuksan na sa Alameda City, Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inaasahang mas mapapalakas ang produksyon ng seaweed at mas mapapalawag ang suportang natatanggap ng mga seaweed growers sa Alameda City, Pangasinan sa pagbubukas ng Seaweed Culture Laboratory na matatagpuan sa loob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Mariculture Technology Demonstration Center. Pinunahan ni Nabifar Ilocos

0: Magitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Sa kanyang mensahe, nagpayag ng pasasalamat sa Alaminos City Mayor Celeste sa BFAR sa patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dugupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Modernisasyon ng post-harvest management ng pinya sa Tagaytay City, Cavite, isinusulong ng Department of Agriculture, Calabarzon. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Isinusulong ng DA Calabarzon ang modernisasyon ng post-harvest management ng industriya ng pinya sa Tagaytay City. Ayon sa pabatid ng ahensya, isang hakbang tungo sa modernisasyon ay ang paglilisad ng pansasanay bilang bahagi ng High Value Crops Development Program o HVCDP para madagdagan ng kaalaman sa makabagong hakbang sa pagsasaka ng pinya. Kasama sa tinuro sa pagsasanay ang pineapple production at post-harvest management, soil fertility management at ang paglikha ng malusog na lupang pagtataniman sa pamamagitan ng soil rejuvenation at safe pest management. Umaasa ang DA Calabarzon na makakatulong ang pagsasanay sa mga lokal na magsasaka para mas mapaunlad ang produksyon ng pinya. Naniniwala ang ahensya na magsisilbing gabay ang mga kaalamang ibinahagi sa pagsasanay para sa pagpapaunlad at produksyon ng pinya at mapalakas ang kalagayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabago at angkop na teknolohiya. Ang Tagaytay City ay kilala bilang major pineapple producer sa Luzon dahil sa malamig nitong klima. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
4: Accredited Hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests,
5: nagsigawa ang National Food Authority Pangasinan Branch Office ng comprehensive briefing kaugnay ng pagpapatupad ng purchase order system bilang bahagi ng pagpapalakas ng palay procurement program ng ahensya. Dinalaman ng mga kawani ng NFA Pangasinan ang briefing upang magkaroon ng iisang pag-unawa sa mga bagong alituntunin at proseso sa pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka. Tinalakay sa aktibidad ang layunin ng purchase order system, mga hakbang sa pagpoproseso ng purchase order, mga kinakailangang dokumento at ang tungkulin ng bawat kawani sa bawat yugto ng procurement process. Ipinaliwanag din ng NFA ang mahahalagang pagbabago sa kasalukuyang sistema upang matiyak ang maayos na koordinasyon, tamang dokumentasyon at mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka na nagbebenta ng kanilang ani sa ahensya. Ayon sa NFA, bahagi ang briefing ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang pagpapatupad ng Palay Procurement Program ng Lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito at maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, kay Arnel Villamor, kay Mark Boqueron at kay Marian Melos. Maraming salamat din sa ating executive producer, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bocobok po ang inyong lingkod, Alcor po sa tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Seth Busongan. Ito po ang palatuntunan ng Leslie Bocobo Live na iiwan sa inyo ng isang magandang umaga.
1: Leslie Bocobo! Leslie Bocobo! Live! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time
7: of Japan.
6: 9:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas.

0: ito na ang mga balita sa oras na ito. Mas matatag na ugnayan hangad ng Philippine National Police kasabay ng pagiging host ng Pilipinas sa ika-44 na ASEANA Paul Conference. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kahanda ng Philippine National Police sa ratag ng seguridad para sa ika-44 na ASEAN Chiefs of Police kayo, National Police o ASEAN Paul Conference na gagawin sa bansa. Ayon kay Secretary General Jose Melencio Tartates Jr. na sa huling ito na sila ng paghahanda para sa ASEAN Paul na pinakamalagang law enforcement gathering sa Southeast Asia sa Hulyo 22 hanggang Hulyo 26. Aabot sa 1,500 na mga tauhan mula sa National Support at part of government agency sa magpapatay ng seguridad sa pagtitipon. Magliwanag ng PSP Chief, on schedule ang lahat ng paghahanda ng PSP para sa ASEANA Paul, kasama na rin ang administrative requirements, rehearsals at presentation at iba pa. Kasama na rin sa naayos na ang communication, transportation at venue coordination para sa 5 araw na international event. Batay sa pinakuling datos, 186 na delegado mula sa ASEAN member countries ang lalahok sa ASEANA Paul na magsisilbing platform sa mga police leader at partner organizations upang mapalakas ang regional cooperation kampanya sa transnational crime, terrorismo, cybercrime, human trafficking at iba pang hapon sa seguridad. Para sa Bago Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Racist caricature ng China Daily, maring kinundina ng mga mambabatas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ito ay isa ng mambabatas sa kamera na kundinahin ang racist portrayal o rasistang pamabastos ng China Daily sa mga Pilipino, kung saan inihalin tulad ang mga ito sa mga unggoy. Ang naturang pamabastos ay nakapaloob sa isang caricature at video na inilabas ng China Daily, isang pahayagan direktang pagmamayari ng gobyerno ng China na tumatalakay sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pinoy Workers Party's Representative Carl Jose Fernandez, ang hakbang na ito ay malinaw na propaganda na hayagang nag-aalis ng respeto at umiinsulto sa lahing Pilipino. Nanawagan naman si Davao's Representative Toby Tiangco sa buong sambayanan na magkaisa laban sa gayong uri ng propaganda na ang target ay ang soberenidad at mismong dignidad ng bansa. Para naman kay Akbayan Party's Representative Dada Kiram Ismula, ang incidenting ito ay nagpapatunay na wala ng ilusyon na maaaring maging strategic ally o estratehikong kaalyado ng Pilipinas ang China. Dagdag naman ni Akbayan Party Representative Percy Sendanya, lubhang nakakabahala ng isang superpower na bansa ay bumababa sa antas ng paggamit ng mga kasuklam-kasuklam na salita o despicable slurs laban sa mga Pilipino. Ayon naman kay Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, lalong pinatunayan ng insidente na ang arrogance ng China ay wala na sa tamang lugar at sumasalamin lamang kung gaano kababa at kaliit ang pagtingin nila sa mga Pilipino. Samantala, binigyan diin naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na ang naturang video ay hindi nagpapakita ng lakas kundi ng matinding kahinaan ng bansang China para sa kanilang claim sa West Philippine Sea.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pamunuan ng Department of Social Welfare and Development, binigyang linaw ng listahan ng mga benepisyaryo ng Uplift Assistance ay base sa Community-Based Monitoring System 2024 ng Philippine Statistics Authority. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi galing sa DSWD kundi nagmula sa Philippine Statistics Authority o PSA ang listahan ng mga benepisyaryo ng Uplift Assistance para sa Group 2 at 3 na kabatay sa Community-Based Monitoring System o CBMS 2024 na katalas kung sino-sino yung mahihirap na household o sambahayan. Ito ang binigyang diin at linaw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ginanap na press conference kaugnay sa Uplift Assistance. Ang tungkulin ng DSWD ay ang cross-matching o pagtugmain ng listahan ibinigay ng PSA para matiyak ang tamang implementasyon ng tulong pinansyal. Walang kapangyarihan ang kagawaran na magdagdag o mag-alis ng mga pangalan sa listahan. Walang pakikialam ang sino mang politiko, opisyal o LGU sa pagpili ng mga benepisyaryo para matiyak na ang proseso ay nananatiling patas at nakabatay sa opisyal na datos. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
6: Wow, okay. Pero,
5: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, dito, pagkatapos diba? Ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
6: Ko lang,
5: gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang servisyo ng gobyerno kabilang ang mga servisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Department of Migrant Workers sa pagmo-monitor ng iba't iba pong
8: may dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: Well, Administrator, gusto ko mampahabain itong ating...
8: Noong nakaraang linggo, tinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang inspeksyon ang pagsasanit puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Meron pa ko kayong karagdagang pahabol na informasyon na gusto nyo iparating sa ating mga kababayan.
10: Sumakyang kita, kumpos sa farmers
8: pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Mga programa at mga plano natin para sa ating mga kababayang OFWs. Pero ngayon po araw na ito rin, as I said, may signing po tayo. Napaka-importante po nito. Dahil as of now po,
8: para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmataganan.
7: Ang tawag namin, hindi na galing sa Middle
10: ang tawag namin dito farm to table.
7: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na yung magiging pirmahan mamaya.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Ating pong OWA
12: Philippine Standard Time. Apat na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
1: Araw-araw na pag-aatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Again, maraming salamat and stay safe.
13: Handog ng Radyo Pilipinas.

0: Hello! Hello, Gagayam Kakabsat! Hello there, mga kabalian! Hello, hello! Abi, umaarangkada pa lamang ko'y tumutunog na. Gandang umaga po sa inyong lahat! Mga kababayan, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Yan, adjust ng konti ha. Kita nyo naman, pang paling dito sa kanan, paling sa kaliwa. Kumusta po kayo, yung mga nanonood sa kanilang mga...
1: Sa Facebook,
0: mga mobile sa YouTube, platforms,
1: sa live audio streaming... Online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: the United States. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: kafe, lalagay mo yung sorbetes doon sa pandesal bilang ang tawag dyan, Mark, Arnel, at Miss Meliones. Miss Meliones, man tawag ko nga pala sa iyo, no? Ay, nako, ang tawag doon ay ice cream sandwich.
1: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: Oh yes, Kuya Kicks, alam na din. Yan ang ating trivia. O siya, nakakompleto ko na naman ang ating pagsiservisyo dito. Ang inyong kabisyo-servisyo, Radyo Publiko Servisyo. Thank you. Si Kakiko Flores po ito, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Ancho Público Servicio. Ancho Público Servicio.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development umarangkada na ngayong Lunes.
14: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa susunod na Lunes. Seguridad sa okasyon tiniyak ng Malacanang.
0: Headlines.
13: Presyo ng langis nakaambang tumaas bukas pero manufacturers wala pang hirit na taas presyo sa gitna ng tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Trade and Industry.
14: Headlines. Upskilling framework para sa overseas Filipino workers lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng pamahalaan ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA.
13: Headlines. Fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Proteksyon para sa mga manggagawa ng digital platform economies o gig workers. Pinalalakas naman ng Department of Labor and Employment o DOLE.
14: Headlines. 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa Red Category.
13: Headlines. At investigasyon sa maanomalyang flood control projects itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, July 2020-26. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Live tayo na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, umarangkada na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sakop ng programa ang tatlong grupo ng mga benepisyaryo. 3.5 million households sa ilalim ng 4Ps at walang gutom program, 2.5 million poor at near-poor households, at 1.5 million low-income SSS members. Mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre ay tatanggap ng tig 2,000 pesos kada buwan ang mga benepisyaryo na nasa ilalim ng Group 2 at kwalipikadong SSS members na nasa ilalim ng Group 3. Direkta namang makikredit sa Land Bank of the Philippines o GCash account ang tulong pinansyal para sa 4Ps beneficiaries habang manual payouts para sa walang gutom program beneficiaries.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Ilang benepisaryo ng walang gutom program sa Quezon City matatanggap na rin ang Uplift Assistance ngayong araw. Si Meran Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Araw ng kanilang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Bahagi sila noong Group 1 beneficiaries na makakatanggap. Sumailari muna sa Kalusugan, Kakayahan at Kabuhayan Session itong nasa 45 beneficiaryo bago yung isa sa gawang manual payout. Ang Uplift Assistance para sa walang gutong beneficiaries at maging sa 4Ps ay one-time grant lamang o isang beses lang. Pinatutupad ang Uplift Assistance para matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan na mapalatili ang kanilang purchasing power sa gitna ng nananatiling hamon sa global oil crisis. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, meron Tasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mahigit 8,000 benepisyaryo sa Bicol ang makikinabang sa Uplift Assistance Program ng pamahalaan. Batay sa datos ng DSWD Field Office 5, nasa kabuuang 8,055 na mga Bicolano ang tatanggap ng tulong pinansyal mula ngayong araw hanggang July 24. Kabilang dito ang 2,354 beneficiaries sa Albay, 1,960 sa Sorsogon, 1,009 sa Catanduanes, 913 sa Camarines Sur, 900 sa Camarines Norte at 879 sa Masbate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mahigit 17,200 beneficiaries ang tatanggap ng Uplift Assistance sa Eastern Visayas. Sa unang araw ng payout, nasa 17,219 ang mabibigyan ng tig 2,000 peso sa buwan ng ayuda sa loob ng 6 na buwan. Aabot naman sa migit 34 million pesos ang inilaang pondo para sa kasalukuyang payout. Sa dako naman ng Cagayan de Oro City, tinatayang 1,372 na sambahayan ang tatanggap ng tulong mula sa Uplift Assistance Program. Layan ng tulong na ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na Middle East conflict.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
13: Binigyang diin ng DSWD na walang kapangyarihan ang kagawaran na magdagdag o magbawas ng pangalan sa listahan ng mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nagmula sa DSWD ang listahan kundi ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa 2024 Community-Based Monitoring System. Doon tinukoy ang mga may hirap, near poor at iba pang kwalipikadong kabahayan. Aniya, tumulong lang ang DSWD sa cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Samantala, iginiti ng DSWD na hindi nang himasok ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan sa listahan ng mga beneficiaryo.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
14: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang SONA sa susunod na Lunes. Malacañang tiniyak ang kahandaan kaugnay ng ilalatag na seguridad sa okasyon ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Si Alvin Baltazar sa ulat.
18: Pilipinas. Gobyerno sa pagtiyak sa kaayusan at security protocols para sa nakatakdang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng inaasahang mga demonstrasyon. Ganun din ang init na sitwasyon sa politika. Ayon kay Castro, may mga nakalatag ng security protocols sa mga otoridad, subalit hindi ito maaaring sa publiko. Gayong ito operational matters. Ugnay naman sa ginagawang paghahanda ng Pangulo sa kanyang mga iahayag sa taong bayan, sinabi ni Castro na patuloy ang ginagawang pagbalangkas nito sa magiging talumpati para sa kanyang SONA. Ganun pa man, hindi na muna nagbigay ng detalye si Castro kung anong ilan sa mga babanggitin ng presidente sa kanyang State of the Nation address. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
13: Samantala, latag ng seguridad para sa ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasado na. Para sa detalye, narito si J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
19: Nasa 90% ng kumpleto ang latag ng seguridad para sa ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Hulyo 27. Ito ang inihayag ni PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rayco sa 20,000 balitaan sa Kampo Krami ngayong umaga. Sinabi ni Rayco na nananatili sa 20,226 na mga pulis ang ipakakalat mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Katuwang nila rito ang iba pang law enforcement agency gaya ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Nakalatag na rin ang kanilang mga security template gaya ng no-fly zone, pagpapatupad ng signal jamming, gayon din ang pagpapag-reinforcement mula sa kanilang mga karatig na rehiyon gaya ng Central Luzon at Calabar Zone. Sinabi ni ko na kanilang pag-aaralan ang magiging pagpapatupad ng mga nasabing hakbang depende sa magiging banta at sa magiging sitwasyon sa mismong araw ng SONA. Maging ang pagdatakda ng full alert status ay nakadepende rin sa magiging security assessment na araw-araw isinasagawa bago at hanggang sa mismong araw ng SONA. Gayunman, sinabi niya po na pinag-aaralan pa nila ang mga hakbang kung saan ilalatag o kung saan itatalaga ang mga demonstrador na nagpahayag ng kanilang pagkilos, pagsasagawa ng kilos protesta sa mismong araw ng SONA. Una na kasing tinutulan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpuesto ng mga rallyista sa tapat ng St. Peter's Church dahil na rin sa usapin ng seguridad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
20: At hindi po naman ito siguro responsibility kung isasama po natin dito ang this is not an event that is supposed to be designed for children. So, common sense lang siguro it takes na hindi po appropriate na isama po ang mga kabataan sa ganitong klase.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
14: Dadalo si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ilang serye ng ASEAN meetings sa Pilipinas. Ayon sa State Department, layan ang biyahe ni Rubio na ipakita ang mga konkretong resulta ng ugnayan ng Amerika at ASEAN at lalo pang patibayin ang komprehensibong pagkikipagtulungan ng U.S. sa Pilipinas. Isusulong ng U.S. top diplomat ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nagdudulot ng kaligtasan, seguridad at kasaganaan para sa rehiyon at mga Amerikano. Kabilang sa mga dadaluhan ni Rubio, ang ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Makakarap din niya ang ilang senior government officials mula sa Indo-Pacific countries. Mananatili si Rubio sa Pilipinas hanggang July 23.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Ikakasan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang Anti-Trafficking Summit bilang pagunita sa National Anti-Trafficking Awareness Month ngayong buwan ng Hulyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Survey, sinabi ni IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili na ilang serye ng talakayan ang gagawin sa ilalim ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas. Aniya, magpapatuloy din ang information campaign at iba pang aktibidad para mapalakas ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention.
21: Patuloy ang pagsasagawa ng IACAT ng information campaigns, advocacy activities at learning initiatives upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention. Magkakaroon tayo ng trafficking summit sa iba't ibang NGO and private sectors. Nakalapag ito sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas as a side event. So may mga talakayan na mangyayari tungkol dito sa issue ng trafficking.
13: Si IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Department of Energy tiniyak na on top of the situation kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Supply ng petrolyo nananatiling sapat. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: AJ, go ahead.
22: Yes, Chad, tiniyak nga ng Department of Energy na on top of the situation ng kanilang kagawaran hinggil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa isang Zoom press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharad Garin na kanyang sinisiguro sa publiko na patuloy ang mga ginagawang programa ng kagawaran para mas maibsa ng ating mga kababayan ang pagtaas nito sa merkado. Nag-iisip na rin ng pamamaraan ng kagawaran upang mas maibsan at mapapalawak pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Chad, isang nagmamadaling balita at patuloy ng ano? Flash Report. Yes, Chad, inanunsyo na nga rin ng Department of Energy sa isang Zoom press conference ang muling panipagong oil price adjustment sa susunod na linggo kung saan sa gasolina tataas ang singil ng 3 pesos and 65 centavos habang sa diesel naman ay maaaring pumalo o papalo ng nasa 10 pesos and 68 centavos habang sa kerosene naman ay 11 pesos and 77 centavos. Inaasahan na rin siya ay patutupad na ito ng mga kumpanya ng langis at ipapatupad ito bukas ng alas 6 ng umaga. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Pinapayagang pass-through charges sa kuryente. Pinaparipaso ni Senador Risa Ontiveros. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Isinusulong ni Senadora Risa Ontiveros na repasuhin ang kasalukuyang sistema ng pass-through o otomatikong pagpasa ng dagdag singil sa kuryente sa mga consumer. Ayon kay Ontiveros, dapat munang suriin at aprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bawat pass-through charges bago ito ipataw sa mga consumer. Anya, review first, collect later ang dapat na maging polisiya para matiyak na makatwiran ang bawat sentimong sinisingil sa publiko. Pinaliwanag ng senadora na sa ilalim ng umiiral ng batakaran, otomatikong naipapasa sa mga consumer ang pagtaas sa generation, transmission at iba pang gastusin ng mga power utility bago ito tuluyang masuri ng regulator. Binigyang diin ng senadora na halos 77% ang residential electricity bill ay mula sa generation, transmission Corruption at System Loss Charges. Ang sistemang ito anya ay maaaring magpahina sa insentibo ng mga power company na humanap ng mas murang pinagkukunan ng kuryente. Ang panawagan ng senadora ay kasunod ng pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na 77 centavos kada kilowatt hour at ng naunang 34 centavos kada kilowatt hour na dagdag sa generation charge ng Meralco. Hinatayang madagdagan ng humigit kumulang 222 pesos ang buwan ng bayarin ng isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ang kuryente dahil dito. Ayon pa kayong Tiveros, maaaring mabawasan agad ang benepisyo ng pinapatupad na 60% na dagdag sa minimum wage sa NCR dahil sa sunod-sunod na pagtaas ang singil ng kuryente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Wala pa ang kumpanya ang humihiling na magtaas presyo sa mga pangunahing bilihin kahit muling sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, muling makikipagpulong ang DTI o Department of Trade and Industry sa manufacturers para bantayan ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Magugunit ang hiniling noon ng kagawaran sa manufacturers na huwag munang magtaas ang presyo at pumayag naman ang karamihan sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na muna nagsagawa ng pulong dahil naging matatag ang sitwasyon ng supply at presyo ng mga bilihin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 10 proyekto ngayong taon na nakakahalaga ng 30.88 billion pesos. Kapag nagtagumpay, papalo na sa 15 ang natapos na proyekto ngayong 2026 na nagkakahalaga naman ng 38 billion pesos. Kabilang sa mga minamadali ng NGCP ang malalaking infrastructure upgrades para sa grid stability at makakuha ng bagong renewable at non-renewable generation plants. Samantala, muling umapila ang NGCP sa Department of Energy at iba pang government agencies at LGUs na madaliin ang pag-aproba at paglalabas ng mga kaukulang permit para sa implementasyon ng mahalagang transmission projects.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 11:21 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Philippine Standard Time alas 11:22 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, pinalalakas ng DOLE ang pakikipag-ugnayan sa digital platform companies para makabuo ng patakaran hinggil sa kanilang workplace safety, patas na sahod at social protection. Kasunod ito ng hakbang ng Pilipinas para ipatupad ang International Labor Organization Convention 193 hinggil sa decent work in the platform economy na layong magtakda ng global standards para sa digital platform workers. Ayon sa DOLE, ang convention ay magsisilbing basehan para sa pagbuo ng mga pulisiya na babalanse sa proteksyon ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na paglago ng platform economy. Una nang nakapulong ng DOLE ang mga kinatawan ng ride-hailing, delivery at iba pang digital platform companies kung saan suportado ng mga ito ang mas malakas na labor standards kasabay ng babala laban sa pagpapatupad ng one-size-fits-all regulatory framework dahil sa magkakaibang business models sa digital platforms. Inihintay ng DOLE ang opposition papers ng platform companies kaugnay sa implementasyon ng International Labor Organization Convention 193, partikular ang karapatan ng mga manggagawa, patas na sahod, occupational safety, social security, data privacy at proteksyon para sa vulnerable workers.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
14: Lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng gobyerno ang kasunduan para sa upskilling framework ng mga OFW. Sa programang Boses, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na batay sa kanilang survey ay may mahigit 4,000 mga OFW ang nangangailangan ng livelihood assistance. Samantala, magsisilbing gabay ang framework sa tulong ng ibibigay sa mga OFW depende sa kanilang kalagayan.
9: Niya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA, pipirma po Sir Alan itong framework kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang, I would say, nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang po basta-basta training ang ibibigay kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman ho natin sila tinulungan kung saan sila patungo. At ang patutunguhan ho nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit.
14: Si OWA Administrator PY Kaunan.
13: Nadagdagan pa
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
13: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nakauwi sa bansa matapos maipit ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Migrant Workers o DMW, ligtas na nakauwi ng bansa ang 4 na tripulanteng Pinoy na lulan ng MV Galaxy na tinarget umano habang dumadaan sa Strait of Hormuz noong Hulyo 12. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport o na NAIA-3 ang mga tripulante kahapon at sinalubong ng mga tauhan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, ligtas ding nakauwi ng bansa ang 2 sa 3 Pilipinong tripulante ng Liberian Flag Container Ship na MV Elsa 3 na lumubog sa bahagi ng Kerala sa India. Tiniyak ng DMW ang tulong para sa mga umuwing OFW.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
14: Palalakasin pa ng Philippine National Police o PNP ang safety measures para sa motorcycle taxi riders kasunod ng pagkamatay ng 2 motorcycle riders. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, planong suriin muna kung sino ang nagbubuk ng biyahe para mabawasan ang panganib ng mga motorcycle taxi rider. Anya, hindi lang nakatuon ang pulisya sa pagresolba sa issue, kundi sa preventive at proactive measures. Samantala, nasa kusodiya na ng pulisya ang 2 suspect na sangkot sa pag-atake sa motorcycle taxi riders at naharap ang mga ito sa mga kasong kriminal.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
13: Ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Layo ng hakbang na pigilan ang koleksyon ng hindi otorisadong charges o paniningil sa mga commuter. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, layo ng reinstatement ng Memorandum Circular 2025-058 na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng sektor ng TNVS at pasahero o commuter. Dahil po dyan, papayagan ng ride-hailing services na singilin ang mga pasahero kapag tinanggap ang booking sa halip na sa pick-up point.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
14: Pagbaba ng antas ng krimen, mananatiling hamon sa Philippine National Police si J. Mark Dagala sa ulat.
10: Dapat magpapakakampante ang Philippine National Police sa kabila ng mga ulat na bumababa ang antas ng krimen ng 20.6% kasunod ng ipinatupad na Safer Cities Initiative ng Philippine National Police sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. Sa Liguang Flag Raising Ceremonies sa Campo Crame ngayong umaga, sinabi ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hamon pa rin sa mga otoridad ang pagbibigay hustisya sa mga nagiging biktima. Ginawa ng PNP chief ang pahayag sa ilang araw matapos igiit ng PNP na mas ligtas na ang Pilipinas sa ngayon. Sinabi kasi ni acting PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, na sadyang masakikita ng publiko ang sensationalized sa balita ng karahasan gaya ng pagpatay sa mga motorcycle taxi riders at nagpapatuloy na pagsugpo sa mga report ng school violence. Kaugnay nito, sinabi ng PNP chief sa hanay ng pulisya na manatiling profesional, handa at tumugon sa anumang urgency sa oras ng krimen. Ang tinig ni PNP si Police General Jose Melencio Nartates Jr.
24: This gain should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them.
10: Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nasa 27 lugar sa BARMM ang nasa ilalim ng red category sa harap ng nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon sa COMELEC, ito ang mga lugar na may seryosong banta at may history ng election-related violence. Batay sa pinakahuling listahan, 21 lugar ay mula sa Lanao del Sur, 3 mula sa Maguindanao del Sur, at igisa mula sa Basilan, Maguindanao del Sur at Special Geographic Areas. Samantala, 27 lugar naman ang isinailalim sa orange category, habang 39 ang na lugar ang isinailalim sa yellow category.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Sa ilalim na sa verification ang naimprintang mga balota na gagamitin para sa BARM parliamentary election sa September 14. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na nakapag-imprinta sila ng 2.3 million ballots at susuriin kung babasahin at tatanggapin ng voting machine. Natapos na rin ng COMELEC ang pag-imprinta ng voting information sheets na ipapamahagi naman sa BARM sa susunod na buwan.
3: Hopefully po, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
13: Samantala, mahigpit na nakabantay ang COMELEC sa online campaign ng mga kandidato para sa BARM parliamentary election. Sa programang Boses, nilinaw ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na hindi naman ipinagbabawal ang online campaign pero kinakailangan aniyang rehistrado ang social media account ng mga kandidato. Posible namang mag-disqualify ang lalabag na kandidato. Samantala, mahigpit ding ipinatutupad ng COMELEC ang anti-discrimination resolution hindi lamang sa mga kandidato kundi maging sa mga botante.
3: Siyempre, hindi lamang sa mga magkakalabang, kundi kahit po doon sa mga botante, ay ating pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal. Masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time, meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
13: Si COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: 30 minuto makalipas ang alas 11, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong buwan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi pa sila makapagsimula ng pagdinig dahil kailangan munang mabuo ang mga membro ng komite. Anya, saka pa lang sila opisyal na aayusin at bubuuin ang committee members sa araw ng SONA, July 27. Sinabi pa ni Tulfo na magkakaroon ng bagong direksyon ng investigasyon at tutukuyin ang iba pang posibleng sangkot. Iimbitahan ng committee chair ang lahat ng may kaugnayan sa issue at magpapatupad din ng mga bagong patakaran tulad ng masusing pag-usuri sa mga affidavit at hindi na pagtanggap ng mga surprise witness.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Inaasahang ipipresenta ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong linggo ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inilatag ni Congressman Terry Redon ang 3-day schedule sa sandaling ituloy ang Senate proceedings. Ngayong Lunes, ang karagdagang pagtatanong sa subpoena para sa financial records. Testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes at kung kakayanin aniya ng oras ay ang pagharap ng mga unang saksi kaugnay ng issue ng confidential fund sa Miyerkules. Dagdag pa ni Redon, posibleng matapos bukas ang pagpresenta ng prosecution panel sa threats article. Samantala, sa sandaling matapos ang testimonya ni Matibay, batay sa schedule ay agad na tututukan ng prosecution ang article na umano'y maling paggamit ng confidential fund.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Oral arguments kaugnay sa hiling na subpoena sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Chair John, nakapagbanggi ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang mga karagdagang argumento ukol sa hiling ng prosecution na silipin ang mga bank records ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Mance Carpio. Kabilang sa hiling ng prosecution na isubpoena pati ang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, inaasahan na magpapasya ngayong araw ang mga senator judges sa motion na pinaniniwala ang magbibigay linaw sa aligasyon ng unexplained wealth o Article 2 ng Articles of Impeachment sa huli na huling tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Nananatili naman positibo si House Prosecutor Terry Ridon. Nakakatiga ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng prosecution sa gaganaping pagdinig ngayon o mamayang alas dos ng hapon. Una nang sinabi ni prosecutor at legal spokesperson Attorney Jay Tolosa na sagot ang mga naturang dokumento upang mapatunayan ang pananagutan ng pangalawang pangulo pagdating sa kanyang kayamanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
13: Sinuspende ang face-to-face classes ngayong araw ng Lunes sa dalawang pampublikong paaralan sa Pateros kasunod ng umano'y bomb threat. Ito po ang nakasaad sa public advisory na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Pateros sa kanilang Facebook page bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Pateros ang kanselasyon ng in-person classes sa Pateros National High School at ng kalapit na Pateros Elementary School. Bilang karagdagang pag-iingat, sinuspindi na rin ang face-to-face classes sa kalapit na Pateros Elementary School para proteksyonan ang mga mag-aaral, guro at school personnel. Sa kabila ng suspensyon ng klase, pagaganahin ng dalawang paaralan ang online instruction gamit ang alternative delivery mode of learning para matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
14: Mga nananakot sa mga eskwelahan sa Maynila, inaksyonan na ng Manila Police District. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: Report.
15: Pinipag-ugnayan ng Manila Police District o MPD sa mga eksperto cybercrime at malaking technology company upang matukoy ang pinagmulan ng kumakalat na text message na naglalaman ng pananakot laban sa ilang pampublikong paralan sa lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, humingi na sila ng tulong sa anti-cybercrime unit, Meta Philippines at Google upang matunto ng account at ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng mensahe. Kasabay nito, naghigpit na rin ang MPD ng seguridad at pakipag-ugnayan sa mga pamunuan at nakipag-ugnayan na rin sa mga pamunuan ng paralan matapos matanggap ang nasabing banta. Bumuo na rin ng group chat ang mga otoridad at school officials upang mabilis na maiparating at maaksyonan ang anumang kahinahinala aktibidad o hindi inaasahang insidente sa loob at labas ng paaralan. Binalaan ni Ines na maaaring maharap sa kasong alarm and scandal at grave threats ang sinumang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng ganitong uri ng pananakot. Nanawagan din ng MPD sa publiko na huwag nang ipasa o ikalat ang mga banta at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad upang mapigilan ang paglikha ng takot at mapanagot ang mga responsable. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
13: Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD Awareness Month ginugunita ngayong Hulyo. Publiko, pinayuhang huwag baliwalain ang nasabing sakit. Mula sa Radyo Magazine, may ulat si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas Report.
18: Nagunita ngayong buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Claro Cayanan, isang internal medicine doctor, binigyang diin ito na kailangang mag-quarantine ang batang may hand, foot and mouth disease dahil ito ay labis na nakakahawa. Umaabot anya ng 2 linggo ang hand, foot and mouth disease bago tuluyang gumaling o hindi na mailipat pa sa iba. Dahil sa ito ay isang viral infection, pinayo na eksperto ang palagi ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng direct contact sa individual na nakakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pagkakaroon ng rashes at pagkatamnay. Paalala rin ni Dr. Cayanan sa publiko na huwag baliwalain ang hand, foot and mouth disease.
19: Hindi baliwalain ng tao na HF, hand, foot, sintomas ng bata, panatiliin muna siya sa bahay at ipasulit natin. Yung tamang paghuhugas sa kamay, pagkilala sa sintomas, ito pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagkalat.
18: Yan ang tinig ni Dr. Claro Cayanan mula sa Radyo Magazine. Ito si Charmaine Cristobal.
25: Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
14: Inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpapatuloy na EDSA rehabilitation works sa Bonifacio Avenue sa Mandaluyong City. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang tuloy-tuloy na pag-asaayos ng highway. Samantala, ininspeksyon din ng kalihim ang bagong gawang sidewalk sa southbound ng EDSA Buendia sa Makati na mas pinalawak sa 3 metro.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas Sports.
13: Sa ating balitang sports, Espanya naungusan ng Argentina para tanghaling bagong kampiyon ng FIFA Men's World Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
2: Ang ikalawa nitong FIFA World Cup title sa pamamagitan ng 1-0 na panalo kontra defending champion Argentina sa naganap na final sa MetLife Stadium sa Amerika kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Naibuslo ni Ferran Torres ang nag-iisang goal sa 106 minute ng extra time sa mahigpitan ngunit one-sided na labanan upang ang kininang corona mula kina Leo Messi at Argentina. Panglabindalawang attempt iyon ng Spain habang ang Argentina ay bigong makapagtala ni isa. Pinahirapan ng Spain ang depensa ng Argentina, particular ang goalkeeper nito na si Emiliano Martinez, na katunayan ay nakapagtala ng record na 11 saves sa isang World Cup final. Ngunit hindi na napigilan pa ni Martinez ang shot ni Torres mula sa pasa ni Nico Williams sa extra time na naging susi upang makamit ng Espanya ang kampyonato na huli nilang natikman noong 2010. Sa buong torneo ay isang goal lamang ang na-concede ng Spain sa bisa ng kanilang matinding depensa at epektibong possession game. Samantala, nakatungtong sa final sina Leo Messi at Argentina matapos dumaan sa matinding hamon noong knockout rounds, kabilang ang pagbalikwas nito kontra Egypt at makapigil hiningang panalo kontra England sa semis. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Alas 11:39 oras natin Pilipinas. Antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations sa pagpaputuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
16: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Totoo lang, is malaki po talaga ang matutulong sa ating purpose. Officially nato ay masasakan at financially is sometimes nagsistruggle mo talaga. Kaya sa tulong ng purpose is natutuban nito yung mga pangangailangan sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para survive ang aking academic journey. Ako po ay nakakapagtapos ng civil engineering at sa Taran ng Diyos ay naging rank 1 po sa pre-exam. Para sa mga nagsasabi na ang purpose ay isang waste of fun, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na nagpapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay ng class. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng gumulong, especially sa pamilya ko, sa review center, na talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. At yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko, free higher education sa college, sa purpose, sa disability, at sa lahat po ng tulong.
22: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
16: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
17: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea.
4: ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 15 minutos po bago magalas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Disaster resilience para sa mga kabataan, palalakasin ng Bagyo CDRRMO. Para sa detalye, narito si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Bagyo.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: Report.
26: Pinalalakas ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga programa upang higit na maihanda ang mga kabataan sa oras ng sakuna. Ayon kay DRRMO Head Engineer Charles Brian Carame, layunin ng kanilang inisyatiba na mapalakas hindi lamang ang kalaman, kundi maging ang emosyonal na kahandaan ng mga estudyante sa panahon ng kalamidad. Ito ay kasunod ng magnitude 4.5 na lindol noong Hulyo 9, kung saan mahigit 100 mag-aaral ang nakaranas ng panic attacks at hyperventilation. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang Youth Resilience Bootcamp sa Agosto na magbibigay ng pagsasanay sa tamang pagtugon sa sakuna, kabilang ang CPR at iba pang emergency skills. Magsasagawa rin ang DRRMO ng Roadshow Disaster Preparedness Exhibits at iba pang specialized training para sa emergency responders. Pinag-aaralan din ng lungsod ang pagsasagawa ng unannounced earthquake drill upang higit pang mapahusay ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng mga paaralan at komunidad sa oras ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
6: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
14: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag. May gagawing pag-uulat si Jude Pitpitan. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac, tiniyak ang suporta sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines, umaasang mas marami pa ang isasagawang dialect-based dialogues ukol dito.
6: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
6: Report.
27: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac ang suporta nila sa mga programa upang pangalagaan at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Maliban kasi sa seguridad ng bansa, naniniwala si Vice Mayor Albert Chua na mayroon ding epekto ang nasabing bahagi sa ekonomiya.
28: It's likely to happen. The local government of Batac will surely support any effort to sustain national government's mission and vision, and would like to accomplish also in terms of security.
27: Kaugnay nito, nasiyahan ang Armed Forces of the Philippines na mayroong isinagawang dialogo na mas maiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Padilla na ang bansa ay may maraming dialekto kaya maganda na may dialogo na mas maiintindihan. Maliban kasi sa pagpapaunawa sa mismong usapin ng West Philippine Sea, layon din ng AFP na pag-alabin ang pagkamakabansa ng bawat isa.
0: Sapay ko ma, but syempre, ang Philippines, we are very distinct that we have so many dialects. No? So, bigay kababayan tayo, at least they will have a very, very clear picture of ito nga nga. Sa PEM tungkol sa West Philippine Sea. And of course, ignite the patriotism and nationalism of the Filipino people.
27: Maalala na isinagawa sa lungsod ng Batak ang Ilocano Dialogue on West Philippine Sea na kung saan dandang kabataan ang nakilahok sa mga usaping may kinalaman sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
13: Sa Timog Luzon, DSWD Mimaropa na mahagi ng livelihood assistance sa 17 Indigenous People Associations sa Occidental Mindoro. Si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
7: Report.
11: Namahagi ng livelihood assistance ang DSWD Mimaropa sa 17 samahalang Indigenous Peoples o IP sa Kalintaan Occidental Mindoro sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansang Mapayapa o PDBBM Livelihood Program. Ayon sa artikulo ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng Product Diversification and Advancement Grant, makikinabang ang mahigit 700 miyembro ng mga livelihood association upang mapalawak ang kanilang mga proyektong pangkabuhayan, mapataas ang kita at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kanilang mga komunidad. Tumanggap ang bawat samahan ng humigit kumulang 300,000 pesos bilang karagdagang puhunan upang mapalakas ang kanilang mga livelihood enterprise at maisulong ang pangmatagalang pag-unlad at katatagan ng kanilang mga organisasyon. Ayon sa DSWD Mimaropa, bahagi ang programa ng patuloy na pagpapatupad ng PDBBM Livelihood Program na naglalayong isulong ang inklusibong pag-unlad, pagpapalakas ng kabuhayan at pagsusulong ng kapayapaan sa mga komunidad ng Indigenous Peoples sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
14: Sa Visayas naman, 2,838 na beneficiary sa Calbayo City makatatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng uplift program. Si Josette Pretensio ng Radyo Pilipinas Calbayog sa report.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
7: Report.
15: Isinasagawa sa Calbayog City Somor ang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Batay sa datos ng DSWD, kabuo ang 2,838 na benepisyaryo sa lungsod ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pisong tulong pinansyal. Ang mga benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Nilinaw naman ng DSWD na ang mga napabilang sa payout ay hindi mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at hindi rin

0: na naipamahagi sa mga recipient barangay dito sa Iloilo ang 200,000 pesos na pondo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng national government. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Iloilo Sports Complex sa isinagawang Liga Day 2026. Umabot sa 1,721 na barangay sa lalawigan ang tumanggap ng kabuuang 344.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President. Sa ilalim ng programa, kalahati 100,000 pesos ang alokasyon ng bawat barangay na ilalaan naman para sa educational assistance ng 5 kwalipikadong college students na tatanggap ng tag 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay para sa prioridad na proyekto ng barangay. Ang Liga Day 2026 sa Iloilo ay dinaluhan ng mahigit 15,000 barangay officials mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Halos 600 Alternative Learning System o ALS learners sa Iligan City. Opisyal nang nagtapos si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Opisyal nang nagtapos ng basic education sa ilalim ng Alternative Learning System o ALSA ng Department of Education o DepEd para sa school year 2025-2026 ang halos 600 mag-aaral sa Iligan City sa ginanap na graduation at completion ceremony sa Iligan City National High School. Ayon kay DepEd Division of Iligan City ALS focal person Dr. Rustico Jerusalem, kabilang sa mga nagtapos ang halos 80 sa elementarya at mahigit 500 sa junior high school. Sinabi ni Jerusalem na bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na matiyak na walang mag-aaral ang maiiwan at mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga hindi nakapagtapos ng basic education. Dagdag pa niya, maaari nang magpatuloy sa senior high school ang mga nagtapos sa ALS. Sa katunayan, sinabi ni Jerusalem na patunay ng tagumpay ng programa si Jessa Casinto Narabe na mula sa pagiging ALS learner ay isa na ngayong regular na guro ng DepEd at nagsilbing keynote speaker sa naturang seremonya. Sa kanyang talumpati naman, kinikayat ni Narabe ang mga ALS graduate na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at huwag sumuko sa kanilang mga pangarap na anya'y maabot sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, konsulta caravan para sa mga PWD inilapit ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pakikipagtulungan ng PhilHealth. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakibaglayan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa PhilHealth sa paglunsad ng konsulta caravan para sa persons with disabilities sa PWDs sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 79 na mga PWD mula sa mga barangay ng Kalarian, Malagutay, San Roque at Kapisan ang naserbisyohan mula sa nasabing aktibidad na isinagawa sa COVID court ng barangay San Roque. Kabilang sa serbisyong na-avail ng mga beneficyaryo, ang mga medical na konsultasyon, pagpaparehistro, mga libreng medisina at gamot at orientasyon higit sa yaman ng kalusugan program o YAKA. Ayon kay PhilHealth Chief Social Insurance Officer Maria Venus Giron, target ng ahensya na i-roll out ang YAKAP caravan sa 78 barangay sa Zamboanga sa buwan ng Hulyo at Agosto ngayong taon. Ang ikawalong konsulta caravan na inorganisa ng lokal na pamahalaan sa pakikisa ng PhilHealth at ng Department of Health ay bahagi ng taunang selebrasyon ng National Disability Rights Week. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 20, 2026. Ang ating oras, 4 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng

0: impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin muna natin ang Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
13: Together, you have identified yourself, both the light, their sense of ships to our mother, the pillar. Today, the diploma you received carries with it about that
14: identified yourselves as both the light that guides that same light is entrusted to you. Together, you have identified yourselves as both the light that guides ships home and the pillar that your fellow Filipinos can rely on. Today, the diploma you receive carries with it the confidence of an industry that recognizes the excellence of Filipino seafarers. As you sail across the globe, know that you have with you the hopes of your families, the lessons imparted by the Academy, and the support of a nation that believes in you. Once again, congratulations, fair winds, and following seas.
15: Pangulong Marcos Jr., suportado ang project para sa kapakanan ng pedestrians at commuters. We'll give all-out support to this. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makita ang Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Layunin ng nasabing proyekto na gawing mas ligtas at kaaya-ayang gamitin ang kahabaan ng MT Villanueva Avenue na kilalang choke point ng lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, walang pag-aatubiling nagpahayag ng suporta ang Pangulo sa proyekto na maaaring maging pioneering project na gaganapin o gagamitin sa iba pang urban areas sa buong bansa. Ayon pa sa kalihim ay sisimula na ngayong buwan ang road upgrades sa lugar. Mas malawak at obstruction-free sidewalks, maayos na bike lanes, maliwanag na solar street lights, tactile pavement at accessible curb ramps para sa mga PWD. Ilan lamang yan sa aasahan ng lahat ng commuter sa oras na matapos ang proyekto.
16: Ayos! Very good! Ang pinakagusto ko doon, mga punong magagakin.
17: Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada natin.
16: Ma'am, we'll support you. Kasi ganun na rin yung we have to change that mindset
17: active,
16: talaga.
17: Yung active mobility.
18: Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisinungan.
19: Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk.
16: Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kasi kung makikita nyo yung vision niya, yung MTV Villanueva Pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Rennie for Nagasit. Very excited kami. Magapit na tayo mag-start dito sa MTV Villanueva Sidewalk and Active Transport Project natin with the City of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo. Nakamark na tayo.
19: Tapos ito yung lay-by, no?
16: Yes. Ito na tayo.
19: Ganda na walang wires.
16: Ang linis no. Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan.
19: Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully
16: in the country.
15: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
20: Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
21: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacañang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator?
15: Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niya sinisirito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At noong May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So, hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, nung hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 National Budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 National Budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tag-10,000, binigay ko na sana sa kanila, pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao.
0: akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampan niya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang.
21: Sa kasagsagan din po ng mga nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson, and you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Mm-hmm. Mapapantunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this?
0: Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino ba po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lihitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito.
21: Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready do, kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Tizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Tizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue?
0: Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
20: Sunod po na tanong, let there see so DZRH.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy, at ano ang kanyang reaksyon?
0: Opo, napanood niya po to, at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Teodoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo.
2: Ano pong reaksyon niya nung napanood niya?
0: Lahat ng Pilipino. Hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo, dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
2: Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it?
0: Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan, at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito, at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
2: Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese Ambassador?
0: Si Secretary Tess Lazaro na po yan.
20: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
22: Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin?
0: Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan ito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito.
22: Pero, ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tinio. He mentioned na, obviously, there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang?
0: Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tinio, na di umano, nakasangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan? Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya? So, ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong na ituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiira dito sa ating bansa. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturo man kay Congressman Tinio, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiiral ebidensya. So, sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kinikstat halos ang pag-iimbestiga. September, October, anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng court sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita niyo po kung gano'ng kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Mico Clavano, meron pa po siyang kailangan dalihin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan ito isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Tinio laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda po maisampa niya na dahil naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases. Now.
20: Sulod na tanong, Christian Bascones, PRTV.
3: Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda, pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ang dating Pangulong Duterte sa hindi na hindi na ipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na ganun?
0: Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So, papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So, dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para maingin niya yung kapwa niya mga mambabatas. para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo.
3: Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBA Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBA Director, ang NBA Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito?
0: Sa aking pagkaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito?
3: Thank you, Yusek.
20: Sunod na tanong, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
4: Good morning, Yusek. With regards to the preparation of the President for the SONA, can you share, Yusek, how complete is the President's SONA and kung may SONA speech and kung may napupusona po ba yung Pangulo na umawit po ng Lupang Hinirang on Monday?
0: Ang mag-host po kasi ng SONA ay ang House of Representatives. Pero naka-align po ang Ehekutibo, ang Office of the President. Dahil ang panawagan po dito ay simple lamang po. Simpleng gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Kung may napupusuan po siya na aawit ng national anthem, meron na po. At alam ko na rin po. Pero hindi ko po alam, magpapaalam muna ako kung dapat ko na siyang sabihin. Baka sabihin, wag muna at kailangan na may surprise. Pero pag ako po'y pinayagan na, babanggitin ko po kahit po bukas.
20: Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President dahil siya raw po yun nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year.
0: Ano po? Sino siya ulit? Sino po?
5: Bayan President.
0: Bayan President. Sino daw mahiya?
5: Si PBBM po.
0: Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangan mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapauho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang iyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito, nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng dindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita.
20: Sunod po na tanong sa medal niya, Mrs. Mirror.
6: Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako kung may additional budget po kaya na i-allocate ang government to support PUB drivers and operators under po dun sa na-announce ni President Marcos last week na expanded uplift program.
0: Patuloy pa rin po yung fuel subsidy kasi nandiyan naman po yan sa budget ng 2025 GAA. So, ito po. Okay? So, sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion katulad na sinabi po natin na manggagaling po sa 2025 continuing fund at ang fuel subsidy program or pantawid pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds. So yun, yung fuel subsidy program ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay sa ating mga kababayan na sa transport sector.
6: Bale, out of dun sa 2.5 billion, magkano na po kaya yung na-disburse dun sa mga beneficiaries? At saka kung hanggang hindi po ba siya extend ng until the end of the year?
0: Okay, so ngayon, sa amin hindi ko pa nakuha yung detalye kung magkano na ang naibigay or na gasta patungkol dito sa fuel subsidy. Aalamin ko at ibibigay ko sa iyo bukas.
6: Thank you po. Tapos last na lang po. Bukod po ba doon sa fuel subsidy tsaka contract service ay servicing, may iba pa po bang other interventions na kinoconsider yung government doon sa mga PUB drivers and operators?
0: Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang naibigay sa atin. So kung meron pang ibang maaaring ibigay na ayuda, ay ipapaalam ko sa inyo kung meron na po tayong detalye.
6: Thank you po, ma'am.
20: Follow-up question, Erica Sinaking, Business World.
7: Good afternoon po. Energy Secretary Sharon Garin earlier announced po na meron pong fuel prices will increase this week on diesel, gasoline, and kerosene. Ma'am, may we know if may directive na po si President Marcos to help stabilize yung fuel supply?
0: Wala pa po sa ating ipinarating sa ngayon, pero alam naman natin na continuous ang order ng Pangulo sa lahat ng ehensya, especially kay Secretary Sharon Garin, para po ma-stabilize ang mga presyo ng fuel. At alam po natin, kasi nagtutuloy pa rin po yung crisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor dito.
7: Okay po, ma'am. So, following din po yung July 8 na na-lift po yung LPG and kerosene excise tax suspension, is the government currently reviewing to reinstate po yung excise tax on petroleum products?
0: Ngayon, wala pa tayong information patungkol dyan. Pero ipapaalam ko po at para malaman natin na update.
7: Thank you po.
20: So, dito tanong, Tristan Odalo, Newswatch.
21: Hi, good afternoon, Yusek. The Philippines and the United States are eyeing a November signing of the Pax-Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the U.S.-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacañang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way?
0: Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interest sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So, kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng Pax-Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ang Pangulo na lahat po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o mas maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin ito at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula kay sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Basin Conservation and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation. The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable, environmentally responsible, and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for hosts and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila or rather magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams ay gagawin po regularly. Magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa strictong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan.
21: And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na sa atin pa rin yung control over this project.
0: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even a square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito.
20: Follow-up question, Alan Limos, The Manila Times.
1: Hello po. Just to follow up on the Paxilica issue po. Reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace na daw po sila because of the Paxilica issue. Ano pong ano natin, measures natin regarding that po?
0: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
20: Sunod na tanong, Aileen Taliping Abante.
8: Good afternoon, USEC. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari? Una kasi napatay yung American, yung marine biologist, and then yung vlogger na supporter ni BBM, and then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba ang Malacañang sa mga nangyayaring to?
0: Alam po natin, at kare-report lang ma'am din po ng PNP, na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan.
10: One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM?
0: Hindi po siguro sa akin dapat manggaling yan. Nabanggit na po yan ng mga kaibigan nung vlogger. Sila na po ang nagpatotoo. At gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo kung sa mga ganitong pangyayari, hindi lang dahil sa vlogger na to, sa mga kabayan natin na nasasawing palad, hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo.
10: Thank you, Ma'am.
20: Sunod na tanong, Ace Romero, Philstar.
11: Yusek, may we just ask kung merong scheduled courtesy call si State Secretary Marco Rubio on the President?
0: Meron po.
11: Kailan po and ano kaya yung mga topics na pag-uusapan sa kanilang meeting?
0: Ibibigay ko po sa inyo yung detalye kapag ako po ay nabigyan na ng bus-bus na magsabi patungkol dito.
11: Salamat po.
20: So then, I follow up question, Sir Ivan Marina, KMA7.
3: Tungkol po dito sa nabanggit ninyong yung report, quoting the report of the PNP, down daw po ang crime incidents. But how does the government, how does the palace respond to feelings of insecurity or feelings of the general public that that society these days is less safe than for example, the previous administration? Ano ho yung, how do you respond to that?
0: Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at naha-highlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hangga't maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
20: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
12: Hi, Yusek. Yusek, may nabanggit lang po si Secretary Banoy Lopez last week sa PMMA event na may pre-present daw po kay Pangulo perhaps within the day or within the week yung result po ng study sa additional actions under the uplift, especially for the PUV sector. So baka po may details sa dito and baka ma-include po doon yung desisyon na ibalik yung 1 peso fare hike.
0: Wala pa pong update. Pagka po may update na. Pag naibigay niya na po sa Pangulo at napag-usapan na po to, ibibigay ko po sa inyo.
20: Habol po na tanong, Ace Romero, Philstar.
11: Yusek, may we know kung meron nang na-appoint na bagong Armed Forces Chief of Staff?
0: Hayaan na lang po natin ang Pangulo magsabi niya.
11: Sige po.
20: Maraming salamat. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa regional media.
23: Questions gathered po from or through the Philippine Information Agency sa Cagayan Valley mula kay Dan Balisi ng FBN DZCV Turigarao. Patuloy po na isinusulong ng Department of Agriculture ang paggamit ng hybrid seeds upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa Cagayan Valley. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang mataas na halaga ng pataba, makinarya at iba pang gastusin sa produksyon. May nakahanda po bang karagdagang subsidiya o assistance package ang administrasyon para sa mga magsasaka ngayong darating na planting season upang mapagaan ang kanilang gastusin at mapanatili ang kanilang kabuhayan?
0: Yan pong bagay na yan ay naibigay na po sa atin at napag-usapan na po yan. At ito mismo ay galing sa Department of Agriculture. Sa pangkalahatan, nagbibigay na ngayon ang DA ng mga binhi at pataba para sa ating mga magsasaka. Nakatanggap ang mga magsasaka na may 2 hectares and below na lupa ng libreng pataba at binhi ngayong planting season. At bilang tugon din sa El Nino, pinag-uusapan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga maaapektuhan nito, lalo sa mga talagang di makakapagtanim dahil sa kawalan ng tubig. At magkakaroon din po ng cloud seeding operation sa linggong ito sa Magat Dam upang madagdagan ang tubig sa Magat Dam na sumusuporta sa mga magsasaka para sa kanilang patubig. Katuwang ang DA, ng DA ang Philippine Air Force para sa proyektong ito.
23: Sunod na katanungan mula kay Teddy Gamas ng Novelco Kidlat Radio FM. Matagal nang kinakaharap ng Nueva Vizcaya ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga bayan ng Diadi at Santa Fe. Dahil sa road repairs, aksidente at pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan, kinilala na rin ng Provincial Development Council at Regional Development Council ang pangangailangan sa pagpapalawak ng National Highway. Maaari po bang matulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabilis ang implementasyon ng road widening project upang mabawasan ang traffic congestion at mapahusay ang kaligtasan ng mga motorista?
0: Yan ang timing. Dahil nakausap natin si Secretary Vince Dizon at pupunta siya at bibisita siya sa nasabing lugar at pabibilisan ang mga proyektong katulad ng road widening ng National Highway tulad ng ginagawa sa Maharlika Highway ngayon at sa iba't ibang parte ng bansa. So makakaasa po sila at bibisitahin po ni Secretary Vince ang nasabing lugar.
23: Huling katanungan po mula kay Wilma Baliton ng DWRV Bayumbong. Nagsusulong ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya sa pangunguna ni Governor Jose Gambito ng rehabilitasyon ng Bagabag Airport upang mapalakas ang turismo at pamumuhunan sa lalawigan. Bagamat naglaan na ang Department of Transportation ng paunang pondo para sa rehabilitasyon, maaari po bang suportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis ng proyekto at ang paglalaan ng karagdagang pondo upang ganap na maisakatuparan ang modernisasyon ng paliparan?
0: Nakausap natin si Secretary Banoy Lopez at iniutos sa kanya na i-prioritize ang Bagabag Airport. Ito po ay popondohan at sa ngayon po ay maglalaan muna. Kinausap po ni Secretary Banoy ang CAAP na maglaan muna ng pondo habang hinihintay po ang budget mula sa 2027 GAA.
20: Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Anong sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nasusunod ang immigration laws sa Siargao? Muli nakipag-ugnayan si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado sa mga lokal na pamahalaan ng nasabing isla kasama ang Land Transportation Office, law enforcers at ibang kinatawan ng sektor ng turismo. Maliban sa pagsulong sa mga batas sa imigrasyon, layunin din ng pakikipag-ugnayan ni Commissioner Viado na isulong ang responsableng turismo at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Magsisimula rin ang Bureau of Immigration ng kanilang capacity building seminars ngayong buwan para sa mga lokal na opisyal at iba pang frontline personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa immigration laws, tamang pagre-refer ng mga kaso at inter-agency coordination. Ininukahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. Binigyan din naman ng Bureau of Immigration na mananatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon. Sa administration ni Pangulong Marcos Jr., isusulong ng pamahalaan hindi lang ang kapakanan at seguridad ng taong bayan, kundi kasama ang mga dayuhang turista na tumatangkilik sa ganda ng Pilipinas.

wala maiiwan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 20,000 na mga manggagawa, magsasaka, at higit na nangangailangan sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor ang nakatanggap na mahigit 174.6 million pesos na ayuda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangulo ni Labor Secretary Francis Tolentino, may kabuuang 174 beneficiaries ang nabigyan na mahigit 7.4 million pesos na livelihood grants sa ilalim ng DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP, sa pakikipagtulungan sa Danawan Agrarian Reform Beneficiaries Association. Nais ng Pangulo na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan habang pinatitibay ang bagong tatag na Negros Island Region. Hinihikayat naman ng mga kawani ng DOLE na magpatuloy sa paghahatid ng mas maayos na serbisyo publiko. Ang tulong na ito ng pamahalaan ay sumusuporta sa iba't ibang proyekto katulad ng agribusiness, rice at corn milling, rice trading, livestock production, vegetable farming at maliit na negosyo upang magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan ang mga beneficiaries. Naglaan din ang DOLE ng pondo para sa tupad na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa libo-libong beneficiaries sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor. Kabilang sa kanilang gagawing proyekto ang pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, paglilinis ng mga kalsada at iba pang gawaing pangkomunidad.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nangangako para gampanan ito. Hindi para magpakitang gilas lang. Hindi rin nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili sa pangakong napako. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Raquel, naririnig mo kami?
2: Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Rancho Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
1: At sa puntong ito, no, papasukin natin ulit si Raquel Bain kaugnay pa rin ito sa sa naging diskusyon sa Palace Press Briefing.
3: Yes, may isa doon sa mga natanong ko ang Secretary Gloria Castro. Yes, yung sinabi ni Senator Lepano na maling legit na itong lumakas yung kanyang panupana na 10,000 peso na isa sa para sa Pilipina families. Ang pag-ibig ni Gloria Castro dahil itong panupana na ito ni Cayetano, isinunod niya na umiyembro pa siya ng Kongreso. Dumidiunusad itong kanyang panupana, una raw sinisi ni Cayetano noon si Congressman Alfred Vargas. At pag-uwi na din si Castro, hindi pa pangulo ng bansa si Pangulo Marcos kung mga panahon sinusuluyan ni Cayetano, kaya't bakit si Pangulo Marcos yung sinisisi niya. Ang isang panukala ay kay Castro kung maganda ang maliguro, hindi yan imposible na maipasa. At kay Cayetano na ang nangyari noon na lang sa pinagyan sa yan at dapat inusot muna yan sa Kongreso kasi kung nakalaw yung binusot sa Kongreso, ninanguhulugan na wala naman talaga maipapasa ang Malacañang. Siya gawin na ako niya sa mga Pilipino, ginamit na ito niya yan sa kanyang campaign promise that would ipahay sa palasyo itong 10,000 peso na sinisim sa kanya ng mga Pilipino. Kung may naman doon sa inilabas ng China Days na racist depiction ng mga Pilipino, ng mga Pilipino, hindi ay generated video nila. Sabi niyo si Castro na panood niya ni Pangulo Marcos at nakita na rin niya na labas na ng mensahe yung ilan sa ating mga anisyon ng pamahalaan at tulad anya ng lahat ng Pilipino kahit sino naman hindi magiging maganda yung pagtanggap kung paano inilarawan ng mga Pilipino bilang envoy. Kung ipapatawin ba kami ng Pangulo sa Chinese Ambassador, sabi niyo si Castro ang BFA niya ang gagawa ng susunod na action niyo dyan. Pag may naman doon sa panggap naman ng magsang panggap naman representative Martin Tumwades, sabi niyo si Castro hindi pa magkailan si Pangulo Marcos magiging na malaking niya sa usap nito kung ano man daw yung investigasyon at kung ano man yung mga ebidensya magkikita dyan hindi at pagkailan man ng palasyo at kaya ang nalaman ng inusad yung proseso. Sa ibang usaping pa, koordinator sa pag-amanda sa planification na nagkakamang sa susunod na linggo, magiging simple lamang niya, wala rin mga celebrity directors, wala rin anya famous kayo ng mga artista na inibitahan niya, simple but unified daw yung nangyayari sa susunod na linggo. Naitanong din kung meron mga additional budget na inilaan para sa program ng TVUV drivers and operators. Sa iyan, hindi pa na-expanded update. Sabi niyo sa Castro, patuloy pa rin naman daw yung TSMCD at may budget pa rin namin na natitigaw sa ilalim ng Congress General Appropriation Act para dyan. Ang na-consume naman niya, complete din ang pamahalaan ng isang budget para sa service contracting for ya. At sa iba pang usapin, yung building ko naman namin yung pagbaba ng crime rate, alam ko na rin ito sa gapos na inilabas ng coordination of police, nasa 20.6% yung ibilba ng crime rate sa bansa. Ngayon, kung nararamdaman namin yung inang sa aking mga kababayan na less safe dito sa bansa, paliwanag niyo sa Castle Gaya na highlight na makasama niyo yung mga kumen sa mga balita, pero meron ang mga lugar sa ibang bahagi ng bansa na alis ko lang yung itatala ng zero crime, pero ang talagang inaanin sa malaan is mag-zero crime sa buong Pilipinas at ang siyempre ng aming ginagawa na yung paninilakad ng makataya para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa isa't ng proteksyon. May indicator ba natin yung si Pangulo Marcos dito sa mga napabalitaan yun na sa week o naging bisima ng mga karimabinaw na sumen, hindi nila yung binibuwa sa si Pangulo Marcos dahil tinutunan ng Pangulo mula daw yung sa puso at hindi para sa Pangulo. Pagkano mo na yung pinatawag mula dito sa Malacanang para sa balik po siya sa kalbayan dahil sa Pilipinas dahil sa
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Maraming salamat, Raquel Bay. Ang oras po natin, meron na po tayong 50 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH,

0: stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
0: anytime, anywhere.
2: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
0: Viber. One tap and swipe.
4: Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
0: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang

0: a Philippine Eagle, sa ilang natural
1: agriculture cooperative para maproseso ang ilang kakao isip value-added products. Gumikan kay ang aniho nilang cacao beans iproseso para himuong tableya, artisan chocolates ug uban pa. Gamit ang pondo, makabato na ang kooperatiba sa processing equipment. Ingon man makapahigayon sa capability building activities, aron tasaan ang ilang kahibalo, mahitungod sa production processes, product development ug enterprise management. Mismong si Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason Balais ang mitunol sa cheque, kantidad usa ka milyon o Manila Surigao del Norte Provincial Head May Villonta ug Technical Support and Services Division Chief Annie Tangpos. Ang livelihood grant suporta sa gobyerno subay sa direktiba ni Dole Secretary Francis Tolentino para tabangan nga mapalapdan ang sustainable livelihood opportunity sa mga mag-uuma aron mohatod og trabaho sa komunidad, mapalig-on ang community-based enterprises ingon man mopaasdang sa paglambo sa lokal nga ekonomiya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong ipakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Pagsusulong ng produksyon ng gulay, pinalakas ng Bar Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
4: Pinalamatan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform muli ng MAFAR Lanao del Sur sa madaklatawan niya kipagupagiran kuha serbisyo para kuha kadaklan bataw labaw kung mga taribasok. Sangkaya panagunta man na serbisyo si Rampan Inipanta kung ika silasla kung ika ng pulagupito ragun araw ng Lanao del Sur na adin kiab ganiran sa mga ratialiti na patgato sa gunong polo kataw. Ay adin sa lakon na madaklapon amya kaparuli sa libre konsulta kuha kapamulan katiranaw kapalopalopa kung libre kapangamad kung mga kukuman. Ay akaba si MAFAR Lanao del Sur Director Attorney Khaled Ansano, naging ketina sa regular kami na miyakawiyater kami at tigin sa mata kapami sa servisyo yung mirko pagtaw, kanabuot tigin basibu taman sa servisyo yung mika ibubulo sa midin, so di may tigin ka servisyo na lalakan na ipansupamintuan opisinami kung mga taribaso kapatitira na gusto mga agrarian reform beneficiaries gusto akadendan o pagtaw sa Lanao del Sur. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa bagong Pilipinas Pinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At inyo napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagbabala ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA na posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin sa mga darating na linggo dahil sa sabay-sabay na pagtaas ng gastusin ng mga negosyo kabilang ang oil price hike, nakambang na minimum wage increase, mas mataas na singil sa kuryente at humihinang halaga ng piso. Ayon kay PAGASA President Stephen Kua, malinaw na may upward pressure sa presyo ng mga produkto habang sinusubukan ng mga negosyo na kayanin ang tumataas na operating costs. Unang maapektuhan ang fresh produce dahil agad tumataas ang delivery at transport costs kapag mahal ang gasolina. Para naman sa processed at manufactured goods, sinabi ni Kua na maaring abutin ng ilang linggo bago maramdaman ang pagtaas habang ina-adjust ng mga kumpanya ang kanilang gastos. Dagdag pa niya, maraming maliliit at medium-sized businesses ang nasa survival mode na katuon sa pananatiling bukas sa gitna ng sunod-sunod na gastusin.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Pinalawak ng Department of Trade and Industry o DTI ang ugnayan nito sa sektor ng renewable energy matapos makipagpulong sa Ude Solar Technologies Company Limited upang talakayin ang plano nitong mamuhunan sa Pilipinas. Sa pulong ni na Mr. Yudong Bao ng Ude Solar at Trade Secretary Cristina Roque, inilahad ng kumpanya ang interes nitong pumasok sa energy sector ng bansa, partikular sa pagpapalakas ng supply ng renewable energy. Layunin ng Ude Solar na makatulong sa pagbuo ng mas maasahan, mas malinis at mas matatag na energy infrastructure para sa mga Pilipino. Nagpapasalamat si Secretary Roque sa pagpapakita ng kumpanyang dayuhan ng tiwala sa Pilipinas at binigyang diin na ang ganitong uri ng investment ay malaking ambag sa patuloy na paglago ng ekonomiya at sa pag-angat ng kabuuang foreign investments sa bansa. Ayon sa DTI, bukas ang Pilipinas sa mas maraming energy partnerships upang mapabilis ang paglipat sa sustainable energy sources at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga industriya at kabahayan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang anunsyo ng Delta Airlines na maglulunsad ng direktang biyahe mula Los Angeles patungong Maynila sa Marso 2027, isang hakbang na magpapalawak ng travel options at magpapalakas sa turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa DOT, magiging araw-araw ang biyahe pagsapit ng Hunyo 2027 na magbibigay ng mas flexible at posibleng mas abot-kayang paglalakbay sa ruta ng LAX to Manila. Inaasahang makatutulong ang bagong direktang flight sa mga OFW at Filipino-American community na madalas gumamit o gumagamit ng Los Angeles bilang pangunahing gateway pauwi ng Pilipinas. Binigyan din ng DOT na ang pagdami ng international routes ay nakabubuti hindi lamang sa mga pasahero kundi pati sa mga paliparan, tourism enterprises at sa mas malawak na ekonomiya. Patuloy din itong makikipagtulungan sa mga airline upang palawakin ang connectivity at makahikayat ng mas maraming turista.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Magpapatupad muli ng malaking taas presyo sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, kasunod ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Batay sa Department of Energy o DOE, ang maximum na pinahihintulutang dagdag presyo simula Martes, Hulyo 21 ay hanggang 3 piso at 65 sentimo kada litro sa presyo ng gasolina. Hanggang 10 piso at 68 sentimo naman kada litro sa diesel at hanggang 11 piso at 77 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Ang aktual na dagdag presyo ay magdedepende sa bawat retailer at ipapatupad nga sa Martes. Ayon sa mga source ng sa industriya, inaasahan na ang pagtaas ngayong Linggo dahil sa muling pagtaas ng world oil prices bunsod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Noong nakarang Linggo, nagpatupad na ng dagdag presyo ang mga kumpanya kung saan piso ang dinagdag kada litro sa presyo ng gasolina, 4 piso at 60 sentimo sa kada litro sa presyo ng diesel at 4 piso at 20 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 20 ng Hulyo, Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 59 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 70 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 9 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 83 sentimo. Nasa 70 piso at 40 sentimo ang euro. 43 piso at 73 sentimo ang Canadian dollar. Habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 40 sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Nagpasiklab agad ang Phoenix at matagumpay na pinigilan ang isa na namang klasikong Ginebra comeback, sabay kumula sa 81-78 panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Mabilis na lumayo ang Fuel Masters sa 28-9 opening burst at hindi na pinakawalan ang momentum, sapat para hadlangan ang debut ng bagong import ng Gin Kings na si Riley Grigsby at manatiling walang talo sa loob ng 3 laro. Bumida si BJ Johnson sa kanyang 23 puntos, 11 rebounds, 5 steals at 2 blocks, habang nagambag si Richie Rivero ng 16 na puntos at 9 na rebounds. May 12 puntos si Kai Banungay, 10 kay Jason Perkins at magandang impresyon mula sa bagong recruit na si Gian Mamuyak na may 6 na puntos at 3 assists. Mukhang kontrolado ng Phoenix ang laro nang umabot sa 79-65 ang kalamangan sa huling 4 na minuto. Ngunit kahit wala sina Scottie Thompson at Justin Brownlee, sinubukan pa rin bumalik ng Ginebra lalo na matapos ma-eject si Coach Tim Cohn sa dulo ng fourth quarter. Naitabla ng Gin Kings ang tensyon nang maibaba ang lamang sa 78-81 sa huling 6 na segundo, pero namintis ni Jeremiah Gray ang four-pointer na sana'y nagpanalo sa kanila. Bagamat talo, nagpakilala si Grigsby sa Ginebra, faithful, matapos magbagsak ng 42 puntos at 13 rebounds. Ngunit kapos sa suporta mula sa locals dahil wala ng ibang Gin King ang umabot sa double figures.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Sa isa pang laban sa PBA, naiwasan ng talk and text ang huling pag-arangkada ng Macau at kumapit sa 106-103 panalo upang simulan ang kanilang title retention bid sa PBA Season 50 Governor's Cup. Mukhang madali na sanang makukuha ng tropang 5G ang panalo matapos umabot sa 104-89 ang kanilang kalamangan sa huling minuto. Ngunit bumalik sa laban ang Giant Pandas sa bisa ng 14-1 run na pinangunahan ni Damian Chongqi. Naitulak ng Macau ang TNT sa alanganin na bawasan ang lamang sa 103-105 bago tinuldukan ni Ray Nambatak ang laro sa isang clutch free throw. Bumida si Nambatak sa kawalan ng ilang key players, nagtala ng 23 puntos at 6 na assist habang may 23 puntos at 6 na rebounds si Darius Days. Nanggambag si RR Pogoy ng 21 puntos at si Glenn Combontin ng 11 sa kabila ng pagkawala ni na Calvin Oftana, Jason Castro, Brandon Ganuelas Rosler at Kelly Williams. Para sa Macau, nanguna si Devondre Perry sa kanyang 36 na puntos at 10 rebounds, ngunit hindi natapos ang laro dahil sa iniindang shoulder injury. Nagdagdag si Chongqi ng 24 na puntos at 8 assists, subalit nanatiling winless ang Giant Pandas sa loob ng 4 na laro.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Tinuldukan ni Wilhelm Cabonillas ang laban sa pamamagitan ng game-winning juice upang itulak ang Gilas Pilipinas Under-21 sa 19-18 overtime victory contra Japan, sapat para dominahin ang ika-anim at huling leg ng FIBA 3-on-3 Nations League 2026 at makuha ang nag-iisang ticket papunta sa Under-23 World Cup. Sa overtime, dalawang beses nakaligtas ang Nationals sa potensyal na panalo ni Japan bago napunta kay Cabonillas ang bola sa left corner na agad niyang pinakaulan para sa clutch deuce na nagbigay ng corona sa Pilipinas. Pinaunahan ni Koji Buenaflor ang Gilas sa 7 puntos, sinundan ni Juniel de la Rama na may 6. Nagambag sina Cabonillas at Jedrick Daa ng tig 3 puntos. Tatlong beses nagharap ang Gilas at Japan sa finals ng 6 na leg na torneo. Tablang score sa 17-all matapos ang regulation bago itinaas ni Terochika Naito ang Japan sa 18-17 mula sa foul line. Ngunit dalawang sunod na mintis ng Japanese ang nagbigay daan sa kabayanihan ng ni Carp o Cabonillas. Ang clutch shot ni Cabonillas ay tila pag-ulit ng stop 5 heroics ni Earl Medina na tumira rin ng game-winning juice kontra New Zealand 21-19. Hindi naman nakalaro si Medina sa stop 6. Sa kabuuan, nag-ipon ang Gilas ng 520 points, tampok ang tatlong stop titles sa 6 na yugto ng torneo. Matapos maging runner-up sa stop 1 at malaglag sa playoff sa stop 2, bumangon ang Nationals sa stop 3 kontra Japan 19-14. Bumawi ang Japan sa stop 4 14-13 bago nagpakitang Gilas ang Gilas sa back-to-back win sa huling dalawang leg. Sa panalo, opisyal ng tinanghal ang Gilas Pilipinas Under-21 bilang top team ng Nations League at kinatawan ng Asia sa FIBA Under-23 World Cup.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, dinurog ng San Beda University ang University of the Philippines para agawin ang trono 93-72 sa semifinals ng 2026 PhilOil EcoOil Preseason Cup matapos magbagsak ng 16 na three-pointers. Sa matinding pagpapakita ng opensa, tinulak ng Red Lions ang kanilang maliit na 37-35 halftime lead tungo sa 64-45 na control sa third quarter bago tuluyang tapusin ang laban sa fourth. Bumida si RC Kalimag sa kanyang 27 puntos na may 6 na 3, habang nagambag si Dominic Sarigumba ng 17 puntos at 7 assists. May 14 na puntos naman si Sean Torculas at double digit din sina Penny Estacio at Zed Etulie. Sa pagkatalo ng UP, walang fighting maroon ang lumampas sa 10 puntos, kabilang sina Vijay Pre, James Payusing at Sean Alter. Sa panalo, balik finals ang San Beda sa unang pagkakataon simula pa noong 2019 at makakaharap nila ang Jose Rizal University sa isang bihirang All-NCAA Finals Showdown.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Lumontad at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
6: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team, ang ating executive producer sa production, of course, si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin natin sa as producer, si Ms. Drizel Nanyong, sa Master Control si Susan Aison, and of course sa ating Wirecast si JP. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube channel browsers, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, tayo ay napapakinggan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Gamit ang ating mga shortwave frequencies, hatid ng ating mga shortwave transmitters sa tulong ng Voice of America. Ayan. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating PBS e-box radio receiver app para sa ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphone, iPhone man yan or Android, i-download nyo lamang ang PBS e-box radio receiver app. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? How was your weekend? Kamusta po ang weekend? Pero nakuha, medyo may naantabayanan tayo. Medyo masakit na naman sa bulsa ng bawat ordinaryong Pilipino. Dahil magtataas po na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Diesel, lalong-lalo na, 10 piso o higit pa. 10 to 11 pesos per liter ng diesel. Samantalang sa gasolina is between 4 to 5 pesos. Ayon po yan sa mga DOE sources. Ano po na maari pong magtaas na yan bukas. Ano? Martes. Yan. So, nakatakot-takot na mga protesta na naman, rally ng mga transport groups. Ano po? Mga strike ng mga transport group ang inaamba o ikinakasa bilang protesta dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, particular sa diesel. Ngayon, bakit ito ganito na naman? Bumabalik na naman tayo sa dati sapagkat nagsimula na naman po kasing magkaroon ng problema sa Strait of Hormuz sa pagitan ng US at Iran at lumalala pa rin ang sitwasyon. Maigting pa rin ang palitan ng airstrikes ng magkabilang panig. Ang Iran kasi, ang ginagawa po ng Iran, bukod nagpapalipad dito ng kanyang mga missile, ng kanyang mga drone, tumatama sa iba pang mga Middle Eastern countries kung saan merong base militar ang Estados Unidos. At ngayon, medyo may problema na naman sa Strait of Hormuz dahil sarado, sasabihin ng Iran, sarado ang Strait of Hormuz, pero sinasabi ng US, hindi, hindi sarado ang Strait of Hormuz. The bottom line is, na-stuck na naman ang napakaraming mga cargo vessels na nagdadala ng mga milyon-milyon bariles ng langis, ng mga ikang produkto na dapat napupunta sa international market sa mga bansa katulad ng Pilipinas at sa iba pang bansa na nakakaapekto sa global economy. Isa na po dyan, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, domino effect na po yan. Taas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasi logistics cost po ang pinag-uusapan dyan. Alright? So ayan nyo po, nakatutok po kami dyan sa mga kaganapan na yan. At kung di man natin makuha ngayong araw na ito ang Department of Energy, sa mga susunod pong araw, kukunin po natin ang DOE para malaman naman natin kung ano naman ang mga plano nila ngayon sa puntong ito na nagtataasan na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Okay? Gayun din ang Department of Trade and Industry para masiguro naman po natin na maproteksyonan ang kapakanan ng ating mga consumer sa mga unscrupulous businessman, no? Yung magsasamantala sa sitwasyon. Pero may good news naman tayo dahil ang pamahalaan ng gobyerno sa pamamagitan ng Uplift Assistance Program ng Marcos Administration, mamamahagi, magsisimula na po sila mamahagi ngayon ng 2,000 pesos cash assistance sa mga vulnerable sectors. Ano po, lalo-lalo na yung mga mahihirap natin mga kababayan. Unahin po yung mga beneficiaryo ng 4Ps, mamimigay din sa mga beneficiaryo ng walang gutom program, yung pong mga minimum wage earners at marami pong iba na ikang yung pong mga datos na yan batay sa DSWD kinuha rin nila sa datos ng Philippine Statistics Authority at sa mga umiiral na mga datos na ginagamit na ng DSWD. 2,000. Pero marami nagsasabi, 2,000? Sabi nga ni Stephanie Vicente at saka ni Drizzle na yung 2,000? San pupunta ang 2,000? Di ba? San makakarating ang 2,000? Umiiling si JP, sabi niya, hindi niya alam kung saan makakarating ang 2,000. Di ba? Pero ika nga, sabi nga nila, kay maliit o malaki, anumang tulong, malaking bagay na para sa ordinaryong mamamayan na kumikita ng minimum wage. Maliit o malaki, maliit man, makatutulong pa rin para sa ikang makatawid yung ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Kasi napakarami po kasing beneficiaryo niyan. Milyon-milyong mga Pilipino ang beneficiaryo at kinakailangan ma-spread out yung financial assistance na yan mula sa Uplift Assistance Program ng administrasyon. And we will be trying our best na makuha ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, para po sa ikang pamamahagi, start na pamamahagi ng 2,000 pesos na assistance na yan dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Lalo pa ngayon, tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Marami na hong nagsasabi na, sabi ko nga kanina, marami na mga transport groups ang nagpahiwatig na mag-i-strike sila, hindi sila papasada dahil hindi na kaya. Okay? Kasi 10 piso per liter. Ang alam kong 10 piso per liter na tumama nun sa atin nung nagsimula yung US-Iran, yung unang-unang simula ng US-Iran War at sinara yung Strait of Hormuz. At ngayon, bumabalik na naman tayo sa dati. Okay? So yung iba naman mga kababayan natin, mas pinipili ngayon na mag-commute kaysa magdala ng kanilang mga sariling sasakyan dahil mas mahal daw kapag dala ang kanilang sariling sasakyan. Ang problema, kapag nagkaroon ng transport strike, papano ngayon yung additional na public commuters na gagamit ng public transport, lalo na mga jeepney, kung mag-i-strike? Diba? So medyo kinakailangan pinaghahandaan po yan ngayon pa lang ng pamahalaan. Okay? Pero sa kabuuan po ng ating programa, yun yung ilan lamang mga kaganapan dito sa ating bayan. Ha? lalo na ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora, yan po yung ilan lamang sa mga kaganapan. Hindi pa huyan yung lahat. Maraming kaganapan ngayon. Maski na sa bahagi ng politika. Oo, talaga naman. Mm-hmm. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero, meron pa rin tayong ika nga, mga pag-uusapang mga bagay na karapat dapat din namang malaman ng ating mga OFWs, Filipino diaspora, at maging ng mga kababayan natin dito sa bansa. Kung sakaling hindi pa nyo alam, may magaganda rin naman po tayong mga kaganapan na dapat ibahagi po sa inyo. For example, makakasama po natin dito sa ating programa ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Ano po? Ito po kasi ay may kinalaman dito sa ating National Awareness Month laban sa human trafficking. Okay? Kasi inilunsad ng Interagency Council Against Trafficking kasabay ng National Awareness Month laban sa human trafficking na may panawagan sa gobyerno at pribadong sektor na magkaisa laban sa krimen. Natatandaan nyo, last week nakapanayam natin si Secretary Hans Leo Kakdak at ang ating Philippine Ambassador sa Cambodia. Ito ay may kinalaman dun sa pagtatayo ng bagong MWO Cambodia, Migrant Workers Office Cambodia. At isa sa mga tutugunan ng MWO Office sa Cambodia, bukod sa mga pangangailangan ng mga overseas Filipino workers doon, yung issue ng human trafficking na nangyayari sa na nakakabiktima sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at nadadala sa bansang Cambodia, sa Myanmar at sa iba pang Southeast Asian countries na nasasadlak sila sa illegal recruitment, napupunta sa human trafficking at napupunta sa mga scam hub operations. Yung iba, mas malala pa doon kung minsan yung iba nagiging surrogate mother pa. Diba? So, tamang-tama itong ating magiging panayam with the Interagency Council Against Trafficking hinggil po dito sa paglaban, patuloy na paglaban sa human trafficking. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ngayon ng ating Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking, walang iba kundi si Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili. Maganda umaga po, Executive Director Manalili, at welcome sa programang Global na Tayo.
8: Magandang umaga po, Sir Ray, pati sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa pag-imbita, no, sa Interagency Council Against Trafficking para nga naman dito sa sama-sama nating paggunitan ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month.
7: Alright. Executive Director Manalili, ayon po sa datos ng DSWD, 2,745 na kaso ng human trafficking noong 2025. Kung saan 1,723 babae, 753 ay lalaki. Ano po? So, sa kasalukuyan, kamusta po ba ang patuloy nating paglaban dito sa human trafficking? Lalo-lalo na, ang dami po nabibiktima ng mga kababayan natin na nabibiktima ng illegal recruitment and then nauuwi sa human trafficking.
8: Yun nga, no? Maganda yung nabanggit nyo, Sir Ray, kanina na nakapanayam nyo rin, no, si Sec Hans Kakdak dahil isa pa rin, no, sa nangunguna ngayon na kaso ng human trafficking ay yung may kinalaman sa mga kababayan nating nasasadlak sa exploitation at trafficking palabas ng bansa. So, naran yung ating mga overseas Filipino worker at considered talaga sila, no, sa isa sa mga vulnerable sectors natin dahil sila nga naman, no, nasa ibang bansa sila para maghanap ng kabuhayan, ng pagkakakitaan, at sila yung mismong talagang tinatarget, no, ng ating mga recruiter at trafficker. Isa nga sa mga nakikita natin at yung tema din, no, ng United Nations ngayong buwan sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking ay may kinalaman dito sa mga scam center na to, no, dahil napakataas ng bilang na nakikita ng biktima ng human trafficking dito sa mga scam center. Kaya isa tayo, no, yung Pilipinas sa mga matibay ang pagsusulong na tapusin, no, yung human trafficking pagdating dito sa issue ng mga illegal scamming. So, una sa lahat, no, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya nga ng Department of Migrant Workers, ng Department of Foreign Affairs, para matulungan yung ating mga kababayan, lalo na yung nasa ibang bansa. Pangalawa, no, nakikipag-ugnayan din tayo sa CFO, Commission on Filipino Overseas, para yung ating mga kababayan na sumusubok, no, na pumunta sa ibang bansa o yung ating mga bahagi ng Filipino diaspora, no, malaman din nila yung mga babala at hindi sila masadlak sa ganito. Dahil isa sa mga issue na natutukoy natin, no, yung third country recruitment. Kumbaga yung kababayan natin, hindi lang yung nandito sa Pilipinas ang nire-recruit. Yung mga nandoon na sa labas ng bansa, sila rin, no, hinihikayat sa mga ganitong issue. So isa yan sa mga pinagtutuunan natin ng pansin gamit baling base nga doon sa mga datos na meron tayo ngayon.
7: Okay. Executive Director, nabanggit ko kanina 1723 ano 2744 45 na kaso ng human trafficking noong 2025. And ngayong 2026, I just don't know if this is confirmed, nakapagtala naman ng 507 na cases. Batay po dito sa mga numbers na ito noong 2025 to 2026. Saan po nakikita ng interagency yung nakakapagtala tayo ng malaking bilang ng mga nabibiktima ng human trafficking?
8: Mataas pa rin yung bilang, no, nang gagaling sa National Capital Region natin. Karamihan pa rin itong mga tinutulungan natin na biktima ng human trafficking, nanggaling sila or resident sila ng within NCR, no, gaya ng Metro Manila, yung mga Karatig Bayan malapit sa Metro Manila. At napakataas pa rin, no, ng bilang ng mga overseas Filipino workers na nasasadlak sa issue ng human trafficking within Southeast Asia. So yan yung tinitingnan natin, no, yung kung saan dito sa Pilipinas nang gagaling or natatarget. Pangalawa, saan sila, no, dinadala. So yun yung lumalabas sa ating mga datos.
7: Okay. Pero despite of these numbers, napanatili ng Pilipinas ang tier 1 status sa 2025 trafficking in persons report ng US na ibinibigay sa mga bansang tumutupad sa minimum standards laban sa trafficking. So how were we able to do this, Executive Director Manalili?
8: Oo, magandang point po yun, no? Sa kabila po ng lahat ng hamon na hinaharap natin pagdating sa issue ng trafficking, no? Nare-retain natin yung 10, for 10 years now actually, no? Napakatagal na panahon na retain natin yung tier 1 ranking at ito ay isang ranking na kaunti lang, no, sa mga bansa sa buong mundo ang nakakakamit nito. At bakit nga ba, no, na re-retain natin yung tier 1 ranking sa kabila ng lahat ng hamon na ito? Dahil patuloy, no, yung commensurate at sustained effort ng Pilipinas, hindi lamang ng gobyerno, no, pero nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga partners, private sector at non-government organizations pagdating sa pagsugpo ng issue ng human trafficking. So number one na dyan, no, pinapalakas natin yung whole of society at whole of nation approach. Actually, Sir Ray, no, yung ating Interagency Council Against Trafficking, para sa kaalaman ng lahat, hindi lamang po ito binubuo ng ahensya ng pamahalaan. So meron pong tatlong non-government organization representing yung ating mga overseas Filipino workers, mga kababaihan, at mga kabataan na usually nagiging biktima ng human trafficking. So napakalaki, no, ng role na ginagampanan nila para masiguro na represented ang mga stakeholders na ito. Pangalawa, no, yung isa sa mga matibay sa approach natin, yung holistic approach pagdating sa issue ng trafficking. So meron tayong apat na areas, no. Number one, yung prevention and advocacy. Gaya nitong ginagawa natin ngayon, no, Sir Ray, pinapatibay natin, pinapalakas natin through awareness, information, and education kung paano mapapalaganap, no, yung mga warning signs, yung mga red flags, yung impormasyon tungkol sa human trafficking para mapagtibay ang protection. Pangalawa, yung aspeto ng protection at reintegration. So, itong mga ating mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking, no, nangunguna yung Department of Social Welfare and Development para tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Pangatlo, no, hindi pagkatapos nating i-rescue ang ating mga biktima ng human trafficking, no, sinisiguro ng ating mga law enforcement and prosecution na iniimbestigahan at sinasampahan ng kaso, inaaresto yung mga taong nasa likod ng krimen na ito. So, mataas yung bilang at sustained ang bilang ng ating mga raid and rescue operations ng mga kasong sinasampa
7: Mm-hmm.
8: ng ating mga kapulisan at ng ating prosecutor at yung nako-convict partnership and networking. So, hindi tayo, gaya nga nung ano, no, global issue ito eh, yung issue
7: Yes.
8: ng human trafficking, transnational crime, tumatawid yung issue, yung biktima at yung mga perpetrator. So, napakalaking bagay yung makipagtulungan din tayo sa iba't ibang bansa.
7: Alright. Pero correct me if I'm wrong, Executive Director Mandarili, hindi lang sa Southeast Asia napupunta ito mga biktima ng human trafficking. Like you mentioned earlier, nakikipag-ugnayan din kayo sa Commission on Filipinos Overseas. So meaning may iba pang bansa na napupuntahan, pumupunta o napupuntahan ito mga biktima ng human trafficking in the guise of, let's say, sabihin natin kunyari, makakapag-asawa ng foreigner, dadalhin sa bansa ng foreigner, pero magiging biktima ng human trafficking. May mga ganong sitwasyon po.
8: Tama, sir. No, may mga ganong sitwasyon. So, hindi natutukoy lang natin, no, yung Southeast Asia as top destination sa ngayon ng mga karamihan sa ating mga kababayang nabibiktima ng illegal recruitment and human trafficking abroad. Pero marami pa rin mga ibang bansang natutukoy na nagiging destinasyon. Gaya ng sa Middle East, no, meron pa rin yung ating mga kababayan. At yan yung nabanggit nyo, no, yung mail order spouse or yung bride. No, isa yan sa mga tinitingnan natin na form of trafficking kung saan pinapakita, no, na para bang may relasyon, may mag-aasawa. Pero pagdating, no, nagiging abused or exploited either for sex work, for domestic work, or any other form ng exploitation. So, hindi talaga pamilya o asawang sinasapit ng ating mga kababayan, pero napupunta, nagagamit sila, no, for exploitative purposes. At yun din, isa pa sa mga, yung iba pang mga na mo-monitor natin na issues, no, meron pa rin yung mga issue ng sexual trafficking, tapos meron yung sa trafficking for illegal surrogacy, no. Karaniwan nito yung mga kababaihan natin na target para magluwal at mag-carry ng mga bata na binebenta
7: yun,
8: sa iba. Ayun, tapos nariyan pa rin yung issue ng organ trafficking. Actually, meron din yung mga na-exploit nga for this purpose at yung tech-facilitated na trafficking.
7: Now, Executive Director Mandarili, of course, ang Interagency Council Against Trafficking, pinagdiriwang itong National Awareness Month laban sa human trafficking. At I believe ang tema natin for today or for this year ay iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ng human trafficking ngayon. So, paano po nyo isasagawa itong National Awareness Month laban sa human trafficking? Do you have lined up activities para po dito sa National Awareness Month?
8: Yes, Sir Ray, yes, meron tayong mga naka-line up, no, na mga programa at kampanya para isulong. Actually, itong mensahe natin, no, na iisang nasyon, iisang aksyon tapusin ng human trafficking ngayon, bahagi na siya ng 5-year period campaign natin sa pagsugpo ng human trafficking at yung talagang advokasya natin, no, na hindi lamang responsibilidad ito ng pamahalaan, no, shared duty at responsibility natin to at hindi lamang sa public service pero ganoon na rin sa private sector. Kaya naman this month patuloy ang pagsasagawa ng iyakat ng information campaigns, advocacy activities at learning initiatives upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention. So, masusundan, no, sa aming page, Iyakat Facebook page, yung mga lineup ng iba't ibang webinar para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga warning signs ng trafficking, mga bagong paraan ng panlilinlang, at kung paano makakatulong ang bawat isa sa pagpigil ng ganitong uri ng krimen. So, nagsasagawa kami ng serye ng webinars para talakayin yung mga napapanahong usapin tulad ng forced criminality, paggamit ng teknolohiya sa illegal recruitment at trafficking schemes, at responsableng paggamit ng AI sa anti-trafficking efforts. At panghuli, no, para tapusin itong pagdiriwang ng Anti-Trafficking Awareness Month, magkakaroon tayo ng trafficking summit sa iba't ibang NGO and private sectors. Nakalatag ito sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas as a side event. So may mga talakayan na mangyayari tungkol dito sa issue ng trafficking.
7: You mentioned Executive Director Manalili, Technology AI. Paano ngayon pumapasok itong mga social media platforms, itong mga AI dito sa paghihikayat ng sa ating mga kababayan, at the end nagiging illegal recruitment sila at the same, tapos eventually magiging biktima ng human trafficking. So ano yung mga bagong mga trends na ginagamit nitong mga sindikato, kung maituturing man natin na ito o itong mga grupong ito na nambibiktima sa ating mga kababayan?
8: Ayun, no? So lumalabas talaga dun sa ating datos, no, na nakuha rin natin sa salaysay sa mga biktima, na karamihan sa kanila, no, hindi na nila nakita o hindi nila kilala yung kanilang recruiter or trafficker. Nahikayat sila gamit yung online posts, online messaging, and kadalasan, no, yung delikado rin talaga, no, hindi na-identify kung sino ba yung person behind dun sa kausap nila. So isa yun sa mga nagiging hamon, no, at issue. Pangalawa, base din sa active surveillance ng ating mga cyber monitoring team and unit at sa ating surveillance ng ating mga kapulisan, marami tayong nakikita na mga posting, no, sa Facebook, TikTok, nitong mga fraudulent job orders or offers. O kaya talagang meron din talaga, no, tahasan talaga nakalagay doon. Gaya nitong pagbebenta ng bata, meron tayong mga insidente, no, na nakikita sa Facebook groups. At yung online sexual abuse or exploitation materials, binebenta, no, online sa mga group chat. So talaga namang nakikita natin kung paanong naaabuso yung paggamit ng teknolohiya para lumawak pa yung saklaw ng abuse and exploitation, at nagkakaroon ng wider reach pagdating sa mga biktima ng human trafficking. Kung dati, no, Sir Ray, nakikita natin may concentration kung saan may natatarget na biktima, no. Ngayon, nationwide nakikita natin iba't ibang kababayan natin natatarget kasi nga, no, nare-reach sila through social media. Kaya yun, no, nagbababala din tayo pagdating dun sa mga nakakausap ng ating mga kababayan. Baka peke ang account, mali impormasyon ang binibigay, o kaya ay yung allocate na trabaho hindi lehitimo. So mahalaga nun, sinusulong din natin yung digital awareness.
7: Yes.
8: Para makapag-ingat, no, sa ganitong issue. Hindi na lamang siya sa issue ng human trafficking, Sir Ray, eh, no? Tingin ko dapat tayong lahat pagdating sa mga kung anong nakikita natin online o yung may kausap tayo, no, dapat maging maingat tayo dahil nga dyan sa issue ng paggamit at pag-abuso ng technology and social media.
7: Alright, Executive Director, meron na pa tayong nahuli, napakulong, napatawan ng parusa na mga sindikato o grupo, individual na nang biktima ng ating mga kababayan at kinasadlakan ng human trafficking.
8: Opo, yes, Sir Ray, marami, no. Actually, isa yan sa mga dahilan or basehan kung bakit din tayo nabibigyan yung tier 1 ranking, no. Nakikita nila na hindi lamang kumbaga raid, rescue operation, nakakapagsampa tayo ng kaso at napapatawan, no, ng parusa. So nitong mga nakaraang taon, yung mga isa sa mga biggest wins din natin, yung mga sindikato talaga ng grupo, no, na tumatarget sa ating mga kabataan, no, pagdating sa child sexual abuse or exploitation material. At pangalawa, no, yung mga grupo or sindikato behind doon sa issue ng online, ng illegal scamming, yung mga kababayan nating na-trap na sa online scamming, napatawan na rin ng parusa at ng karapatang hatol sa hukuman.
7: Okay. Pero syempre, alam ko, like you said, Executive Director Manalili, IACAT is a collaboration of different government agencies. Ano po? So this involves, does this involve also the ICT, mga local government units natin, the SWD? So how are you able to harness all of these different government agencies para po ika nga ipatupad ang mandato ng IACAT?
8: Oo, tama. Isa sa ilan sa mga miyembro natin, no, actually co-chair ng Interagency Council Against Trafficking, ang Department of Social Welfare and Development. Kaya nga naman, sila yung nangunguna, no, pagdating doon sa proteksyon at lahat ng pangangailangan sapat para doon sa ating mga biktima ng human trafficking. At kasama rin natin, no, ang DICT pagdating lalo sa issue ng mga cybercrime related na trafficking. So, katuwang natin sila, no, doon sa pag tingin ng mga fraudulent online pages, online accounts na talagang tina-target yung ating mga kababayan. So, paano nga ba natin na sisiguro, no, na yung iba't ibang ahensya napapatupad yung kanilang mandato? So, regularly nagko-conduct ng council meetings ang IACAT sa pamumuno ng Department of Justice. At dito tinatalakay, no, yung mga polisiya at yung mga recent updates pagdating sa issue. At bukod pa rito, no, nagpapatawag rin kami ng mayat mayang mga case conference para dun sa mga specific issues and trends. Kaya naman up to date din, no, yung action ng gobyerno at coordinated with different agencies dahil sentro yung IACAT, no, para pag lapitin lahat ng mga ahensyang involved para lumaganap, no, yung impormasyon at maatukoy natin ano yung aksyon na kailangan nating gawin. So, gaya nga nun, kung may involved na online platform, papatawag natin ating mga kapulisan at DICT para matutukan, no, yung online takedown at yung pagkuha ng na ebidensya.
7: Ayun. Okay, so siguro po, gusto ko mapahabain. Ang ganda. Interesting. Very interesting yung ating pinag-uusapan natin. Executive Director Manalili. And I have a long list of questions. Kaya lang talagang medyo limitado yung ating oras for this first part ng ating panayam sa iyo. So, siguro ngayon pa lang, magpapa-advance na ako ng ano, part 2 ng panayam
8: sure
7: namin.
8: Sure po, no? Talagang bahagi din naman yan ng trabaho at tungkulin namin, Sir Ray. No? Kailangan mapalaganap talaga, yes, natin yung impormasyon para makapag-ingat din tayong lahat.
7: Opo. Siguro mensahe na lamang po, Executive Director Manalili, sa ating mga kababayan, dahil marami pong nanonood at nakikinig sa inyo, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat, yung mga OFWs natin, pati yung mga Filipino diaspora natin. Ano po ang maaring mensaheng iparating nyo sa kanila, lalo pat ito nga, para sa ating National Awareness Month laban sa human trafficking?
8: Oo, siguro yung isa sa mga mensahe ko, lalo na pagdating sa ating mga Filipino diaspora, no, sa at the end of the day, no, talagang community-based pa rin ang isa sa mga malakas na pagtugon pagdating sa issue ng human trafficking. Kaya po hinihikayat ko rin ang lahat na maging mapanuri, magbantay po sa mga ganitong red flags at issues ng trafficking at mag-report, no, sa ating hotline, sa ating mga tanggapan kung may mga suspicious transactions, persons, or activity. Bukas po ang aming mga linya para sa impormasyon at intelligence. At talaga namang itong mga impormasyon na ito ay naging source na ng investigation at actual rescue. Kaya napakahalaga, no, ng role ng bawat isa pagdating sa issue na ito at sa subo. Kaya yun lamang po, maging maingat po tayo at sama-sama nating palakasin ang ating kampanya at ang laban kontra human trafficking. Tumutok po kayo sa mga programang naka-line up para pa sa mas mahabang talakayan pagdating sa issue ng human trafficking.
7: With that, Executive Director Manalili, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa.
8: Maraming salamat po. Magandang umaga.
7: Ang ating pong Executive Director ng

0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Na, lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, bigandaan natin ng report mula kay J. Mark Dagala, pagiging pro-admin ng pinatay na vlogger sa Caloocan. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng PNP sa kaso ng pagpatay dito. Ang detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
9: Kumikilos na ang National Capital Region Police Office o NCRPO at iba pang unit ng pulisya para sa malalimang investigasyon ukol sa nangyari pamamaril at pagpatay sa babaeng vlogger sa Caloocan City noong isang linggo. Ay kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Natates Jr. kabilang rito ang Miga Ja Engagement at trabaho ng 24 anyos na vlogger na si Alicia Lipata na mas kilala bilang Mima Alicia. Kaugnay nito, inatasan din ni Nartates sa PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng review sa mga posts at content ng biktima sa social media. Lalo't sinasabi masugid itong taga-suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinatututukan din ng PNP chief sa mga pulis sa ground ang partner ng biktima na kasalukuyang nasa Camarin Doctors Hospital. Una nang sinabi ng Northern Police District na mayroon na silang person of interest, particular na sa ang riding in tandem na bumaril sa dalawa sa tapat ng kanilang bahay sa barangay 171. Nabatid na bagong salta lamang ang mga biktima sa subdivision kung saan sila naninirahan bago mangyari ang krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Ano po dito sa ating programang Global na Tayo. Sa puntong ito, nasa diyan na po natin ang komunikasyon ng ating Foreign Affairs and Security Analyst. Walang iba kundi si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Pag-uusapan natin itong una, itong Asian Foreign Ministers Meeting. Kasi dito sa Asian Foreign Ministers Meeting, mag-host po dito ang Pilipinas kasi we are Asian Chair ngayong taong ito. Lalo-lalo na sa paggunita ng 50th anniversary ng Treaty of Amity and Cooperation. Mula kahapon ito, July 19 at tatagal hanggang July 24 sa Maynila. At kumpirmado ang pagdalo ng walong foreign ministers. Kabilang na dito si U.S. Secretary Marco Rubio, China's Foreign Minister Wang Yi, yung Russia's Foreign Minister si Sergey Lavrov at Australian Foreign Minister Penny Wong at marami pang iba. Ano ang ano nito? Ano ba ang importance and relevance nito sa Pilipinas? Sa atin? Ano po? Bilang chair ng ASEAN for this year. At ano ba ang maaari nating asahan sa Foreign Ministers Meeting na ito sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa buong mundo, yung global yung geopolitical na nangyayari ngayon at yung global economy. How will this have an importance and relevance sa Pilipinas? Kasama po natin ngayon si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang araw pong muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
10: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampang, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan.
8: Alright. Professor Pitlo, I'll go straight to the question. Ano po? Kasi mag-host ang Pilipinas ng Asian

0: Foreign Ministers Meeting, Post Ministerial Conference at paggunita na 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation. Mula kahapon nagsimula na ito, tapos matatapos hanggang 24. Maraming mga foreign ministers ang darating mula sa US, China, Russia at iba pa. So, bilang isang foreign affairs and security analyst, ano po ang relevance at importance nito para sa Pilipinas, Philippines being the chair of ASEAN ngayong taong ito?
1: Well, mahalaga itong darating na pagpupulong. Una kasi maraming nangyayari sa pandaigdigan at maging sa ating rehiyon, no? Yung mga geopolitical developments, no? Tumaas na naman yung presyo ng langis, no? Mm-hmm. Kasi dahil nga dito sa problema dito sa yung patuloy, no? Yung sa kabila ng ceasefire, patuloy pa rin tong exchange of fire sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ngayong pupunta si Secretary Rubio ngayong linggo dito sa ating bansa, no? Para irepresenta ang Estados Unidos. Mahalaga siguro alamin sa kanya kung ano na, nasaan na ang ceasefire agreement at kung meron ba tayong inaasahan na mas durable na ceasefire at kumbaga pang matagalan na solusyon dito sa sitwasyon dito sa gitna silangan kung saan marami tayong kababayan na nakatrabaho at syempre doon din tayo kumukuha ng ating langis, no? Kaya malaki ang epekto niyan sa ating ekonomiya, sa una sa langis at pangalawa sa inflation, no? At syempre dahil tayo ang host ng ASEAN ngayong taon, maraming issue na bumabagabag sa ating rehiyon, no? Kasama na dyan yung issue dito sa Myanmar. So i-expect din siguro natin na yan ay ilalatag sa agenda, no? Nagkaroon tayo ng 5-point consensus nung sa Jakarta, no? Ilang taon na, pero mukhang walang masyadong progress doon sa aspeto na yon, no? Tapos nandyan din yung issue ng South China Sea. Pupunta si Foreign Minister Wang Yi, so mainam na rin siguro na tanungin mula sa kanya yung ano na ang kumbaga state of affairs pagdating dyan sa usapin na yan. At syempre dito sa Code of Conduct Negotiations na nais natin sana i-conclude ngayong taon, no? Under our chairmanship.
0: Yes.
1: At syempre yung iba pang foreign ministers na mga mahalagang partners ng ASEAN, no? Yung Russia nandyan, patuloy pa rin yung Russia-Ukraine war, no? So siguro maganda marinig natin mismo personal kay Russian Minister Lavrov, no? Kung ano na yung kumbaga yung trajectory at yung direction ng gera at paano i-wind up, no? Paano nagkakaroon ba ng back channel o negotiation para kumbaga ay matigil na itong ilang taon ng gera na ito, no? Sa pagitan ng Russia at ng Ukraine.
0: Alright. Isa rin po sa inaasahan dito ay yung yung TAC o yung sinatawag na Treaty of Amity and Cooperation. Para sa mga kababayan natin po, marami ang hindi nakakaalam nito, Treaty of Amity and Cooperation. Would you know or could you enlighten us kung ano ba ibig sabihin ito, Treaty of Amity and Cooperation?
1: Well, itong Treaty of Amity and Cooperation, isa ito sa foundational na treaty ng ASEAN, no, nung tinatag yung ASEAN. Isa to sa, kumbaga, parang batayan, no? Nais natin na magkaroon ng rehiyon kung saan yung good neighborliness, no, sa pagitan ng mga magkakapitbahay at kung ano man ang diferensya ay pag-usapan at resolba sa pamamagitan ng mapayapang dialogo, no? At pag-uusap, no? At hinihiling natin, hinihikayat natin yung mga partners natin na, kumbaga, pagdating dito sa rehiyon na natin dito sa Timog Silangang Asya ay respeto nila yung ating norms and rules, no? And hopefully ASEAN bilang isang organisasyon ay kumbaga yung mga norms natin na gusto nating i-promote, no, sa ating mga partners ay kumbaga over time through continuous dialogue ay kumbaga ay ma-cultivate nila, no, or at least ma-accept nila na pag sila ay pupunta dito sa ating rehiyon ay i-observe nila itong mga norms na to. Halimbawa na yung nuclear weapons free zone po halimbawa, no? So kaakibat niyan na pagpupunta sila sa ating rehiyon, yung pag-proliferate ng teknolohiya na related sa nuclear ay hindi katanggap-tanggap sa ating rehiyon, no? Kaya nga kung titingnan natin yung 11 members ng ASEAN, no, wala ni isa diyan hang merong nuclear power capacity, no, at more so nuclear arms, no. So kasama yan sa mga norms natin na naisa na nating i-promote, no. Pero ngayon dahil sa tumitinding competition sa pagitan ng malalaking mga dambuhalang world powers, no, na apektuhan din siyempre yung ASEAN, no, at yung concern na baka maipit o kumbaga magkawatak-watak, ma-fragment yung ASEAN, magkampihan doon sa mga aliado nila o mga partners nilang mga major powers.
0: So paano yun, Prof. Pitlo? Eh kasi ang alam ko, isa sa mga pinupush ng ASEAN member states ay tinatawag na regional centrality. Okay? Can centrality also be discussed dito sa gaganaping ASEAN Foreign Ministers meeting for ASEAN?
1: Well, mahalaga yung ano na yan, yung value ng centrality, no, kasi nga dahil nga dito sa tumitinding competition sa pagitan ng great powers, at syempre iba-iba rin kasi yung calculation ng 11 member states, no, pagdating sa security at economy, no, iba-iba yung relation nila with major powers, no. Merong iba na malapit sa isang major power, yung iba naman mas malapit sa kabilang major power, no. So iba-iba rin yung pagtingin nila dito sa mga regional at global developments, no. So yung centrality ay mahalaga para magkaroon ng parang bottom line, no, consensus. Diverse yung 11 miyembro ng ASEAN ngayon, normal, hindi talaga ine-expect natin, no, na on the same page sa lahat ng bagay, no. Pero at least meron tayong pinagkakasunduan na panghahawakan na good for all the 11. Halimbawa itong regional economic integration, lahat tayo, no, lahat ng miyembro ng ASEAN nais na mapalakas yung kanilang kalakalan, yung pamumuhunan, at syempre yung connectivity, no, yung mga infrastructure projects na magli-link sa kanila, sa kanilang mga kapitbahay. Yan naman across the board may consensus naman tayo diyan. So halimbawa itong digital economy, no, kasi isa ito sa mga towards the end of the year, no, itong Digital Economy Framework Agreement ng ASEAN, no, isa yan sa mga most likely deliverable, no, na ma-achieve, no, ma-achieve ngayong pamumuno natin bilang rotating chair ng ASEAN ngayong taon, no. So iyan naman ay nagkumbaga ay pinapalakas yung papel, no, yung role ng digital economy sa pagyabong ng ekonomiya, particular doon sa mga small and medium enterprises, yung cross-border trade, yung cross-border concurrency payment transactions.
0: Okay.
1: So yung mga yan ay kumbaga wala, hindi naman yan sensitive, hindi naman yan political. Actually mas marami nagbe-benefit dyan, no. So may consensus dyan pagdating sa ASEAN. Ngayon yung centrality, naghahanap tayo ng mga bagay o values na pangahawakan ng lahat, at more or less yung lahat ay will go around that centrality. So merong mga members ng ASEAN gaya natin sa Pilipinas, aliado tayo ng Estados Unidos, merong mga bansa naman na malapit sa China, pero sa kabila ng mga ganong ano inclination, no, nakikita natin na Pilipinas, ng Cambodia, Laos, ng lahat, no, sa ASEAN, na mahalaga na panatilihin itong ASEAN at hindi siya mag-fragment. Kasi kung mangyayari yon, mas madali para sa mga major powers na...
0: Okay. Alright. Medyo naputol lang po yung ating communication. Let's try to get back Professor Pitlo III sa ating linya ng communication. Napakahalaga nung kanyang ipinapaliwanag, lalo na doon sa aspeto ng centrality. Ano po? Lalo na dito sa mga ASEAN member states. Pero tulad nga ng nabanggit ko, so napaliwanag naman ni Professor Pitlo yan. Pero Professor Pitlo, medyo naputol lang tayo, no, Professor Pitlo. Pero just before I let you go, kasi medyo alam kong ano kay traveling ka rin, ano po, meron kang earlier commitments. Just one more question before I let you go. Pinag-usapan natin centrality and of course yung ASEAN Foreign Ministers meeting. Hindi ko maiwasang itanong ito. baka mamaya lumabas dun sa foreign ministers meeting itong ginawa ng China na AI, kung saan ginagawa nilang monkey ang mga Pilipino through an AI video. Hindi kaya lumabas ito? At ano bang reaction mo dito as a foreign affairs and security analyst?
1: Well, ang sa palagay ko, hindi naman siya magiging isa sa main agenda siguro nitong paparating na foreign ministers meeting, no? Kasi gaya ng nabanggit natin kanina, marami din yung global at regional issues na most likely tatalakayin panguna ng kasi nakalatag na agenda niyan. Pero hindi natin maisasantabi itong development na ito, no? Kasi nga syempre nangyari ito, I think a few days bago yung 10th anniversary ng arbitration ruling, no? Yung South China Sea Award. At syempre umiigting yung tension sa pagkita natin at ng China, no? At dadalo si Foreign Minister Wang Yi, maaring Malaysia, no? Kung magkaroon man siguro ng press con. Kung sasagutin man niya ni Foreign Minister Wang Yi, hindi na natin alam, no? Pero palagay ko na express na rin ng ating mga opisyal, no, mula sa ating embahada sa China, yung ating kalihim ng depensa at yung kalihim ng ating kagawaran panlabas, nag-weigh in na rin, kumbaga nagpayag na rin ang kanilang dissatisfaction doon sa development na ito. Itong China Daily kasi, media siya, pero state-owned, no? Mm-hmm. So, mainam siguro sa bahagi ng China na i-police, no? Kumbaga, i-regulate ng maigi yung ganito mga klaseng expression, no? Kasi while pwede namang sabihin na may freedom of expression, pero may within bounds yun, no? Kahit dito sa atin, no? Isa tayong demokrasya. Normal sa mga mamahayag, no, sa mga broadcaster na siguro magbigay ng kanilang opinion at kumbaga ipahayag yung kanilang komentaryo doon sa mga nagbabagang issue sa ating lipunan, pero may responsibilidad na kaakibat yan. So itong state-owned media ng China, itong China Daily, na naglabas nitong AI generated na video na ito na very very denigrating, no, derogatory, hindi lang sa particular na opisyal, no, kundi pa sa ating buong bansa, no. Mm-hmm. Kasi yung pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy parang lumalabas na parang minamanipula ng mga major powers, no, ng Estados Unidos halimbawa at ng Hapon, no. So hindi katanggap-tanggap at hindi siya kaaya-aya at hindi siya nakakatulong para kumbaga ay ma-improve yung medyo lumalala ng relasyon, no? At least yung verbal exchange, no, sa pagitan ng ilang leader natin at syempre kamakailan lang, no, na pinatawan ng sanctions ng China si Secretary Teodoro, tapos yung tension natin sa West Philippines si patuloy. So itong mga ganitong development, hindi siya nakakatulong para kumbaga ay mapanumbalik, no, or ma-improve yung trust and confidence sa pagitan ng dalawang panig.
0: With that, Professor Pitlo, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin as usual. We appreciate your in-depth perspectives on the matters being discussed. Thank you very much po, Professor Pitlo.
1: Maraming salamat po, Ginong Ray Sampang. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
0: Ang ating pong foreign affairs specialist and security analyst, Professor Lucio Pitlo III. Kami po yung magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong araw na ito, nasa apat na Philippine registered vessels, lulan ang nasa 81 Pinoy seafarers, ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang balita hatid sa atin ni AJ Ignacio.
4: Nakalabas na ang nasa apat na Philippine registered vessels sa Strait of Hormuz kung saan naipit ang mga nasabing barko mula June 24 hanggang July 1. Ayon sa DFA, nasa 81 Pinoy seafarer ang kabuang tripulante ng mga nasabing barko at nakaalis na ito sa Hormuz at ligtas na sa anumang panganib. Dagdag pa ng DFA na balik normal na sitwasyon ng mga pamumuhay ng Pinoy seafarers at ang iba ay nag-avail na ng kanilang bakasyon upang makasama ang kanilang pamilya at iba naman ay nasa barko pa upang ipagpatuloy pa ang kanilang contract of service sa kanilang mga manning agency. Patuloy naman ang pagmamonitor ng kagawaran sa iba't iba pa mga tripulating Pinoy na posible pang nasa loob ng kanilang mga barko sa Strait of Hormuz. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni AJ Ignacio. At ito po yung may kinalaman sa ikang apat na Philippine registered vessels, lulan ng nasa 81 Pinoy seafarers, ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz ayon sa DFA. Now, susug po sa report na yan, ang atin naman pong Overseas Workers Welfare Administration, lalong pinalakas ano po yung kanilang ugnayan sa International Mariners Management Association ng Japan para sa kapakanan ng ating mga Filipino seafarers. Pinangunahan po yan ni Administrator OWA Administrator PY Kaunan at ng ating OWA NCR Regional Director Maria Teresa Matet Kapa yung pagtanggap sa mga delegasyon ng International Mariners Management Association of Japan, okay? So alamin natin kung ano ba ang napag-usapan diyan at paano ito makakatulong para sa ating mga Filipino seafarers, lalong-lalo na dito sa patuloy nating pagtutok sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na hanggang ngayon ay naipit pa rin sa loob ng Strait of Hormuz. Nasa linya na po natin ngayon ang ating pong OWA Administrator, Attorney PY Kaunan. Attorney Kaunan, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating show. Namiss ko na kayo, Sir Ray.
0: Just the same, namiss din po namin kayo, Administrator Kaunan. So, but before I go beyond dito sa mga questions natin, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo with the International Mariners Management Association of Japan? At paano ito makakatulong para sa ating mga Filipino seafarers?
5: Alam niyo po, isa po itong follow-up meeting na po, no? Nauna po ang ating nauna po nating na-meet sila at nakasama noong pong pagbisita ng ating mahal na pangulo noong Mayo sa Tokyo. Kasama po of course Secretary of the Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak, na pinulong po natin sa ating embahada ang iba't iba pong stakeholders ng ating pong mga seafarers sa Japan. At ito pong bumisita po sa atin, na imbitahan natin to check out our Seafarer Welfare Center na siya naman pong mandato ng OWA na itinayo. Alam niyo po, hindi ko alam kung alam po natin mga kababayan, over 70% po ng mga seafarers, no? Sa Japan ay Pilipino po.
0: Wow.
5: Ganun po karami, no? Mm-hmm. So, napaka-importante po nitong mga pagkakaibigan at partnerships natin, lalong-lalo na po sa mga employers ng ating po mga marino sa Japan.
0: Okay, 70% ng mga seafarers sa Japan Pilipino. Ganun po karaki ang bilang, Administrator.
5: Ganun po kalaki at matagal na pong ganun ang ating presensya sa Japan, no? Pagdating sa mga seafarers. Grabe po ang tiwala ng mga Hapon at ng mga employers, no? Sa ating mga ship owners po, Japanese ship owners. Alam niyo, maikwento ko, buhay pa po si Sec. Toots Ople noon, ang unang secretary ng Department of Migrant Workers. Noong unang pagbisita po ng ating Pangulo sa Japan, ako po yung undersecretary pa po noon ng Department of Migrant Workers, pinulong po mismo na no less than our president,
0: mm-hmm.
5: ang mga Japanese ship owners at po nagtungo rin ng Japan ang kanilang mga counterpart na manning agencies.
0: Mm-hmm.
5: Dahil nga po sa pasasalamat on both sides, no, na ating mahal na Pangulo sa tiwala ng mga Japanese ship owners sa ating po mga kadete na mga Pilipino, and the same way po ang mga Japanese employers expressing their gratitude at kanilang pong utmost trust sa ating pong mga sa kakayahan ng ating mga seafarers.
0: Okay, so 70% ay ng workforce sa Japanese maritime industry are Filipino. So ano naman po, Administrator Kaunan, lalo na sa aspeto ng welfare protection, ang ika nga po bago o pwedeng asahan nitong 70% ng mga Filipino seafarers na ito na naging bunga ng inyo pong pakikipag-usap sa ika nga dito po sa International Mariners Management Association of Japan.
5: Marami pong potential collaboration na pinag-usapan po tayo. Isa po sa ating nilahad sa kanila, ang plano po ng OWA under the Alagang OWA Step Up Program na mag-offer po ng mga libreng kurso, lalong-lalo na po sa language proficiency. At hiningi ko po mismo personal sa kanila ang kanilang suporta para po magkaroon tayo ng Nihongo training para sa mga seafarers or doon naman ho sa mga kundi pa ho sila seafarers ay yung mga nagpaplanong pumunta ng Japan. So talagang napangiti po sila at talagang I can see their enthusiasm and interest in that collaboration at maasahan ninyo, sinabi rin ho namin sa kanila na dito mismo sa Seafarer Welfare Center po natin sa may malapit po sa SM MOA ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA, itong Nihongo training.
0: Mm-hmm.
5: Ito rin po ay dulot ng ating naging partnership sa TESDA na pinirmahan natin noong June 7. At sorry, anuin ko na, unahan ko na. Ngayong araw na ito, may malaking pirmahan din. Ang DOLE, DMW, TESDA at OWA. Para rin dito sa training, patungo naman sa employment, whether sa Pilipinas at abroad. So kasama dito dun sa napag-usapan namin, yung Nihongo proficiency para sa ating mga marino.
0: Yung Nihongo proficiency na nababanggit po niyo, Administrator PY, sino magsho-shoulder ng expenses nun?
5: Ay, ito po ay isu-shoulder. Of course, ang TESDA merong scholarship. Pero OWA po ito under the alagang OWA natin na line item, no?
0: Mm-hmm.
5: Alagang OWA Step Up Program natin.
0: Mm-hmm.
5: So, maaasahan po ng ating mga OFWs, lalong-lalo na po. Yung pong, ito po ay basic training, no? So, hindi pa ito yung, kumbaga, para makasimula, Sir Ray,
0: yes.
5: sa pag-aaral, ay mag-i-invest ang OWA sa language proficiency na ating mga OFWs, lalong-lalo na po yung nagpaplanong pumunta ng Japan.
0: Wow, okay. Pero Administrator, pinag-usapan natin dito Japan, di ba? Yung mga Filipino seafarers natin sa Japan. Pero maisingit ko lang, Administrator, kamusta naman yung pag-monitor ng OWA sa welfare ng ating mga Filipino seafarers dyan sa Strait of Hormuz na hanggang ngayon naipit pa rin?
5: Tama po yan, no? So patuloy po tayo, and of course ang lead po dito ang Department of Foreign Affairs at syempre ang ating mother department, ang Department of Migrant Workers, sa pagmo-monitor ng iba't iba pong kondisyon, ng mga kondisyon ng ating iba't ibang mga seafarers, no? I think later, Sir Ray, meron kaming press briefing mismo ni Secretary Kakdak patungkol sa sitwasyon nga sa Strait of Hormuz. Kami naman po sa OWA, tuloy-tuloy lamang ng pagbigay ng suporta sa kanila at lalong-lalo na po sa mga pamilya ng ating mga seafarers. No? Yung ating regional offices ay nakatutok din dito.
0: Mm-hmm.
5: So, sa ngayon, no, ay we still continue to monitor and give the required assistance sa ating mga seafarers.
0: Okay. Well, Administrator, gusto ko mang pahabain itong ating panay because we really, really missed you. No? Siguro hihingi kami ng ika nga extension ng interview na to panayam sa inyo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Administrator Natandes. Meron po kayong karagdagang pahabol na impormasyon na gusto niyo iparating sa ating mga kababayan.
5: Tuloy-tuloy lang po tayo sa Sir Ray. Maraming unang-una maraming salamat no again sa oportunidad na malahad ang mga programa at mga plano natin para sa ating mga kababayang OFWs. Pero ngayon pong araw na ito rin, as I said, may signing po tayo. Napaka-importante po nito dahil as of now po, over 11,000 na ang na-repatriate ng OWA at ng DMW at DFA para dito sa ating mga kababayan na galing sa Middle East po dahil sa tensyon. No? So mga over 11,000 na po yan. Kaya importante po yung magiging pirmahan mamaya. At ngayon ding araw na ito ay magbibigay ng briefing si Secretary Kakdak, ang mga opisyales ng DMW at ako po mismo tungkol naman po sa monitoring natin ng mga affected Filipino Strait seafarers sa Strait of Hormuz. So, Sir Ray, maraming salamat at sa susunod, sana ay mas matagal ang magiging kwentuhan natin.
0: Itong susunod, ma'am, i-dedicate namin yung buong oras ng programa para sa inyo, sa OWA.
5: Maraming kasing
0: inahatid sa ating impormasyon at balita ang OWA sa pamamagitan ni Administrator P.Y. Kaunan. Hindi natin dapat ipagwalang bahala o isang tabi yung mga kaganapan na yan. Maraming salamat po, Administrator Kaunan.
5: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
0: Ang ating pong OWA Administrator P.Y., Attorney P.Y. Kaunan. At sa pamamagitan po ng panayam natin sa ating OWA Administrator, tayo po ay magpipilid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Muli po, sa ngalan po nila Step Vicente, ni Drizel Nanyong, ni Ms. Susan Aiso, ni JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang tabayan ng mga susunod na programa, ang ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Mr. Leo Magpayo. Again, maraming salamat and stay safe.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layon ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
7: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood ng Discarding Wise.
6: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan tiniyak ng Department of Trade and Industry na mananatiling naka-freeze ang presyo ng basic necessities at prime commodities sa ngayon at nagbabala ang Department of Energy na may big time oil price hike ngayong darating na linggo. Bukod dyan, nagbabala ang BMI, isang unit ng Fitch Solutions, na maaaring umikot sa 61 pesos hanggang 63 pesos ang palitan ng piso kontra sa dolyar sa mga darating na buwan. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, tatalakay ni Jonas ang From Alkansaya o Alkansya to Investment. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ito, konting good news muna tayo, no? Umabot sa $2.71 billion ang cash remittances noong Mayo ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ng 2% kumpara sa $2.66 billion sa parehong buwan noong nakarang taon. Pinakamalaking bahagi ng padala ay nagmula sa Estados Unidos, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, personal remittances, kabilang ang cash na ipinadala sa bangko, sa informal channels at remittances in kind, ay tumaas din ng 2.1% sa $3.03 billion mula sa $2.97 billion noong Mayo 2025. Patuloy na itinuturing ang remittances bilang isa sa pinakamahalagang lifeline ng ekonomiya dahil malaki ang ambag nito sa household spending at pangkalahatang paglago. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ng 3% ang household consumption sa unang quarter ngayong taon. Jonas, anong reaction mo dito?
7: Well, maganda naman yan. Ano? Natatakot lang talaga ang ating mga analyst at saka mga observers, no?
6: Mm-hmm.
7: Tungkol dyan sa remittance. Kahit na, kasi alam natin, ang average natin, mga 3%.
6: Mm.
7: Pero kung matatandaan mo, pag humihina ang piso, lumalaki yung peso value. Mm. Diba? Pagdating ng bawat isang dolyar. So ngayon, nasa 61.50 na tayo.
6: Oh.
7: So, kumbaga, kung kailangan ko magpadala ng $300 worth, so kunyari 15,000 pesos,
6: mm-hmm,
7: hindi na ako magpapadala ng $300, mas konti na.
6: Mm.
7: Kasi lumaki na yung value ng peso. Kaya hindi ako kumbaga hindi ako masyadong nag-aalinlangan kasi magpapadala pa rin naman yung ating mga OFWs, no? Kaya kahit mababa yung huling numero, pero umabot na tayo ng 14 billion dollars.
6: Mm-hmm.
7: Kaya isang magandang senyales pa rin yan na resilient yung ating mga OFW remittances kahit na lumalala ang digmaan sa Middle East. Ano?
6: Mm-hmm. Ayun, no? Ito, medyo good news din nito. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na mananatiling naka-freeze ang presyo ng basic necessities at prime commodities. Sa kabila ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang manufacturer ang nagahain ng anumang petisyon para sa price adjustment, kaya hindi pa gumagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Jonas, dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East, tingin mo magtatagal itong price freeze kaya?
7: Tingin ko ito ay isang hindi magandang gawin. Ano? Ngayon siguro wala pang masyadong humihingi ng adjustment. Siguro baka pagdating ng mga August to September, magkakaroon tayo ng adjustment kasi baka biglang tumaas yung langis. Tapos yung impact nung wage adjustment at saka yung pagtaas ng presyo ng kuryente, no?
6: Mm-hmm.
7: Yung tatlo na yan, talagang magbabatsa na baka tumaas yung inflation at maapektuhan yung presyo.
6: Mm-hmm.
7: So baka kailangan lang, kumbaga, kung meron tayong extra na pera, eh baka bumili na tayo ngayon bago pa umakyat yan, di ba?
6: Oo. Okay. So ito, no, medyo hindi magandang balita. Nagbabala ang DOE na may big time oil price hike ngayong linggo kasunod ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Strait of Hormuz na muling nagpapainit sa sigalot sa Middle East. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director si Rino Abad, inaasahang madaragdagan ng 3 piso hanggang 4 na piso kada litro ang presyo ng gasolina, 10 piso hanggang 11 piso kada litro sa diesel at 11 piso hanggang 12 piso kada litro sa presyo ng kerosene. Posibleng umabot sa 82 pesos hanggang 85 pesos kada litro ang presyo ng diesel at sa ilang gas stations maaaring tumaas pa sa 88 pesos hanggang 90 pesos. Nako Jonas, may posibilidad bang magpatupad muli ng fuel subsidy o ayuda para sa mga driver at maliliit na negosyo?
7: Well, talagang kailangan, mukhang kailangan ulit ibalik, no, ang mga ginawa dati, no, lalo na nung Abril at Mayo, kasi talagang mukhang tumitindi na naman ito yung itong gera na ito, no. Kaya parang yung 2 buwan na pagbaba ng inflation, eh baka itong pagpasok ng Hulyo at saka August, no. Medyo makakita tayo ng pagbalik. Ito yung ating pinangangambahan na baka ito yung calm before the storm. Pinag-uusapan natin to nung makailang linggo, no, na kumbaga maganda yung mga sinyales pero kumbaga yung mga news eh nagbabatsa na baka bumalik yung inflation na yan. Kaya nga kailangan paghandaan natin na pagbiglang tumaas yung presyo. Kaya balik na naman tayo sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente, no?
6: Oo. Eh, sa yung pagtataya, ano kaya ang inflation natin ngayong July?
7: Ngayon siguro baka bumalik tayo sa mga siguro mga 6.8 ganyan.
6: Mm-hmm.
7: Baka medyo may konting buwelta lang, no?
6: Oo.
7: Depende lang talaga kung gaano kabilis 'tong pag-akyat ng mga presyo ng langis, ano, at saka pagdating sa pump prices.
6: Mm-hmm.
7: Kaya masashock ba tayo pag baka mag-7? Hindi tayo dapat mabigla dahil nakita natin 'to agad nung Marso, no.
6: Mm-hmm.
7: So kailangan talagang handa tayo, kaya nga nung yung una mong sinabi na habang yung presyo ay mababa, dapat kung meron tayong kuunting naipon, eh baka gamitin muna natin bumili ng pagkain, no?
6: Mm-mm.
7: Dahil talagang isa pa sa mga nakakadagdag ng problema natin pag pinag-usapan ang pagkain, eh yung potential impact ng El Nino, isa pa yan.
6: Oo.
7: So, 'di ba?
6: Kaya nga eh. Nako. Ito, nagbabala ang BMI, isang unit ng Fitch Solutions, na maaaring umikot sa 61 hanggang 63 pesos ang palitan ng piso kontra sa dolyar sa mga darating na buwan dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, matatag na US dollar at seasonal na pagtaas ng import demand. Ayon sa BMI, lalo pang magpapabigat sa piso ang pagtaas ng presyo ng langis dahil tataas ang gastos sa imports. Naitala na ang epekto nito, 22% average import growth mula Marso hanggang Mayo, mas mataas kaysa sa 7.9% sa nakaraang 2 buwan. Sa ngayon, nananatiling mahina ang local currency matapos bumagsak sa 61 pesos and 75 centavos kontra dolyar noong Mayo at nagsara nga sa 61 pesos and 59 centavos nitong nakaraang Biyernes. Jonas, ano ang posibleng epekto ng 22% import growth sa kabuang economic outlook o outlook ng Pilipinas?
7: Okay, ang isa sa pinaka unang-una, no, lalo na pag pinag-usapan itong import na to, no.
6: Oo.
7: Nagkakataon kasi third quarter talagang pagpapasok ng bear, marami talaga nag-i-import. Ngayon, kung matatandaan mo yung Mayo hanggang Hunyo, medyo gumanda yung level ng peso.
6: Mm-hmm.
7: Medyo lumakas.
6: Mm-hmm.
7: Tapos bumaba yung presyo ng langis,
6: mm-hmm,
7: di ba?
6: Mm-hmm.
7: Medyo nakakita tayo ng konting ginhawa. Ngayon, yung mga importers, ginamit nila yan para maka-import sila ng mas marami.
6: Nag-take advantage. Kasi
7: magbe-bear na.
6: Mm-hmm.
7: So ngayon, itong third quarter, kaya medyo malaking pressure para sa dollar, no? Sa palitan ng piso sa dolyar, kasi ang third quarter wala talagang masyadong pumapasok na remittance. Okay? Ang pinakamalaking remittance natin ay nangyayari pag second quarter at saka fourth quarter. Yung first and third quarter talagang mahina yan. Ngayon, hindi ito sadyang dahil walang nagpapadala. Kaso pagdating ng second quarter at fourth quarter, dyan talaga nagpapadala ng ang ating mga OFWs ng pera, kasi bayaran ng tuition fees. Diba? Maraming gastusin, lalo na pagdating sa mga nag-aaral. Kaya yung second quarter at fourth quarter, yan yung kumbaga panahon na medyo lumalakas yung piso. No? Pero kung matatandaan natin, nakita na natin yung April and May na biglang humina dahil nga dito sa sigalot sa Middle East. No? Ngayon, parang bumabalik na naman. Eh ngayon, idadagdag natin itong importation. Kaya hindi tayo dapat magulat na baka pagising natin, 62 pesos na yung dolyar, no? Kontra sa piso, dahil nadadagdagan ng import at nadadagdagan ng paghina ng piso dahil tumaas na naman ang langis. So talagang ang key dyan is volatility, kaya kailangan talaga kung yung mga kumpanya na nangangailangan ng dolyar, habang mababa pa yung piso, dapat bumili ka na.
6: Eh bukod sa presyo ng krudo na tumaas nga, no, meron pa bang factor na nagpapababa sa halaga ng piso?
7: Hindi naman. Well, ngayon talaga, ang mas kumbaga yung concentration yan ay talaga yung impact ng ating 3Fs. Food, fuel, at saka yung freight. So yan talaga yung import cost ng langis, pagkain, yan lang talaga yung pinakamalaki. Wala tayo tinitingnan ibang mga kumbaga mga factors na nakakahina sa piso, no? In fact, yung foreign hot money pumapasok ngayon na biglang umakyat yung stock market sa halos 6,400. May mga potential investor na pumapasok. Kaya hindi tayo kumbaga nadadala lang talaga ito nung mga pangyayari, lalo na sa kaguluhan sa Middle East na umaapekto sa langis. Yan talaga yung kumbaga, sabi nga natin, 60% ng ating problema ay galing sa abroad. Yan yung imported inflation. Ngayon, yung 40%, yan na yung paggamit natin at pagpapadala ng mga pagkain at kahit anong bagay sa kahit saan sa buong Pilipinas, no? Yan yung implied cost or yung import cost natin, no? Kaya yan yung nararamdaman natin. Kaya nga kung hindi pa nararamdaman ng manufacturers yan, ay salamat, ibig sabihin talagang kumbaga nagtrabaho sila, di ba?
6: Ito, no? Bago tayo tumungo sa ating segmentong Alcansaya, ito, nagkaroon na medyo viral, no, itong nakarang araw, kaya kinuha ko itong storyang ito, no? Inuulat ng Bangko Sentral na Pilipinas na bumaba ng 17% ang peking pera noong 2025, mula 69,925 tungo sa 57,945 na piraso, dahil sa mas mahigpit na security features at mas mahusay na detection training. Pero sa polymer banknotes, may biglaang pag-akyat sa 1,358 na peking piraso mula sa tatlo lamang na kaso noong 2024, bagamat nananatili itong maliit na bahagi ng kabuang counterfeit bills. Inject printing ang ginamit ng karamihan ng pamimeke, habang ang National Capital Region ang may pinakamataas na recoveries, kasunod ang Calabarzon. Pinakamarami namang peking pera ang nakukuha sa malls, supermarkets at palengke. Jonas, nakakabahala ba ang ganitong balita?
7: alam mo talagang kaya ang ating Bangko Sentral lagi talagang aware, no? Mm-hmm. Pinapakita na dapat ginagawa natin, pinapakita natin ang security feature para alam natin. Kaya nga ito ay isa sa mga malaking problema, pero kahit lumiit sila, lalo na yung polymer, sinasabi na natin, mas marami siyang security feature. Although medyo tumaas dahil nga lumalaki na rin ang gamit or yung penetration. Kasi mas matagal ang buhay nito, ano?
6: Mm-hmm.
7: So, kaysa dun sa dati. Kaya kahit sabihin natin may mga ganyan, lumalakas naman ang ating digital acceleration, di ba? Kaya nga, nakita natin nung isang linggo, maraming mga banko na ang nag-adapt ng zero transfer fees, no?
6: Mm-hmm.
7: Talagang dapat para lalo na pag mga malalaking halaga, baka mas madali talaga gamamit na ng cashless.
6: Mm-hmm.
7: So kumbaga, gawin nating isang prinsipyo kumbaga policy sa atin na pag meron tayong transactions na over 10,000, diba? O kaya 5,000, dapat i-Gcash mo o gumamit ka ng Maya para ma-transfer mo ng mabuti, diba? Or pag sobrang laki, baka kailangan mo na ng cheque, diba? Pwede naman, or bank transfer. So kumbaga, para maiwasan lalo na yung mga paggamit ng or makakuha ka ng mga fake na notes, no?
6: Mm-mm.
7: So kumbaga, ugaliin po natin na siguro ang hawak lang natin na cash siguro yung mga between 1 to 5,000 pesos, yun ang cash.
6: Mm-mm.
7: At yung mga iba nandun na lang sa digital currency. At importante lang naman na maprotektahan nila yung kanilang PIN, ano? Yan lang yung mga kailangan natin baguhin, no? Para iwas din sa pickpocket, 'di ba? Kaya nga nag-a-adapt tayo, isa tayo sa mga bansa na mabilis mag-adapt dito sa digital space, no? Lalo na pagdating sa payments at saka sa paggamit ng digital.
6: Ayun, no? Eh, kaya ko kinuha yan dahil kasi nga sinasabi nga nila yung photocopy, di ba? Naging ano ngayon. Tandaan nyo, 5 hanggang 10 taon na pagkakulong yan. Kaya huwag nyong gagawin yan, no? Counterfeit pa kaya, di ba?
7: Yeah, kaya kailangan ano lang talaga.
6: Okay.
7: Importante yung information.
6: Oo, tama. So, magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
8: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
6: At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Ito na no, sa ating segmentong Alkansaya, pakinggan po natin si Jonas sa topic na From Alkansya to Investment. Ayan, Jonas.
7: Oo, tama-tama. Ito ay unang-una nating pag-uusapan ngayon, di ba? Ano ang stages? Kaya unang-una sa ating mga tagapakinig, no? Unang-una, kailan ba tayo magle-level up? So, siyempre, gagawin natin yan in roughly 3-4 phases. Mm-hmm. Yung una, siyempre, gawin natin ang habit na mag-save, no? O mag-ipon. Mm-hmm. Kaya, pag nag-iipon tayo, lagi nating sinasabi, sa Alkansaya or Alkansya. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, kung maalala nyo, sinubukan natin yung sinuggest natin yung 20 pesos. Mm-hmm. So, kung meron kang 20 pesos at ginawa mo yan, that's 7,300 a year. Diba? Mm-hmm. So, yung mga 0 hanggang 10,000 pesos, okay yan sa Alkansaya. Mm-hmm. Sa Alkansya. Pagkatapos, yung sumunod, dapat pag meron na tayo, pwede nating ilagay yan sa bangko. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, pwede na tayong yung iba, nilalagay nila sa normal na bangko. Kasi, importante yung, lalo na sa marami sa atin na mga, ang tawag nito, mga kababayan, gusto nila may passbook. No? Gusto nila sigurado sila. Ngayon, dalawa yan. Sa mga medyo may edad na, okay na ilagay nila yung pera na yan sa bangko. Pero yung mga Gen Z, yung mga bata ngayon, mas gusto nila na yung pera nila mailagay sa digital bank. Lalo na pag pinag-uusapan lang natin, mga 10 to 100,000 pesos. Ito yung ideal na dapat ilagay mo sa isang digital wallet o digital bank. Okay? Mm-hmm. Bakit? Kasi para lang ito ay part ng tinatawag na diversification. Mm. Kumbaga, pag may emergency ka, madali mong makuha sa digital bank at mailagay mo sa wallet mo at magastos mo. Di ba? Mm. Kaya kaagipat dyan yung paggamit ng QRPH. Di ba? Mm-hmm. So yung QRPH, madali mo magamit yan para magamit mo yung pera na nandun sa digital wallet at sa digital bank. Mm-hmm. Pero doon sa iba, mas maglagay tayo ng mas malaki doon sa bangko. Mm-hmm. No? Kasi 'yon, yung iba may gusto ng ang tawag nito, merong passbook o kung sanay na sila sa ATM o mobile, mm-hmm. makikita nila 'yan, no? So importante mm-hmm. na mas malaki kasi ang nakikita na interest sa digital bank kaysa doon sa traditional bank.
6: Oo nga.
7: Hmm. So, yung iba, kasi yung mga digital banks, kumbaga, ang ina-appeal nito, yung mga nangangailangan agad. Hmm. So, bakit mataas yung interest? Kasi yung model nila, magpautang ng medyo mataas na parang credit card doon sa mga nangangailangan. Hmm. So, kaya nagbibigay sila ng mataas na interest, pero pag umutang ka sa kanila, mas mahal sa traditional na banko.
6: Mm, okay.
7: Kaya yung iba, na-attract maglagay sa digital bank. Mm-mm. Diba? Kasi mm-mm. normal savings sa isang banko, wala pang 1%. No?
6: Correct. Oo nga.
7: So, yan ngayon yung kailangan. So, ang nagagawa ng digital bank ay pwedeng dyan yung emergency money.
6: Okay.
7: So, ngayon, okay. Yung talagang pera na pwedeng pantago o itatago talaga natin, nagagamitin natin either for investment, for savings, yan yung nasa traditional bank. Mm. Ngayon, pag meron pa tayong extra, dyan tayo tumitingin ng potential na pagpupuntahan ng pera. No? Mm. Ngayon, meron tayong nakikita na mga 5 years na tulad ng binibigay ng 7.3 ng pag-ibig. Mm. Diba? Mm-hmm. Yung MP2. Kaya ngayon, dyan mo pwedeng ilagay yung pera mo. no? Mm-hmm. Ngayon, itong pera na ilalagay mo dito ay ideal pang children's education, home down payment, 'di ba? Yan yung mga hindi mo agad gagamitin. Mm-hmm. Kaya yung digital bank at saka yung normal na bangko, yun yung pwedeng mong ma-access pag nangailangan ka ng emergency. Mm-hmm. Pero yung nilalagay mo dito sa stage 3 na medyo long term or medium term, mm-hmm. dyan pumapasok yung time deposit sa normal na bangko,

0: Siyempre, ito ay government institution, di ba?
1: Oo nga.
0: So medyo nakakaganda yung kumbaga yung gusto mong kitain. Ngayon, ang paalala ko lang sa mga tagapakinig natin na itong MP2 kailangan mo at least 5 years. Siguraduhin mo hindi mo gagamitin ang pera. Kaya nga doon sa ating Alcansaya, lagi nating sinasabi na umpisahan muna natin yung savings. Madali mag-invest, pero kailangan natin may emergency money para hindi natin hinuhugot yung investment, no? Kasi pag hinugot natin, meron yung mga pre-termination, parang pag sa time deposit. Kung ang time deposit mo sa banko, 1 year, kinuha mo ng 6 months, ipipenalize ka. No? So, yan yung mga ano dyan. So, yan yung pangatlo. Ngayon, meron bago na inilunsad si Banko Sentral. Although hindi ito bago, ito yung Personal Equity and Retirement Account. Ito po yung pera.
1: Oh.
0: No? So, yung pera, wala kasi tayo, meron tayo yung mandatory na retirement. So, tatlong klase yan. Meron tayo yung bigay ng kumpanya, meron tayo yung kung gobyerno ka,

0: ito isang oportunidad na magkaroon ka ng additional na retirement, no? Ngayon, lalagakan mo lang ito ng pera. Ang kagandahan nito, kada lagay mo ng pera, kung ikaw ang may-ari, mm-hmm, meron kang 5% na tax credit o tax deductible yan, equivalent to 5%.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, kung naglagay ka ng 200,000, yung 5% niyan, i-minus doon sa income tax mo.
1: Oh,
0: kasi,
1: okay.
0: Oo. So, kada lagay dyan, lahat yan tax-free. So, yeah, basta nag-invest ka sa retirement mo, tax-free yan.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ay mainam, kung 20 ka o hanggang 55, okay. Ngayon, pag ang employer naman ang naglagay, no? Meron siyang 150%. No? 150% ang kanyang tax, kumbaga yung kanyang tax credit.
1: Oh.
0: No? Mm-hmm. Ngayon, meron niyang ceiling na 200,000. So, pwede kang mag-invest hanggang 200,000 tapos okay. Kada taon, no? Kaya ito ay isang maganda na mga pwede mong gamitin para lalo kang makapag-invest ng mabuti at mapaghandaan mo yung iyong retirement, no? Mm-hmm. Lalo na ngayon sa hirap ng buhay at pagtaas ng presyo, talagang kailangan, di bali ng sobra, wag lang kulang ang ating nilalagay na pera.
1: Mm-hmm.
0: No? Talagang kailangan ano yung kaya nating i-invest para sa kinabukasan natin, eh ilagay na natin. 'Di ba? Kasi talagang tumataas yung presyo.
1: Oo. Nako. Gandang ano yan, no? Ayan, nako. Next week, anong pag-uusapan naman natin, Jonas?
0: Pag-uusapan naman natin, eh siguro yung mga, ano yung mga iba pang pwedeng pagkakitaan nila or paglagayan ng investment, no?
1: Mm.
0: Medyo i-breakdown natin doon sa pera, ano yung mga pwede nilang i-invest, no? Kasi sa pera, maraming pwede, no? Merong bonds, merong government securities.
1: Mm-mm.
0: So, iibahin lang natin, tapos bibigyan lang natin ano ba dapat yung, kung ako ang nagbukas, ano ba yung mga dapat kong malaman? No? So, pag-usapan natin yan. Ang pag-uusapan natin next week ay pera. Kaya tandaan natin, pera ang lunas sa kahirapan.
1: Ayan. With that, no, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya,

Susuriin ang katotohanan sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Tutukan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.

0: yung subpoena na yan ay may kaugnayan doon sa bank records at maging doon sa AMLAC, no? Pero may mga ilang mga parang hindi pinayagan kagaya ng pagbubukas nitong ano ba ito? Pikimong, tama ba? Yung aking pagkakadinig. Okay. Melanie?
1: Yes, Jamie, magandang hapon. Welcome kay House Prosecutor Terry Ridon. Ang pagpabor ng Senate Impeachment Court sa issuance ng subpoena para sa BIR records, AMLC records at bank documents ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio at sa mga related o kumpanyang pagmamayari nila. Ayon kay Ridon, panalo ito ng katotohanan, panalo ito ng pananagutan, panalo ito ng taong bayan. Kanina naman ay isa-isang sinagot ni House Prosecutor Shel Jocno ang mga katanungan ng ilang Senator Judges. Unang-una ay si Senator Judge Joel Villanueva hinggil sa aligasyon ng fishing expedition at yung tinatawag nilang admissibility at relevance ng hinihinging subpoena para sa bank at tax records ni na VP Sara at kanyang asawa. Ayon kay Jocno, ang layunin ng kanilang hiling sa ngayon ay mailabas lamang ang mga naturang dokumento upang patunayan ang yaman ng pangalawang pangulo at hindi pa sa punto na pagkapas siya kung tatanggapin ba ito bilang pinal na ebidensya. Dagdag pa ng prosecution, ang SALN at income tax returns, so ITR ng Vice President, ay mistulang snapshot o short video lamang. Gayun ni Jocno, ang bank records ang magbibigay ng buong larawan ng kanyang kabuang yaman upang mapatunayan ang aligasyon ng unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shel Jocno.
2: Para makuha ng nitong hukuman, ang mga kinakailangan po natin na datos at impormasyon at dokumento. At hindi naman po siya intrusive dahil tulad na nabanggit ko po kanina, ay hindi pa naman ito question ng admissibility. Ang kailangan lang ay ma-produce sa korte yung mga dokumentong hinihingi. The issue of admissibility will come later and the defense will have sufficient opportunity to object and to oppose. Ngayon po, as far as the particular records that we are requesting are concerned, ito ay nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na SALN, lahat ng mga kinita niya, ay makita natin. And that will be shown both by the bank records that we are requesting to be produced, as well as the BIR and tax records that we are requesting.
3: Thank you.
1: Pinalagan din ni Jocno ang giit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na isang fishing expedition o pamimingwit lamang ng ebidensya ang hiling na subpoena ng prosecution panel. Ayon na kay Jocno, merong malinaw at matibay na batayan. Ito ang yung motion ng prosecution panel. Ito ay yung report ng AMLC bilang batayan at yung pangalawa ay yung transaction records na report din ng AMLC. Ipinaliwanag naman ni Jocno na magkaiba ang konteksto at legal na basihan ng isang search warrant kumpara sa isang subpoena. Ito ang naging tugon ni Jocno sa tanong naman ni Senator Judge Pia Cayetano matapos nitong banggitin ang landmark case na Stonehill versus Jocno na nagtatakda ng exclusionary rule o ang doktrina ng fruit of the poisonous tree sa bansa. Ang naturang kaso ay pinangunahan ng ama ni Prosecutor Shel Jocno na si dating Senator Jose Jocno. Ayon na kay Congressman Jocno, ang kanilang hiling na subpoena duces tecum para sa bank at tax record ay ganap na tumutugon sa standard of relevancy at materiality. Nilinaw din niya na hindi ito invasive o labis na panghihimasok sa panig ni VP Sara Duterte dahil tiyak at tukoy na ng prosecution panel ang mga partikular na dokumento hinihiling na ilalabas ng mga bangko at AMLC. Binigyan din ni Jocno na ipinauubayan nila ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pagtukoy kung ill-gotten wealth ba ang aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Muli narito si Congressman Shel Jocno.
2: Konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Diokno sa context

0: Ito po natin nasa PINA ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halungkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different.
1: All right, Jamie, bukas abangan natin ang pagdating o pagharap ni NBI Director Melvin Matibag. Siya ang magiging huling witness para dito sa Article 4, yung grave threat and sedition. Mm-hmm. Ayon sa prosecution panel sa kanilang mga interviews nitong weekend, ay abangan ang pasabog. Sa Wednesday, ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, ang abangan nating witness naman para sa Article 1, yung confidential fund, ay yung dalawang land bank managers. Kung Wednesday, matapos agad ang cross-examination bukas para kay Director Melvin Matibag sa panig ng depensa, ay maiharap itong dalawang bank executives ng land bank. So, matapos kay Director Melvin Matibag, tapos na itong Article 4 at papasok na tayo sa Article 1, which is yung confidential funds. At yan ang update mula dito sa prosecution panel, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oras po natin, 3 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Mamaya po ha, kung napakinggan ninyo yung panig ng prosecution, dito naman po tayo sa defense team. Dahil sabi nga po ng panig ng prosecution, ito'y malaking punto sa kanila, no? Dahil pinagbigyan nga na yung kanilang hiling na masubpina, no? Yun ho, mga bank records ng Vice Presidente. Samantala, narito naman si Luisa Irispe, ang defense team pabor daw sa transparency at accountability, pero hindi umano dapat na mapabayaan ang karapatan ng akusado. Luisa?
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Luisa.
4: Jamie, nilinaw nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila tutol sa accountability at transparency o pagpapanagot sa may sala. Sa pagpapatuloy ng oral arguments ngayong araw, ayon kay Attorney Michael Poa, counsel ng defense team, ang nais lang nila ay naaayon sa konstitusyon anuman ang magiging hakbang ng impeachment court, tulad nga ng pagpapasabpina ng bank records ng Vice Presidente. Hinalimbawa naman ni Poa ang pagpapasabpina sa AMLAC records. Batay kasi sa AMLA Law Section 8A kung saan nakasaad dito na may karapatan ang bise sa confidentiality. Kaya kung papayagan umano sa impeachment court ang subpoena para dito ay posibleng hindi na ito naaayon sa batas at tila gumagawa ng bagong batas o nagsususpindi ng batas ang korte para lang sa Vice Presidente. Git pa ni Poa, hindi dapat isang tabi ang batas para lang sa transparency at accountability. Maaaring naman anya itong gawin ng akma at sa legal na paraan. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: Meron po pong instances na papayagan na lang natin, isang tabi natin yung batas, at merong instances na hindi. I think, Your Honors, we feel, the defense feels, Your Honors, that in the search for truth, transparency, accountability, we must still work within a framework, which means that we must work within the limits imposed by the Constitution, the laws, and the rules of the land.
4: Muli din namang ipinunto ng depensa na fishing expedition ng Sabina at maiyahan tulad ito sa search warrant. Di man papasukin ang bahay ng Vice Presidente panghihimasok umano kung ang 20 taong bank records ang bubuklatin ng korte. Jamie, ito namang pahayag ng defense team ay base dun sa nangyaring oral arguments kanina. Sa ngayon, wala pang reaksyon o pahayag itong defense team pagdating nga dito sa naging desisyon o ruling ng korte na halos lahat ay ipapasabina but with reservations.
3: Yeah.
4: Pero kanina ay tumayo lang yung defense team bago matapos yung trial at humihingi lamang sila ng certified true copy. Sa ngayon, Jamie, ay magkakaroon ng pulong balitaan o press conference ang panig ng depensa at hihintayin natin kung ano ang kanilang reaksyon. Pero dati, mabanggit ko na rin, Jamie, nabanggit ko na dati na kung maaari ay magkakaroon sila o hahanap sila ng legal remedies anuman yung magiging desisyon ng korte hinggil nga dito sa subpoena.
3: Kasi Luisa, hindi ba sinabi na kanina ni Senator Chris Escudero na may mga ilang mga hindi na pagbigyan. Like, halimbawa, itong Pikimong, ano ba ito? Yung kumpanya, di ba? Kasama dyan.
4: Pikidong. At JTC Enterprise.
3: Okay.
4: Ito so, kasing mga kumpanya na ito ay isa yan sa tatanungin natin, bakit ba, ano ba yung kahalagahan nito at ano ba yung nasasakop dito? Pero ang mga napagbigyan kasi, yung ang bank records ng Vice Presidente simula noong 2007 at 2021, pati na rin yung sa kanyang asawa. Iyan nga yung pinupunto ng defense team na maaaring fishing expedition dahil nga ay sinasabi nila na hindi naman specific o particular yung hinihingi ng panel of prosecutors. So ngayon na-deny o na-overrule yung kanilang hiling ay hinihintay natin ano yung reaction nila hinggil dito.
3: Binasa naman kanina ni Senator Presiding Officer Chris Escudero na karamihan ng mga napagbatayan niya ay I think kung tama yung pagkakarinig ko ay puro galing din sa impeachment hearing din ni former Supreme Court Justice Corona, hindi ba?
4: Kasi yung pinupunto ng defense team, yung HOR o yung Duterte versus HOR na Supreme Court ruling nitong 2000 bagyong nakaraang impeachment trial na hindi nga natuloy. Pero in-overrule din yan ng impeachment court at sinabi nga na yung kanilang mga binabanggit ay yung mga previous na mga decision sa mga naging impeachment trials. So, iyan, tuloy-tuloy na sana, titignan natin. Pero sinabi naman ng defense team noon pa man na kung ano man yung maging desisyon, either humanap sila ng legal remedies o tumalima sila ano man yung maging ruling ng korte.
3: Okay.
4: At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: At tamang-tama po, no? Mapapakinggan naman din natin ang mismong Senate reporter natin, si Nympha Asuncion. Ito daw pong impeachment court, kinatigan nga ang motion ng prosecution na ipasubina ang bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at 19 na korporasyong iniuugnay sa kanila. Nympha, ito ba yung July 30 na kailangan nilang isubmit din sa Senado?
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Nympha. Ito ba 'yon yung July 30 na kailangan mag
1: Yes. Tama. Katama ka dyan, Jamie. Dito nga sa naging desisyon ni Presiding Officer Chris Escudero, inatasan nga yung mga bangko at AMLAC na isumite yung mga records na pinapasabina nila sa July 30, 2026 ng alas 9 ng umaga. I-elaborate ko lang na bahagya yung naging desisyon ni Presiding Officer Chris Escudero. Dito nga inaprubahan impeachment court yung kahilingan ng prosecution na mag-issue ng sabina doon
4: Services Tecum sa mga bank at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records matapos matukoy na may prima facie relevance at malinaw ang hinihinging mga dokumento kaugnay ng Article 2 nitong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ng korte na ang subpoena ay hindi maaaring gamitin bilang fishing expedition pero sinabi nitong sapat ang batayan ng prosecution sa kasong ito. Pinayagan yung pagguha ng bank records mula 2007 hanggang 2021 pero para lang magsilbing baseline sa pagsusuri ng umano'y paglaki ng yaman ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang termino. Tinanggihan ng korte yung argumento ng depensa tungkol sa offenses in term of doctrine at nilinaw na hindi gagamitin ang mga record para magdagdag ng bagong impeachment offense. Inaprubahan ang paghingi ng bank records ni VP Sara ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at ng kanilang joint accounts dahil ayon sa family code at Sal and Law, mahalagang masuri ang kabuuang ari-arian ng mag-asawa. Hindi tinanggap ng korte ang pagtutol batay sa Data Privacy Act dahil pinapayagan ng batas ang paglalabas ng impormasyon kung ito ay alinsunod sa isang subpoena o court proceeding. Pinayagan din ang subpoena sa 19 nga na kumpanya at sa Scarpio Lawyers Partnership na may pinapakitang kaugnayan kay VP Sara. Tinanggihan yung subpoena laban sa JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil walang sapat ebidensyang nag-uugnay sa respondent o sa kanyang asawa. Nilinaw ng korte na hindi kasama sa subpoena ang foreign currency deposits maliban na lang kung may nakasulat na pahintulot ng depositor alinsunod na rin yan sa Foreign Currency Deposit Act at may precedent din yan dun sa Corona Impeachment Trial. Inaprubahan din yung subpoena sa AMLAC para sa mga record ng respondent, kanyang asawa, Scarpio Lawyers at 19 nga na kumpanya. Inatasan nga yung mga banko at AMLAC na isumite ang mga record sa July 30 ng 9 o'clock ng umaga. Yung mga record ng AMLAC ay unang susuriin ng presiding officer sa pamamagitan ng in-camera review bago ipakita sa mga partido para maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon at pamamaraan ng AMLAC. Ang magkabilang panig ay inaatasan namang magpadala ng kanilang mga abogado sa itinakdang petsa para sa inspeksyon, paghahambing, pagkopya at pagmamarka ng mga dokumento. Pagdating naman dun sa mga tax records, inaprubahan rin ng impeachment court yung kahilingan ng prosekusyon na mag issue ng subpoena doon sa STECOM sa BIR para nga doon sa tax records na may kaugnayan dito sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ayon sa impeachment court, ang hinihingi mga dokumento ay malinaw ang paglalarawan, madaling matukoy at may prima facie relevance sa kaso. Tinanggihan rin ng korte yung kahilingan para sa tax records ng GTC Group of Companies at ng Pikimong Philippines Corporation dahil walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa mga ito sa respondent o kay Attorney Manasseh Scarpio. Pinayagan ang paghingi ng mga record mula 2007 hanggang 2021 pero para lang sa paglalatag ng financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachment of o impeachable offense. Hindi rin tinanggap ng impeachment court yung pagtutol batay sa Data Privacy Act dahil pinapayagan anya ng batas ang pagproseso ng personal information kapag ito'y hinihingan nga ng subpoena. Nilinaw rin ng impeachment court na ang subpoena ay hindi panghimasok sa pangyarihan ng BIR na mag-imbestiga ng buwis dahil ang layunin ng impeachment court ay tukuyin ang public accountability at hindi ang tax liability. Maaring tumanggi o sumunod ang BIR Commissioner batay sa mga itinakdang exemption sa batas at hihintayin muna ng korte yung opisyal na tugon ng BIR bago gumawa ng susunod na hakbang. Kung sakaling maisumite ang tax records, maaari ring questionin ng depensa ang relevance, authenticity, admissibility at iba pang issues sa tamang yugto ng paglilitis. Inatasan ng BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na mag-sumite ng kanyang opisyal na tugon sa impeachment court sa July 30 din ng alas 9 ng umaga. Yung magkabilang panig ay inaatasan din magpadala ng kanilang mga abogado sa itinakdang petsa para sa sa mga inspeksyon at pagmamarka ng mga dokumento. Jamie, bukas ay inaasahan natin nga, gaya ng sinabi ni Atilani kanina, na haharap dito sa impeachment court yung huling witness ng prosecution kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos nito, tatalo na tayo doon sa Article 2 ng Article 1 ng Articles of Impeachment at ihaharap nila yung kanilang mga witnesses yung dalawang land bank officials. Mm-hmm. Kasi kanina, ang unang sinabi, dapat ihaharap na si Ms. Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Pero nagmosyon si Lead Prosecutor Representative Luis Tro na unahin na muna yung dalawang empleyado o yung land bank employees at saka na lang nila papaharapin si Ms. Pareha. At yan muna yung pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado sa panig ng impeachment court. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: At mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-pitong araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po ipagpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa Article 4 ng Articles of Impeachment kung saan ay nakatakda pong ipresenta ng prosecution ang kanilang testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kaya naman po manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan na iahatid po sa atin ng People's Television Network. Magandang gabi, bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Vice Presidente.
9: Dagdag pa ng prosekusyon, nagkaroon ng pagkakataon si VP Duterte na linawin o bawiin ang kanyang mga naunang pahayag. Ngunit sa halip, ay nanindigan siya sa mga ito.
10: Kinonfirm niya, she doubled down and tried to justify what she did by saying, revenge from the grave is not a criminal act. So, meron bang assassin? Ay, napakaliwanag o meron.
9: Sheila Natividad, para sa bayan.
11: Huwag ipasa ang sisi sa iba. Ito ang tugon ng Malacanang sa alegasyong tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ni Senador Alan Peter Cayetano na 10,000 pisong ayuda noong panahon ng pandemya. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
12: Mariing pinabulaanan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang panukalang 10,000 pesos na ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo patapos ang COVID-19 pandemic. Giit niyo si Castro, isinulong ito ni Cayetano noong miyembro pa siya ng Kongreso noong 2021 pero hindi umusad kaya't kung sino-sino na lang daw ang sinisisi ng senador. Dagdag pa ni Jose Castro, hindi pa presidente si Pangulong Marcos Jr. noong mga panahon na isinusulong ni Cayetano ang panukala, maging noong naipasa ang 2022 budget. Sabay pakita ng mga naunang pahayag ni Cayetano matapos bigong maipasa ang kanyang panukala. Sinabihan niya rin ang senador na huwag kung kani-kanino isisi ang pagkabigo niyang tuparin ang kanyang ipinangako.
13: Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10,000 kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para maingge niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo.
12: Samantala, natanong din ng palasyo sa pagtawag ni Senador Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matiwag na minion matapos ang anunsyo nitong sisimulan ng ahensya ang pag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay Yuse Castro, wala na umanong ginagawa ngayon ang senador kundi magturo at manira ng iba. Mandatoan niya ng NBI ang tugunan ang mga isyu ng korupsyon. Buwelta pa ni Castro.
13: Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang isyu ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOC, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito?
12: Kaugnay naman ng mga aligasyon ni Senador Ping Lacson na budget insertions umano ni Senador Cayetano, sinabi ni Jose Castro na kinakailangan makapaglatag ng matibay na ebidensya at magsampan ng kaso kung may dapat na mapanagot dito. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
14: Kampante at handa si DPWH Secretary Vince Dizo na makipagtulungan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga umano'y irregularidad sa pagdaraos ng 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas. Ayon sa Kalihim, magaganda mga pasilidad dito na napuri din ng ilang mga dayuhan. Nakatulong din ani ito sa mga atletang nag-aaral sa National Academy of Sports kung saan nagagamit ang sinasabing world-class facilities. Giit ni Dizon, may nagkaso na sa kanya at sa iba pang mga opisyal pero December 2021 pa ito na-dismiss kagaya ng sinabi ng NBI at Ombudsman. Handa naman tumalima ang Kalihim sakaling ipasabina siya ng NBI.
15: Ano tayo, kampante tayo dyan? Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo, magko-cooperate yan.
14: Samantala, pinauwi ng pamahalaan ang mga pangamba hindi sa posibleng epekto ng itatayong AI Industrial Hub sa New Clark City, lalo na sa supply ng tubig at maging sa kaligasan. Tiniyak ng mga kinaukulang ahensya na dadaan ang proyekto sa mahigpit na pagsusuri para mapangalagaan ang kapakanan ng mga karating na komunidad. Kinaulat ni Sheila Natividad.
13: We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply.
9: Tiniyak ng National Water Resources Board sa Malacañang na may sapat na supply ng tubig sa New Clark City sa Tarlac kung saan planong itayo ang kauna-unahang Artificial Intelligence Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Ayon sa palasyo, hindi rin makaapekto ang proyekto sa supply ng tubig sa mga karatig na komunidad, isa sa mga pangunahing isyung lumutang sa social media. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, tinatayang aabot sa 4,000 acres o higit 1,000 hektarya ang nakalaang lugar para sa proyekto. Kabilang din ang mahigit 35 bansa sa koalisyon ng Pax Silica. Layunin nito ang pagbuo ng isang industrial hub para sa mga data center, semiconductor at advanced technology manufacturing na nakatutok sa artificial intelligence o AI. Sa kabila ng mga pangambang inilalahad ng ilang grupo at netizens hinggil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, supply ng tubig at mga karatig na komunidad, binigyang diin ng Malacañang na ang lahat ng hakbang sa proyekto ay dadaan sa mga itinatakdang batas at regulasyon ng pamahalaan.
13: Sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit.
9: Ayon pa sa palasyo, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa NWRB at Department of Environment and Natural Resources o DENR para rin masigurong mananatiling sustainable ang paggamit ng tubig at hindi makokompromiso ang pangangailangan ng mga nakatirang komunidad. Bago rin maisakatuparan ng proyekto, kinakailangang maisagawa ang mga kinakailangang environmental impact studies, makabuo ng environmental management plan at sumailalim sa regular na pagmomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, nilinaw din ng palasyo na sa ngayon ay wala pa anilang nakikitang kailangang palipati ng mga komunidad. Subalit kung may mga maaapektuhan man sa hinaharap, tiniyak nitong hindi mawawalan ng kabuhayan ng mga apektadong residente, lalo na ang mga magsasaka.
13: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil unang-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
9: Sinegundahan din ito ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na nagsabing hindi dapat ikabahala ang supply ng tubig dahil ang ganitong uri ng industrial project ay hindi maaaprubahan kung walang sustainable water management system.
16: Wala namang pangamba. Ang ipangamba natin is the improper use of water. Tsaka itong water na to, recyclable to. Para ikalap mo pa yung water, at least magkaka-impounding ka. At least magkakaroon ka na recycling. The DNR or anybody will not approve any project without water system sustainability.
9: Habang patuloy pang binubuo ang PAC-Silica Framework Agreement, pagtitiyak ng pamahalaan, mananatiling prioridad ang pagprotekta sa kalikasan, sapat na supply ng tubig at kapakanan ng mga lokal na komunidad habang isinusulong ang mga pamumuhunang inaasahang magdudulot ng bagong teknolohiya at hanap buhay sa bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
14: Sa ikapitong araw ng impeachment trial, dinesisyonan ng impeachment court ang motion ng prosecution na isabihin ang bank, BIR at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Pinagbigyan ng ilan sa mga hiningin sa BINA, pero meron din mga hindi pinayagan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
17: Yes, Ice, pinagbigyan nga ng impeachment court ang kahilingan ng prosekusyon na isampina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging mainit ang talakayan matapos silingin ni Senator Judge Erwin Tulfo na wag nang talakay ng mga isyong walang direktang kaugnayan sa paglilitis. Ito'y matapos ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla hindi sa reklamo isinampa laban sa kanya. Sa huli, pinag-utos ni Presiding Officer Francis T. Escudero na manatili ito sa record ng impeachment court pero i-refer sa Senate proper para sa kakulang aksyon. Ipinagpatuloy rin ng korte ang pagdinig sa hilingang prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa bank, BIR at AMLAC records ni Vice President Duterte kaugnay ng Article 2 o umano'y unexplained wealth. Iginiit ni House Prosecutor Congressman Chel Jokno na mahalaga ang mga dokumento upang mabuo ang financial picture ng Vice Presidente. Abang tutol naman ang depensa, sa anilay, napakalawak na saklaw ng kahilingan na may tuturing na fishing expedition. Matapos ang dalawang trial dates ng oral arguments, pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio at ng 19 na corporate entities na sa kanila. Saklaw ng subpoena mga bank records na mag-asawa mula 2007 hanggang 2021. Hindi naman isinama sa subpoena ang mga foreign currency deposit accounts, mga records ng law firm at dalawang corporate entities. Ayos, bukas harap naman si NBI Director Melvin Matibag para sa pagpapatuloy ng paghimay dito sa Article 4 may kaugnayan sa grave threats. Matapos si Matibag, ang sasalaw naman sa witness stand ay ang ilang officials ng land bank. At sa nagpapatuloy na press conference naman ni Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng impeachment court. Natanong kasi siya dito kung bakit hindi na nagkaroon ng botohan para pagdesisyonan ang subpoena para sa Tax Bank at AMLAC Records ni Vice President Duterte. Ang naging tugon dito ni Attorney Tongol ay batay sa Rule 6 impeachment court, pinapayagan ang presiding officer na resolbahin ang mga isyong may kaugnayan sa impeachment batay na rin sa kanilang naging ebidensya. ICE.
18: Maraming salamat, Bernard Perez.
11: Sa ibang balita, sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre matapos ang naging engkwentro kaninang umaga lamang sa Ayungin Shoal dahil sa pagiging bayolente ng mga tauhan ng China Coast Guard. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
19: Kuha ang video na ito pasado alas 9 ng umaga nitong Lunes sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Habang nangyayari ang engkwentro sa pagitan ng China Coast Guard at mga tauhan ng Philippine Navy na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Makikita ang walong tauhan ng China Coast Guard sakay ng rigid hull inflatable boat na ilang beses pinagahampas ng wooden baton ang mga tropa ng Philippine Navy. Nalulan naman ng rubber boat, isang tauhan ng Philippine Navy ang nagtamo ng malubhang injury at sugat sa ulo na tinamaan sa agresibong pangahampas ng China Coast Guard. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nilapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang BRP Sierra Madre, kung saan kalmado silang itinaboy ng mga tauhan ng Philippine Navy. Pero naging agresibo at bayolente umano ang China Coast Guard at nagsimulang mamalo ng wooden baton kung saan napinsala rin ang rubber boat ng Navy. Isinailalim na sa medical attention ang nasaktang Navy personnel habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AFP Western Command sa BRP Sierra Madre kung kinakailangan na ang medical evacuation. Giit ng AFP na natiling profesional, disiplinado at naayon sa rules of engagement ang naging aksyon ng mga tauhan ng Navy sa insidente habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi naman magpapatinag ang AFP para patuloy na protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kabilang na ang Ayungin Shoal. Hinangaan ng Department of National Defense ang mga tauhang nakadeploy sa BRP Sierra Madre, nananatili ring malinaw sa kagawaran na palakasin ang depensa ng Pilipinas at paigtingin ang pakikipag-alyansa para ipagtanggol ang nararapat para sa bansa. Matapos ang panibago na namang insidente, sinabi ng Defense Department na ipinapakita lamang kung bakit mayroong kakulangan sa tiwala at kredibilidad ang China. Nanawagan din ang National Task Force for the West Philippine Sea sa China Coast Guard na itigil ang mga mapanganib na hakbang na magpapataas pa ng tensyon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
18: Nagpaparamdam muli ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Habagat lamang ang nakakapekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Ang cloud cluster naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA ay posibleng mabuo bilang low pressure area pero wala pa naman itong epekto sa ating bansa. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Dito rin sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cordillera Region, Cavite, Batangas at sa Mimaropa Provinces, dulot po yan ng habagat. Sa Visayas naman, makararanas ng pulupulong pag-ulan at partly cloudy ang mararanasan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap o bahagyang maulap hanggang sa maulang panahon na may pulupulong pag-ulan o localized thunderstorms. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanonan niyo.
11: At abangan, security deployment na ipatutupad ng PNP para sa darating na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalatag na.
18: At Baguio City Representative na si Gwendolyn Soriano nasungkit ang binibining Pilipinas International Crown.
14: Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV. Simula na ng paglilitis, haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
20: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
21: Sumubay talaga ako niyan.
22: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
23: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
24: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
25: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
26: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansang Pilipinas.
2: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nanindigan ng prosecution panel na hindi fishing expedition ang paghingi nila ng subpoena sa bank tax at AMLOC records ni Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Vel Custodio live. Vel.
1: Dayan, ipinasubpoena na ng impeachment court ang ilang mga banking institution para sa bank records si Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa mga ipinasubpoena ang mga income tax returns sa mag-asawang Duterte at Attorney Man Scarpio, pati na rin ang AMLOC records sa mag-asawa. Ito ay para masuri ang impeachment o articles of impeachment na pangalawa na unexplained wealth. Ikiniit ni House Trial Prosecutor Representative Chel Diokno sa Senate Impeachment Court na kailangang masuri ang buong larawan ng financial records si Vice President Sara Duterte para sa usapin na unexplained wealth. Ayon kay Diokno, ito ang dahilan kung bakit hinili ng prosecution na ipalabas ang bank records, stock records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLOC ni Vice President Duterte. Aniya, sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangang makita hindi lamang ang SALE na final ng isang lingkod bayan, kundi ang kabuuang kinita nito. May tuturin namang aniya kasi na isang snapshot ang SALE ng pananalapi na isang opisyal. Dagdag pa ni Diokno na limitado lang din ang impormasyong maibibigay ng income tax return o ITR at ang mga bank records ang makakatulong para makita ang kabuuang daloy ng mga pumapasok at lumalabas na pondo. Bagamat patuloy na iginigit na depensa na isang fishing expedition na pagpapasubpoena sa financial records ng Vice Presidente, paliwanag ni Diokno, malayo ang fishing expedition sa ginagawa ng prosekusyon dahil may matibay na batayan sila sa pagpapasubpoena na bank records ng Vice mula sa AMLOC records ito mula 2007 hanggang 2021. Dayan, bagamat pinayagan na ng impeachment court na ipasubpoena ang mga bank records si Vice President Duterte, ay meron ding mga limitasyon o hindi pinasubpoena ang mga records na may foreign denomination. Samantala, sa Miyerkules naman ay inasubpoena din para humarap bilang witness ang dalawang land bank officers. Balik sa iyo, Dayan.
0: Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, ligtas, komportable at mabilis na biyahe ang nais ng Marcos Jr. Administration para sa mga commuter. Kaya naman sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng maraming pagpipilian ng commuters, lalo na sa malayong biyahe. Inangulat ni J.M. Thompson.
2: Patuloy na umaarangkada ang iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan para sa mas maayos, maginhawa at mabilis na biyahe ng bawat mamamayang Pilipino tungo sa isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ang North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ang ilan sa malalaking proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makatutulong para maibsa ng hirap ng mga ordinaryong Pilipino sa pagko-commute. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., sinisigurado ni Transportation Secretary Bonnie Lopez na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng transportation projects para ito'y matapos batay sa itinakdang panahon.
3: Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto.
2: Bukod pa rito, tuloy-tuloy rin ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang mga infrastruktura para mabilis at ligtas ang biyahe hindi lang ng mga motorista kundi maging ang mga pangunahing produkto na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ni Juan. Ilan sa mga ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na agad inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon ay ang rehabilitasyon sa EDSA at sa Maharlika Highway na bumabagtas mula Luzon hanggang sa Mindanao. Hindi rin pinalagpas ng administrasyon ang pagtitiyak na matatapos ang mga kalsada na ilang taon nang nakatenga tulad ng Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City at Alamino San Pablo City Bypass Road.
4: Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Dagdag pa rito, pinaigting din ng Department of Transportation o DOTR ang modernisasyon ng mga istasyon sa EDSA Busway para magkaroon ng mga commuter ng mas maayos at ligtas na biyahe. Kabilang na dyan ang Kamuning EDSA Busway Station na binigyan ng bagong bihis at sinabayan pa ng pag-aalis sa tinaguriang Mount Kamuning Footbridge na pinalitan ng bago at pedestrian-friendly na istruktura. Hindi naman tumitigil ang pagbabantay at pagsisiguro ng DOTR at DPWH sa mga proyektong transportasyon sa bansa. Sa katunayan, malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects sa Pilipinas. Yan ang nakitang halaga ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026.
5: As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., it is time that we need to that we end the suffering of our commuters. By building and investing in modern and efficient mass railway transit systems, we call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology, and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region.
2: Kagaya ni Alisa Torres, isang commuter, malaking parte sa kanyang araw-araw na buhay ang oras na nailalaan para lang sa biyahe, papasok sa kanyang trabaho.
6: Mahalaga siya talaga kasi syempre yung ruta, yung transport, yun kasi yung pinakamahalaga, yung ruta ng transport. Actually, nahihirapan talaga yung commuter actually sa paglilipat-lipat talaga. Like for example, from Carousel, lilipat ka ng MRT. So if meron silang na ginagawa na mahabang ruta, much better siya kasi unang-una, hindi ka na magpapalipat-lipat. Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kinocommute mo, nung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pa uwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko.
2: Giit naman ni Secretary Lopez na mahalaga ang suporta ng ASEAN upang maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon sa bansa.
5: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest. And we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
2: Samantala, patuloy rin ang pagdevelop ng Department of Science and Technology o DOST ng mga paraan upang makatulong sa ating mga kababayan ang pinaigting na paggamit ng electric vehicles. Kasalukuyan, nagkaroon na ng mga electric trike, electric jeep at electric ferry na ngayon ay tumatakbo sa Pasig River. Tulad din ng ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA, ibinalik ng kanyang administrasyon ang biyahe ng iconic Love Bus sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Cebu. Bukod sa libre na ang pasahe, eco-friendly pa ang mga bus na gamit dito. Dagdag pa rito, mayroon ding electric tranvia at mga hybrid road train bus. Nakita rin ng DOST ang kahalagahan ng pag-convert ng mga tradisyonal na tricycle para maging electric tricycle. Kaya nag-develop sila ng conversion kit para sa mga tricycle na digasolina.
4: Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow.
2: Mula sa mga daanan at sakayan, inaasahan na ang biyaheng ito ay magtutulay tungo sa isang destinasyong magbibigay ng mas maayos at ligtas na buhay. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Personal na inalam ni DPWH Secretary Vince Dizon ang update sa rehabilitasyon ng EDSA. Tingnan din ng kalihim kung paano masosolusyonan ang pagbaha sa ilang bahagi ng EDSA, gayon din ang maayos na sidewalk. Nagbabalik si JM Thompson.
2: Mag-aalas 4 kaninang madaling araw nang inspeksyonin ni Secretary Vince Dizon ang Phase 2 ng rehabilitasyon ng EDSA. Ilan sa kanyang mahigpit na tinignan ay ang ilang ginagawang daanan sa northbound ng Bonnie Serrano Avenue sa Mandaluyong City at ang sidewalk improvement project sa May Buendia Station. Pagpalo ng alas 5 ay binuksan na rin ang ilang mga linya ng daanan sa EDSA para iwas aberya sa kalsada. Ayon naman kay Secretary Dizon, kanila ring sisimulang lakihan ng mga inlet o daanan ng tubig papasok ng drainage para makatulong sa paghupa ng tubig baha sa tuwing maulan.
7: Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumabaha, lalo na pagka magakasang ulan at matagal ang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoblein, titriplein namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage.
2: Tiniyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang rehabilitasyon ng EDSA, kabilang ang tuloy-tuloy ng mga ginagawang daanan mula sa Orense hanggang Monumento at inaasahang matatapos ang rehabilitasyon sa susunod na taon. Samantala, personal ding pinuntahan ng Kalihim ang ginawang sidewalk improvement project sa may Buendia Station kung saan mas lumawak na ang daraanan ng mga pedestrian.
7: Ako ata, dalawang beses ko na ginaakad doon. No? And nakita natin na kawawa talaga yung mga kababayan natin na nagagakad at nagko-commute.
2: Dahil sa kitid ng sidewalk noon, minsan ay napipilitan ng ilang commuter na dumaan sa mismong kalsada kung saan delikado para sa kanilang buhay. Kaya naman ang dating 1.5 meters na lapad ng sidewalk ay 3.2 meters na ngayon.
7: Pakipag-usap tayo sa MMDA, yung mga dating obstruction na useless naman, hindi naman nagagamit. Yung mga dating mga bus stop, nasa gabag ang, wala na namang humihintong bus dito. Lahat nasa busway na. Tapos yung mga plant box na hindi naman nagagamit, pinapatanggal na rin natin para tuloy-tuloy yung daloy ng mga pedestrian at ng mga siklista.
2: Makikipagtulungan din ang DPWH sa MMDA at local government unit para mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga proyektong ito na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute at dumadaan dito. Inaasahan na ang mas malawak at mas ligtas na sidewalk ay gagawin din sa kabuuan ng EDSA.
7: Nakita naman natin na kapag ginagawa ng tama yung proyekto, hindi ninanakaw yung pera. Gaya ng sinabi ng ating Pangulo, maayos ang nagiging resulta.
2: Hindi naman titigil ang DPWH na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na ang mga kalsada at daan ang magbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi sila ang nagbibigay ng permit sa mga gustong mag-rally kundi ang lokal na pamahalaan. Tugon ito ng PNP sa alegasyon na hinaharang nila ang mano ang permit application ng ilang grupo sa araw ng State of the Nation Address. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
8: Hindi totoo. Ito ang tugon ng Philippine National Police o PNP matapos sabihin ng grupong bayan na hinaharang ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kanilang permit application para makapagsagawa ng kilos protesta sa harap ng St. Peter's Church kasabay sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pahayag ng grupo. Kanilang iginiit na dalawang beses na silang nakipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pero walang naisasapinal na kasunduan dahil sa pagtanggi ng NCRPO. Ayon kay Acting Chief Public Information Office Police Colonel Allen Rayco, hindi sila ang nag-aaproba ng permit to rally, kundi ang lokal na pamahalaan.
9: To make it clear, the NCRPO as well as the National Police do not have the power to deny or grant any permits for rallies. So hindi po kami ang nagpro-provide niyan. They take our comments, they take our opinion, and then the local government unit will be the one to decide whether to grant or deny po yung mga. So hindi po accurate na sabihin natin na hindi pinapayagan.
8: Nakalatag na ang security deployment na ipatutupad ng PNP. Katunayan, pinagana na nila ang SONA Task Group. Aabot sa 20,000 pulis, kabilang na ang force multiplier ang ipapakalat para sa SONA. Maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP para sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Pero hindi daw ibig sabihin na walang aresto na mangyayari kung may lalabag sa batas.
9: Pagka umabot na po sa punto na nanggugulo na at umabot na nga, kung umabot man sa ganyan ng mga threats, may pagsusunog o panggugulo na, which will endanger the safety of the general public, we will do what is necessary and the full force of the law will be brought about them.
8: Wala namang nakikitang banta ang PNP para sa SONA pero maaari pa rin daw silang magtaas ng alerto para matiyak na magiging payapa ang SONA ng Pangulo. mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa bayan.
0: Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tala ng Philippine National Police na bumaba ang crime rate ng 20.6% ngayong pangalawang quarter ng taon. Sa kabila yan, ang mga napapabalitang krimen itong mga nagdaang linggo. Hindi anya ito ikinatutuwa ng pamahalaan kaya pinaiigting pa ng pulisya ang kanilang mandato sa pagprotekta sa mga komunidad. Bagamat may mga insidenteng na ibabalita, pinakikitaan niya ng mga ulat ng PNP na bumaba ang mga naitatalang krimen sa bansa at may mga lugar na walang naitatalang insidente ng krimen.
10: Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaaring ipagpunyagi dahil hangga't maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
0: Sa harap ng isinasagawang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mahalagang programa ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representatives at pagpapanatili ng timog silang Asia bilang Peace and Neutrality Zone. Yan ang ulat ni Gab Villegas live.
11: Diyan, ilang mga pagpupulong ang isinagawa ngayong araw bago ang nakatakdang pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting bukas, July 21.
12: Isa unang aktibidad ang interface meeting ng ASEAN Foreign Ministers at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o ICHAR. Sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng mas malawak na pakikipagtulungan sa mga sektor at stakeholder upang maisulong ang karapatang pantao. Ngayon din sisimulan ang implementasyon ng ICHAR 5-Year Work Plan 2026-2030.
13: I hope that within this period, ICHAR will be able to further enhance its approach to both recurring and emerging issues as well as consistently build upon its fundamental work to ensure advancement of our region's human rights agenda in a sustainable and inclusive manner.
12: Noong nakaraang taon, nang pagtibayin ng ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment at ang ASEAN Declaration on Promoting the Right to Development and Peace Towards Realizing Inclusive Growth and Sustainable Environment. Sumunod ang pagpupulong ng ASEAN Foreign Ministers bilang Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Commission upang patatagin ang pagpapatupad ng Shanfest Treaty na nagbabawal sa mga armas nuklear sa rehiyon. Nanawagan din ang kalihim

0: exploring all possible avenues to bridge the remaining gaps and outstanding issues with the shared objective of realizing the nuclear weapons adherence to the protocol.
1: Yan yung pinakauling activity na sinagawa sa PICC ngayong araw ay itong meeting kasama si ASEAN Secretary General Cao Kim Korn at ang ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights upang lalong maisama yung karapatang patao sa mga policies ng ASEAN. At bukas ay dito na isasagawa yung 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting na mangyayari sa PICC. Dalawang beses na magkakaroon ng huddle si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga miyembro ng media bukas. Yan ay bandang tanghali at saka bukas din ng alas 6 ng gabi at bukas din ng alas 5 ng hapon ay inaasahan na magsasagawa ng press briefing si DFA Deputy Assistant Secretary Dax Imperial upang bigyan tayo ng wrap netong mga naging pangyayari sa unang araw nitong mga activities para sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and related meetings dito sa Metro Manila. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Parañaque City, Balikcidian.
2: Maraming salamat, Gav Villegas.
3: 60 hanggang 70% ng mga mamamahayag ang nakakaranas umano ng banta sa kanilang buhay. Kaya naman bumuo ng kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa proteksyon ng media. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Para protektahan ang mga mamamahayag ng bayan. Ito ang naging pundasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para selyuhan ng isang kasunduan na lalaban sa online threats, cybercrime at iba pang modus sa mga journalists. Lumalabas kasi sa pagsusuri ng task force na tinatayang 60 hanggang 70% ng mga mamamahayag ang nakararanas ng banta sa kanilang buhay kung saan karamihan ay babae. Ayon sa CICC, mahalaga ang kasunduan na poprotekta sa kanila, lalo na ngayon na maraming mamamahayag ang nasa Senado para magbalita ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: It's really important for us na to make you feel safe para wala ho kayong takot magbalita ng katotohanan sa ating mga kababayan.
4: Ang mekanismo bukod sa pagtawag sa hotline 1326 ng CICC, pagsusuplong direkta sa PT Forms para ma-coordinate sa ahensya.
5: Apart from reporting, meron na tayong proactive approach on real threats to media personalities. So magkakaroon sila ng seat dito sa ating Threat Monitoring Center. Ititrain natin yung mga tao from PT Forms para naman mahanap proactively ano ba yung mga ongoing threats sa mga media practitioners.
4: Matatanda ang noong Marso, naglabas na ang PT Forms ng opisyal na pahayag ng pagkundina sa panggigipit na nararanasan ng mga journalists sa bansa. Giit ng Task Force on Media Security, patuloy din silang nag-iimbestiga at nagbabantay sa mga ganitong klase ng insidente at tumitindig para sa kaligtasan ng mga mamamahayag ng bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga

0: para lang sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
11: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
10: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
10: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang yung programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Dorj Maguindanao. At sa kasalukuyan, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. It's another Monday, it's another pagtutok na naman ng ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Nakatutok na ba ang lahat kanina? Medyo nagkaroon ng konting paglilinaw lang naman. In any cases, kumbaga, syempre, no? Yung pag-express kasi ng iyong naiisip at nararamdaman at yung saloobin, minsan nagkakaroon ng emotional attachment. Kaya naman, hindi may iwasan na bugso ng damdamin. O, di ba? Well, that's reality. Kasi paano mo may express, no? Same as yung kahalagahan on the right to yung right mo. Karapatan mo. Diba? Karapatan na maipahayag ay yung sarili. Right to express yourself. Right of speech. Diba? Anyways, marami tayong pag-uusapan ngayon. Marami tayong balita na ihatid sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, mga talakayan, ikaw, kasunod nung ano, kanina, nakita niyo na ba yung video na nag, aside from the video na pinalabas ng China State Media, yung video naman, nagaling naman sa ating armed forces na kung saan nagtamo ng hindi naman gaano kalala pero nasugatan ng isa sa mga Navy personnel mismo doon sa karagatan na kung saan sila na binabantayan nila. Kanina nandun sa Ulat Bayan kung inyo'y nasundan at matingnan nyo kung hindi nyo pa nakikita, it's all over the ano, nako talagang there's so much of an explaining to do by the Chinese Coast Guard or Navy kung ano man yun. Dahil it's confrontational eh. No, may nasaktan na. Ewan natin, tingnan natin kung ano yung mga kasunod nun. Diba? Kumbaga, nasaktan na tayo doon sa pinalabas nilang AI-generated depicting na Pilipinos as monkeys. O, diba? Nasundan pa nitong pamamalo ng isang Chinese personnel ng Navy, I think. Navy or Coast Guard ba yun ng China? Dito na lumalabas sika nga yung bugso din ang damdami ng ating mga kabayan dahil madami nagalit doon sa mga nakakita ng video, no? Pero sana mahinahon pa rin, no? Sana ay mapag-usapan, sana ay ma-resolve ito dahil dami ng issue. Eto, tumaas pa yung gasolina. Baka bukas, tumaas na naman ang gasolina. Mag-abang-abang tayo dahil iba't iba, kaliwat kanan din yung pinaghuhugutan natin ng kumbaga, kaliwa. At kanan ng pinaghuhugutan natin ng iba't ibang mga emosyon at pati na rin sa mismong bayan natin. And be safe everyone. Oo. Kung wala naman masyadong gagawin sa gabi o kaya late night, kung hindi ka naman required o kailangan na lumabas ng hating gabi or not safe in those areas na pinupuntahan, better stay at home. And yung mga ano, yung mga kababayan natin who are hindi maiwasan din, nagabi rin na bumibiyahe. Pero ngayon, kakaiba eh, kasi ika nga eh. Basta, be safe na lang. No? Let us be more vigilant and cautious with our environment if going around in the city. Pero kahit kailan naman eh, kahit saan, dapat we have to be cautious. No? Anyways, it's July 20 ngayong araw, 2026. And 10 days from now ay sisimulan na ang kampanya. No, kampanya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan yung kampanyang nasabi ay hudyat ng pagsisimula ng Bangsamoro Parliamentary Election. Yan na yung pinakaabangan ng ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinakaabangan nila in a way na kumbaga makikita na nila. Oo, makikita na nila kung ano yung sino ang mananalo this coming Bangsamoro Parliamentary Election. Tingnan natin who will be. Although matagal pa naman, no? Kasi ito, July 30. And then if I'm not mistaken, 45 days yung campaign period. Oh, matagal-tagal din yun. Ha? Matagal-tagal din yun na ibubuno ng mga kakandidato. Again, yung mga kakandidato ay yung party. Oh, yung party, una sa lahat yung party. Pangalawa is yung sectoral representative. Yan, yung mga sectoral representatives na tatakbo. Then pangatlo is yung district representative naman. We have a very good conversation, no? Salam to Attorney Alex and kakasalik Nasir Sharif, para Nasir Sharif, na we had a good conversation with regards on the coming Bangsamoro election, no? Kumbaga napag-usapan namin na oo nga, no? Kasi ang mangyayari pala eh yung parang sectoral representatives, no? At yung sectoral kasi is coming from various various representation, no? May traditional leader, may religious leader, may woman, may youth, may IPs, indigenous people, sino ba? Traditional leaders. Yan yung I forget the other two, no, kasi walo yun, walo. So yun yung mga sectoral representation. They will be voted. Alam mo kung ano yung katumbas niya. If you put it into context in a national, no, a national level, yung party representation are those yung mga party list, no? And then yung district representation are those of the ganito yung pagkakausap namin kanina eh, are those of the what you call this? Mga congressman, kumbaga congressman. And then the third one, yung sectoral ay para mga senador, o di ba? Kasi walo lang sila, konti. We'll explore on that further. Anyways, ito ang mga balitang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Kaso laban kina dating Speaker Martin Romualdez Azaldico ay sinailalim na sa preliminary investigation. Kauna-unahang batas sa regulasyon ng transportation and communication or komunikasyon sa BARM ay sinusulong. COMELEC AFP-PNP nag-set up na ng mga checkpoint sa mga strategic area sa iba't ibang probinsya sa rehiyong Bangsamoro para sa payapa maayos sa seguridad the BARM Parliamentary Election 2026. PDRRMC, mga alkalde at mga ahensya ng pamahalaan at sa Sambuanga Sibugay, pinulong ni Governor Hoover upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. 180 person deprived of liberty ng Zamboanga City Jail nakapagtapos sa madrasa program sa ng pasilidad. MTRCB nanawagan sa ng mas mahigpit na koordinasyon laban sa mapaminsalang online content. Kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region bumaba ng 21.6%. At yan po ang mga balitang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM, 7:14 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
13: Mas pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publico,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang pag-indig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
8: One tap and swipe.
13: Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. O nga pala, nasa 104.3 The Capital po tayo. Tuloy-tuloy tayo
20: sa Lam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez at Saldico ay sinalalim na sa preliminary investigation. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ray.
22: Sinimulan na ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Assistant Ombudsman Mico Clabano kasabay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa mga proyekto. Bukod kay Romualdez, kabilang din sa mga reklamo si dating Congressman Saldico at iba pa. Naharap din umano sila sa reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Ayon kay Clabano, naging mahalagang bahagi ng investigasyon ang mga pahayag na 8 dating Marines na nagsilbing security personnel ni Romualdez. Hindi pa niya natitiyak kung ilang araw ang ibibigay sa mga respondent upang magsumite ng kanilang counter affidavit bilang bahagi ng preliminary investigation. Samantala, nagbabala rin si Clabano sa mga law enforcement agency na paigtingin ang pagbabantay matapos makatanggap umano ang ombudsman ng intelligence report na ilang ulit nang nagtangkang umalis ng bansa si Romualdez sa pamagitan ng umano'y back channel. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, kauna-unahang batas sa regulation ng regulasyon ng transportasyon at komunikasyon sa BARM isinusulong. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf mula Marawi.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Johania.
23: Kauna-una ang komprehensibong batas na magbibigay ng iisang sistema ng regulasyon sa sektor ng transportasyon at komunikasyon sa Bangsamoro ay sinusulong ng Bangsamoro Transition Authority sa pamamagitan ng panukalang Bangsamoro Transportation and Communications Code. Layunin ang panukala na maging pangunahing batas ng rehiyon sa pangangasiwa ng mga serbisyo sa transportasyon at komunikasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Ministry of Transportation and Communications o MOTC. Ito ay sa pamamagitan ng pag-iinstitutionalisa sa 7 sectoral offices nito at pagbuo ng pangmatagalang Bangsamoro Transportation and Communications Master Plan. Saklaw ng panukalang batas ang land at maritime transport, mga pantalan at terminal, airport landside operations, airport transport services, telecommunications courier at ticketing services, pati na rin ang digital transport regulation. Layo din itong pag-isahin ang kapangyarihang pangregulasyon ng BARMM habang kinikilala ang papel ng mga pambansang ahensya. Ayon kay Committee Chair Zulkifar Ali S. Bayam, mahalagang matiyak na magiging komprehensibo at praktikal ang panukalang batas upang matugunan ang lumalawak na pangangailangan ng mga mamamayan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
9: Maraming salamat, Johania Yusuf. Samantala, sa Mindanao pa rin, COMELEC, AFP at PNP nag-set up na ng mga checkpoints sa strategic area sa iba't ibang probinsya sa rehong Bangsamoro para sa payapa, maayos at seguridad ng BARM Parliamentary Elections 2026. Para sa detalye, gikan iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ms. Dandy.
2: At dahil nagsimula ng election period sa rehiyong Bangsamoro para sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections 2026 sa Setyembre 14, naglagay na ng mga checkpoints sa mga strategic area sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Pinangunahan ang ceremonial kick-off ng pagsaset up ng mga checkpoint ng Bangsamoro Electoral Field Offices, katuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nagkapaskil sa mga itinayong karatula ang mga prohibitions o pinagbabawal ng COMELEC na mga gawain kabilang na ang gun ban sa panahon ng election period. Kaugnay nito, pinaigting ng mga kinaukulang otoridad ang checkpoint inspections at mga hakbanging pangseguridad sa layuning mabantayan at mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng publiko sa loob ng election period hanggang sa araw ng halalan tungo na sa pagtatapos ng election period sa Setyembre 29. 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, 7:23 in the evening. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, sa lukuyan napapakinggan ninyo sa 104.3 The Capital. Anyways, marami pa tayong balita na iahatid sa inyo dito sa ating programa. Samantala, kanina ay nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin, no? Actually, meron lang konting hindi inayos, no? Kumbaga, at nagpapasalamat tayo, they're listening right now, mga kasama natin dyan sa Green Hills, no? Maraming salamat. Oo, syempre. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Bukas, no? Bukas ulit ay abangan ninyo ang live coverage, no, special coverage ng Radyo Pilipinas sa ongoing na trial dyan sa Senado ng paglilitis, the impeachment of Vice President Sara Duterte. I mean, aside doon sa paglilitis, ika nga ay marami tayong natututunan, no? And yung natututunan natin na yan ay yung karapatan natin bilang citizen ng ating bansa, no? Kasi kanina, mostly yung napag-usapan is ano ba? Pwede bang buksan yung private accounts o kaya yung income return, tax return ng mga individual? Nevertheless, regardless kung sino man, no, if vice president, president, mataas man sa tungkulin o kaya normal o kaya common na tao, dapat may karapatan pa rin. Doon kasi umikot yung kanina, no. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. PDRRMC, mga alkalde at mga ahensya ng pamahalaan sa Zamboanga, Sibugay, pinulong ni Governor Hofer upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin ang detalye kay Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lesti. Lesti. Okay, Lesti, are you there? Oh, wala pa si Lesti. 7:25 in the evening.
3: Hello, sir.
9: Ayan, okay, Lesti, go ahead.
3: Yes, sir. Okay, Governor Dulcente, provincial disaster council, central na po si
9: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Lesti Cubol, 7:26 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio pagkaraan ng ilang paalala.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman na ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide. Kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU. Kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oa, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Bilang isang benepisyaryo ng SLP, malaki rin ang tulong sa akin tulad sa mga pang-araw-araw namin at saka sa mga neighbor namin na naka-benefits din. Gaya ng mga naglalakbo ng mga paninda namin tulad ng Bishop at Punta. So, malaking tulong mo din talaga sa amin ang livelihood na binigay ng PSWD sa government natin. Maraming salamat na sana palawakin nyo ang mga beneficiary ng katulad namin.
24: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
25: SONA
5: 2026.
26: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
5: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
25: SONA
5: 2026.
27: Radyo Pilipinas is on Viber.
28: Viber.
27: One tap and swipe.
28: Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
28: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
28: Viber.
27: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
6: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 7:31 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Babalikan po natin si Lesti sa kanyang balita kung saan PDRMC, mga alkalde at mga ahensya ng pamahalaan sa Zamboanga, Cebu ay pinulong ni Governor Hofer upang masolusyonan ang paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Lesti Cubol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lesti.
3: Yeah, balik tayo. Ipinatawag ni Sibugay Governor Johnson K. Hofer ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang mga lokal na punong ehekutibo, mga ahensya ng pambansang pamahalaan at mga punahing stakeholders sa probinsya upang gumawa ng konkreto at mapagpasyang aksyon upang masolusyunan ang paulit-ulit na pagbaha na nakakaepekto sa ilang mga bayan sa Zamboanga, Sibugay. Ang pagpupulong ay dinaluhan ni Congresswoman Marley Hofer Hasim ng ikalawang distrito ng probinsya, Mayor Julius Acosta Jr. ng CI, Mayor Arnold Famor ng Imelda, Mayor Edre Luisa Calonghe ng Mabuhay, Vice Mayor Joper Mendoza ng Payao, Vice Mayor Eugene Hambaro ng Naga, DPWH Regional Director Basir Ibrahim at iba pang mga miyembro ng konseho. Dahil sa pabalik-balik na pagbaha, nangangailangan ng mga pangmatagalang solusyon kakibat ang pag-aproba ng nasabing konseho ng ilang mahalagang resolusyon bunsod ng mungkahi ng DPWH Region 9 na magpahiram ng dalawang dredging machine para sa desalting o pagtatanggal ng naipong banlik sa sahig ng Sibugay River. Binuo rin ang isang technical working group upang pagsamasamahin at suriin ang mga long-term flood mitigation proposal upang matagalang panukala mula sa mga kinaukulang ahensya at mga stakeholder para sa pagbawas ng baha. Nagpasa rin ang konseho ng isang resolusyon na humimok sa Regional Development Council na magtatag ng isang espesyal na komite. Layo nitong siyasatin ang mga aktibidad sa kabundukan sa mga kalapit na bayan sa labas ng Zamboanga, Sibugay na maaaring nag-aambag at nagpapalala sa pagbaha na nararanasan ng mga komunidad sa baba. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
9: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, 180 persons deprived of liberty o 180 persons deprived of liberty ng Zamboanga City Jail nakapagtapos sa madrasa program ng pasilidad. Para sa detalyo ay mula sa Zamboanga, alamin natin kay Justin Bulanon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Justin.
8: Inangasiwaan ng Zamboanga City Jail Male Dormitory ang madrasa graduation ceremony ng 180 persons deprived of liberty o PDLs na nakapagtapos sa iba't ibang antas ng Islamic Education Program ng pasilidad. Mula sa nasabing bilang, 88 ang nakapagtapos sa grade 0, 49 sa grade 1 at 43 sa grade 2 ng madrasa program. Hinikayat ni National Commission on Muslim Filipinos o NCMF 9 Regional Director Roy Samatolo Mukaram sa mga nakapagtapos ng Muslim PDL na isabuhay ang mga aral na kanilang natutunan sa naturang programa. Magsisilbing daan-anyang edukasyon at pananampalataya upang hikayatin ang mga PDL na maging responsabling miyembro ng lipunan. Kinikilala sa nasabing seremonya ang dedikasyon ng mga PDL na gawing bahagi ang pag-aaral ng Islam para sa kanilang espiritual na pag-unlad at rehabilitasyon habang nasa loob ng piitan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Hey, maraming salamat, Justine Bulanon. Tuloy-tuloy tayo, 7:35 in the evening. Nakatutok pa rin kayo sa Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital. Samantala, kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region bumaba ng 21.6% o 21.6% para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mildred.
11: Nakapagtala ang DOH Center for Health Development 1 na 58 kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region as of June 27. Mas mababa ng 21.6% kumpara sa 74 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Gayunman, ayon kay Dr. Will Bobis, Medical Officer 4 ng DOH CHD Region 1, hindi nagpapakampante ang ahensya dahil inaasahang maaaring dumami pa ang kaso ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan tumataas ang panganib ng pagbaha at paglusong ng mga tao sa maruming tubig. Sa kasalukuyan, di man na ang naitalang nasawi dahil sa sakit. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng kalamnan at ulo, pamamantal, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. Pinapayuhan ng mga nakaranas na lumusong sa baha o maruming fresh water at nakaranas ng sintomas na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa DOH, maaaring magdulot ng pagkasira ng bato at tatayang leptospirosis, ngunit maiiwasan ang malalang komplikasyon sa pamamagitan ng maagang pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: 7:37 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating balita dito, balitaan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, MTRCB nananawagan ng mas mahigpit na koordinasyon laban sa mapaminsalang online content. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Ray.
22: Iginiit ng Movie and Television Review and Classification Board ang mas mahigpit na koordinasyon upang matiyak ang responsabling paggawa at pamamahagi ng online content. Ang pahayag ay kasunod ng pagkundina ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto sa AI-generated videos at editorial materials ng China Daily na umano'y naglalaman ng racist at dehumanizing na paglalarawan sa mga Pilipino. Nakikiisa rin ang MTRCB sa Department of Foreign Affairs sa pagkundina sa naturang mga material na nakainsulto sa mga Pilipino. Bagamat wala sa jurisdiction ng MTRCB ang naturang nilalaman, sinabi ni Soto na ipinakikita nito ang pangangailangan ng responsabling paggamit ng artificial intelligence sa paglikha at pamamahagi ng content. Binigyang diin din ni Soto ang patuloy na pagdami ng mapaminsalang content sa digital at social media platforms, lalo na ang madaling ma-access ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:39 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon nilang paalala.
10: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, World Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals.
1: Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
2: Hari inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
1: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Good news!
16: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: At babalik po tayo dito sa ating programa sa Alam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hindi po napakinggan ang azan para sa Aisha Prayer.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, tuloy-tuloy tayo. Defense team, nire-respeto ang desisyon ng impeachment court sa pagpapasupina ng bank records ni Vice Presidente. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
2: Tinatanggap ng defense team ang desisyon ng impeachment court na maglabas ng subpoena duces tecum sa ilang bank records, tax records, AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Attorney Manes Escarpio at ng 19 na korporasyon. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, matapos ang trial ngayong araw, na ilatag naman umano ng depensa ang kanilang panig, kaya nire-respeto nila anuman ang naging desisyon ng korte. Narito ang bahayag ni Attorney Michael Poa.
3: The defense argued its position, you know, nilatag naman namin kung bakit kami nag-object, nilagay naman namin doon sa aming opposition kung ano yung mga relevant laws on that really fortified our position on why the request should not be given due course. But nonetheless, you know, we, syempre, nasa hukom naman talaga kung anong decision we... available.
0: Yan po ang naging pahayag ng defense team ng Pangulong or Vice Presidente ng Depensa, rather, ng Depensa, no? Na si Attorney Michael Poa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:47 in the evening, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga nakatutok at nakikinig sa kani-kanilang mga sasakyan o kaya sa kani-kanilang mga bahay. Tayo po yung napapakinggan sa iba't ibang media platform. Syempre, una sa lahat, sa Radyo Pilipinas 104.3. Ayan, sa 104.3 muna tayo napapakinggan. Wala po muna tayo sa 738 AM. Sa 104.3 The Capital FM. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa social media via Facebook at sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. At syempre pa, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa TV Plus, sa iba't ibang TV station o kaya sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At syempre, abangan din po sa Radyo Pilipinas on 27, I think holiday yan, no? Kasi, or holiday ba sa Quezon City lang? Alamin natin, on Monday. Kasi yung, yun naman yung ano ng Pangulo, ang kanyang State of the Nation address, which is a regular gawain at nasa constitution na, nasa batas na yan, that the president should do a regular state to the SONA, no? State of the Nation address. At yan po ay gaganapin sa Monday. Sa Monday po yan. Kaya ready-ready po tayo kung kayo ay nais makinig, kung nyo gusto nyo pong makinig. So walang trial on Monday, no? Kasi magbibigay daan ito para doon sa SONA ng ating Pangulo. Samantala, sa Senado pa rin, kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment, Senador Rodante Marcoleta hiniling sa impeachment court na makaboto siya sa impeachment court. Para sa detalye, alamin natin kay Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Ninfa.
4: Kinumpirma ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na natanggap na niya ang letter of manifestation mula kay Senador Rodante Marcoleta. Sa naturang liham, hinihiling ni Marcoleta na makibahagi siya sa impeachment court o sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagboto. pinunto ni Margoleta ang rule noong impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada na nagpapahintulot umano sa Senate President na magkaroon ng mekanismo para makaboto ang isang senador sa anumang usapin. Ngayon kay Escudero, hindi niya muna ito dedesisyonan. Pinapasa ng presiding officer ang pagtalakay sa usapin sa Senado bilang isang legislative body. Ano man anyang maging desisyon ng Senado bilang legislative body ay ia-adapt ng impeachment court. Pero sa personal na pananaw ni Escudero, pabor siya sa request ni Marcoleta basta't walang suspension order laban sa senador. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Vasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Senado, maraming salamat Niva Asuncion. Kaya naman, kung kayo ay hindi pa nakatutok sa live o special live coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kayo po ay tumutok na I think this week ay Monday hanggang Wednesday. No? And by next week after the SONA, magkakaroon ng bagong schedule ang impeachment trial, no? Abangan natin niya kung ano yung magiging bagong schedule ng impeachment trial. So likewise, gaya nga po na nababanggit natin, ang importante is that nakatutok tayo. Hindi naman yung buong programa, no? Pero yung proceedings medyo kumbaga ilang part of the proceedings natutok tayo para at least ano pa kaya kung matututukan mo lahat 'yon, 'di ba? Mas maganda para at least nagiging maalam ka na din sa batas. Samantala, tuloy-tuloy tayo. 2026 Barangay Tanod Skills Challenge ikinasa ng pamahalaang lungsod ng Iligan katuwang ang iba't ibang partner agencies. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Makarambo, nagbabalik.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Dandy.
5: Hahandaan na sa lungsod ng Iligan ang 2026 Barangay Tanod Skills Challenge sa ilalim ng Iligan City Peace and Order Program para matiyak ang tagumpay ng implementasyon ng naturang programa. Ginanap ang coordination meeting na dinaluhan ng magkinatawan ng DILG Iligan City, Iligan City Local Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Iligan City Police Office, Philippine Red Cross Iligan Chapter at mga kinatawan ng Department of Health upang pagsamasamahin ang mga operational detail para sa partisipasyon ng 44 na barangay ng lungsod. Tumutok ang usapin sa pagpupulong sa paghubog ng mga makatotohanan at nakabatay sa kakayahan ng mga senaryo o sitwasyon na susubok sa kaalaman, kahandaan, pagtutulungan at kakayanan sa paggawa ng desisyon ng mga barangay tanod. Higit pa ito sa kompetisyon dahil layunin ito na paigtingin ang kakayahan o abilidad ng mga barangay tanod bilang frontliners sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at pagresponde sa mga emerensiya sa kani-kanilang komunidad. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat gikan Iligan, Miss Dandy Makarambon. Like I said kanina, no, tayo po ay tumutok, makinig, makialam, makiisa at makiusyoso sabi ko din, maki-update sa tuloy-tuloy na Senate impeachment trial, no, sa impeachment trial sa Senado para mas magiging maalam tayo, mas alam natin kung ano yung mga nangyayari, mas alam natin kung ano ang dapat natin malaman. Actually kanina, no, yung ilan sa mga nakatutok na mga kababayan natin ay nalalaman natin kung ano yung importante when it comes to your personal and private accounts. Oo. May it be sa bangko, may it be sa BIR, may it be sa AMLA, may it be your bank transaction, 'di ba? Ang very reason lang naman kaya naman bubuksan yung ika nga nasabi, no, na mga records, no, mga papeles ng Vice President at ng asawa niya is that it is being subpoena by court, no. Eh sabi kung hindi naman ay napakabawal, bawal talaga na buksan, isiwalat, ipakita ninuman yung iyong bank records, transactions and even yung income tax return, no. na ayon sa batas, it's bounded by the privacy law. At dahil inuusig nga ang ating vice presidente, she has to abide by law, by the law, na kumbaga ay mabigyang linaw kung ano man, no, ang dapat malaman ng ating mga kababayan patungkol sa kanyang mga account. It's so very important, no, dahil kasama yun sa proceedings, kasama yun sa mga iba't ibang mga ginagawa. But like I said, no, like we said kanina, it is important na lang. Kumbaga, kung ikaw ay nakatutok sa mga kinahihinatnan, no, ng mga pangyayari sa Senate impeachment, no, sa impeachment court sa Senado,

0: At kung kayo man ay bibisita sa mga areas ng barm at kayo ay dadaan sa iba't ibang mga checkpoints, para sa amin ay very regular scenery na yan. Oo, na kung saan ay always, almost every day, sanay na kami sa mga checkpoints na yan, no? Eh dito wala nga eh, nakakagulat nga eh, no? Alam mo yung pag-transfer mo dito sa Metro Manila, tiga, parang nawala na yung ano eh, yung mga checkpoints eh. Dun sa amin, well, it's a usual scenery, no? You have to submit and abide by law. Pero may mga ano naman yan eh, may mga, kumbaga eh, may mga standard operating procedures eh. Hindi sila pwedeng visual lang, no? Visual lang yung pagtingin sa loob ng sasakyan, no? Hindi sila pwedeng magtanong ng anong mga papeles or anything, not unless if they have suspicion, no? Hindi din pwede buksan yung trunk. Kumbaga, no? Kumbaga, talagang visual lang. Pero, isa na din yan eh. Isa na din yan, I think, sa mga dapat natin malaman ng mga karapatan natin when going through checkpoints, no? Babala lang, may mga certain checkpoints na may mga curfew talaga sila, lalo pa sa Cotabato, in Maguindanao area, may mga curfew yan, no? So, para maiwasan na kung ano man yung mga aberya, better not go doon sa mga areas na kung wala kang proper, kasi kahit hindi ka nila i-check actually, dapat anytime naman dapat proper yung documents mo, lahat na kailangan. And so as gun ban, hindi na pwede magdala ng kahit anong baril, even though it has PTC or kung ano man na permit na pwede mong dalhin, no? And so as this coming July 30, magsisimula na din ang first day ng kampanya sa Bangsa Moro. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula dito sa studio ang ating mga engineers, Joy Timidan, Rose Ann Erno, at syempre ang ating mga producers, Isabel Silang, at ang ating executive producers, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Pauda, kakupoy ni Lingkod, Nords Maguindanao, kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gaya nga pala nabanggit natin, tutok lang po kayo bukas, meron namang special coverage ng Radyo Pilipinas ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. That's 2 p.m. onwards, tuloy-tuloy po yan yung coverage. Oras 8 p.m. magandang gabi.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.

0: Ako ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ha? Komentaryong tumpak at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot
8: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
11: Time check, it's 8:08 in the evening.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Alright, no? Magandang gabi po sa inyo lahat, no? Medyo maulan kanina kahit nag-angkas lang ako, no? At medyo nabasa. Pero konti lang, kaya naman yung ulan kanina. Hindi na ako nagkapote. Pero yun nga, no? Sa ating mga listeners and mga supporters, magandang gabi po sa inyo, mga Lodi. Dahil nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tatim Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Saturday mula alas 8, ay tuwing Monday, ah, Monday po nga pala ngayon, no. Tuwing Monday po, no, hanggang Friday from 8 to 9 p.m. po, at tuwing Saturday at Sunday ay 7:30 to 8:30 naman po kami mapapanood dito po sa Radyo Pilipinas. At para po sa isang maabulo na naman mga kwento at talakayan at mga maiit na issue, trending na videos at naka-inspire na mga balitang dapat nyo pong malaman, kaya ihanda na po ang inyong radio, cellphone o live stream. Dahil dito, bawat kwento ay may kabuluhan. Welcome po sa Vlog sa Bagong Pilipinas, at makakasama natin muli ang ating co-host na si Admin Rich. So, good evening Idol Rich! Nandiyan ka na ba? Wala pa si Admin Rich, no? So, ganun pa man, no? Ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood po sa ating programa, no, at sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook live streaming at Radyo Pilipinas 104.3 The Capital. At napapanood din po sa Free TV, sa mga Mayroon TV Plus na sa Channel 3 ng channel ng ABS-CBN at ng For the Box channels from 45 to 49 ng GMA 7 po. At mapapakinggan din po sa kami sa Radyo Pilipinas 104.3 na Capital sa inyong mga AM band. Yun po, no, medyo para akong uubuhin, kaya pinipigilan ko ang ating ubo. At siyempre po, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez, at sa lahat po ng mga ating mga abayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at dito sa Mega Manila, at maging lahat sa ating mga abayan around the world, no, ang ating mga OFW, ang ating mga immigrants, no, na naapanood po sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po ang ating mga kasama dito sa radyo, sa ang ating mga kapwa vloggers na may kanya-kanya pong mga slot from Monday to Friday, Sunday po, no. At syempre po, ano, magandang gabing muli sa inyo lahat, at maya-maya malalaman po nandito po si Admin Rich para po natin makausap. So, ganun pa man na mga idol, no, andaya po nating topic na ano na pag-uusapan sana, eh, no. Pero ganun pa man ay atin po muna ng talakayin yung siyempre po na sa pagpano po ni Mima Alicia, no. Kanina naman po ay nandun po ako. Doon po ako tagagaling, kaya medyo pag-uwi ko rito, pagpunta rito para sa ating radio program ay naulan na at medyo nabasa, pero hindi naman ganun kalakas yung ambon. So ganun pa man, no, nandun po tayo kanina mga bandang alas 5, medyo na yata ako naarating yung mga alas 6 na. So hindi ko nabantay yung time ko na pagpunta ko. So nakita natin doon ang maraming tao, syempre, no, yan po unang pagsilip sa burol ng ating kaibigan o kasamang vlogger, no, na PBBM vlogger na napaatapang po, no, itong si Mima Alicia, no. At ako nga rin, no, hindi ko kaya yung ginagawa ni Mima Alicia. Napaatapang po niya kasi. Although tayo rin naman ay sumasagot, pero syempre po, no, nag-iingat din po tayo sa ating mga sinasabi. Kasi usually naman ang ating mga sinasabi naman ay pag-depensa lamang po ang ginagawa natin, no. Iba yung diskarte ni Mima, iba yung tapang niya, at bilang isang kabataang babae, no, na paatapang niya. Kasi imagine po ninyo, 24 pa lamang po si Mima, no, nasa 24 years old pa lang po siya. Kasi nung unang ko siya nakilala nung sa Comelec, sa harapan ng Comelec, yun, no, ingay din ni Mima doon, no, na ay paglaban siya pa sa ating mahal na pangulong, na sa ating mahal na pangulo, BBM. At dahil nga po doon ay nagkakilala kami doon, at may mga pagkataon na nagkaasama sa kainan, mga ganyan, sa ibang mga occasions like rallies, yan. Doon natin lang siya nakikita at nakasama si Mima. Pero wala kami tagang personal involvement na yung bonding ba, wala pa, hindi kami nagkaroon ng chance o pagkakataon na magkaroon ng bonding na ganun, no. Although may mga pagkakataon na kami mga vlogger nagkakasama, pero siyempre may mga kanya-kanyang grupo na sinasamahan, so hindi talaga yung close na close yung bonding, no. Pero nagkakasama, pero hindi nga yung masyadong close. So ganun pa man, no, nakita natin sa burol na yan ay ang ating mahal na USEC, PCO USEC, na si Attorney Claire Castro. At yun nga, ano, na hindi ko na sinend yung ano, yung videos, basi bawal eh, at saka mga pictures, hindi ko na, ayoko nang pakialaman pa yon para hindi tayo mapagalitan ng ating mga ibang ano, no. So ganun pa man, no, nagsalita nga doon si USEC Claire Castro, at syempre nga po isa sa mga naging nasabi niya ron, oh, yung nakikipagkikiramay niya kay sa pamilya ni Mima, at although hindi rin siya nagkaroon ng personal touch kay Mima o nakita ng personal, pero nagkaatawagan daw naman po sila, kasi pag may mga ibang issues na ano, nagkaatawagan, pero yun nga po, nawala silang, hindi sila nagkaroon ng napag-meet ng personal, no. Pero nandun po ang umaalalay po ang ating mahal na USEC ng PCO, na si USEC Attorney Claire Castro. Nandyan din po ang ating kaibigan mga vloggers, at yung mga tropa taga ni Mima na si Mike Cervera, no, na isa siya sa mga nagsalita sa harapan sa week ni Mima, at yun nga, no, nasabi nga niya yung tungkol sa pagkamatay, kung saan ay siya mismo ang nag-asikaso, no, kasi una-una po ang pamilya po ni Mima ay napaalayo po ng ano, nasa summer pa po, no. So it will take it took 2 days, no, bago pa maarating dito sa Manila ang kanyang pamilya. So kaya ang ginawa ni Mike Cervera ay siya na po mismo nag-asikaso para hindi man pwedeng nandun na lang si Mima sa foreign area at hintayin yung magulang niya para asikasuhin siya. So ang ating mga kaibigang vloggers na malalapit kay Mima ay tagal mo nagtulong-tulong, no, nagsalitan sila para tignan yung kalagayan ng pamilya ni Mima, inasikaso rin nila, at syempre po, no, ang ating mahal na pangulo ay tagal namang nagbigay ng tulong na hindi naman nababalitaan, no. So sa ating mga ibang kapwa vloggers na nagdaramdam ba daw walang tulong, ganyan-ganyan. Pero ito po ang masasabi ko, no, ang ating pong mahal na Pangulo ay ginagawa ang lahat para matulungan ang kalagayan ni Mima. At syempre, no, hindi rin pababayaan ng ating mahal na Pangulo ang naiwang pamilya ni Mima. Although hindi naman masalita ang ating mahal na Pangulo regarding sa kanyang mga pagtulong, kasi hindi lang naman si Mima yung mga natulungan niya na hindi naman nabalita. Kasi ayaw naman ng Pangulo na parang political lang yung style nung ano, yung pagpunta mo katulad ng ibang mga politiko, no, na makita mo lagi doon, no, na jersey pa pupunta sa burol ng isang patay, na jersey tapos ganyan, parang ano, alam mo yun, nagkaroon na ng fanfare, at dahil doon nagkaroon ng politika, ng halong politika, hindi na pagdamay eh. Parang personal appearance na lang ginagawa para makita ng tao na meron silang ginagawa, kahit ang totoo, hindi man taga tungkol yun sa trabaho. So dapat, ang paggawa dapat tungkol sa trabaho. O yung mga pagbisita sa mga, o pakikiramay sa ibang mga tao na pumanaw, ano, something like that, hindi man kailangan i-media pa yan eh. Hindi man kailangan na ipakita mo na dumalaw ka. So sa ganyang pagkataon ng ating mahal na Pangulo ay tagang alam mo yun, yung pagiging tao niya ay malalim, no, hindi siya basta gagalaw o mag-make moves para lang ipakita sa ibang tao na yung parang ano na, pakitang tao na lang, hindi siya ganun, no, dahil ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang kapag nakikisampat siya ay tagang taos puso sa kanyang puso yun, no, tagang para sa kanya ay ito ay isang personal na mga activity na galaw o moves ng isang tao para sa isang pumanaw na. At nakita rin natin doon ang ibang vloggers noon, yan si Ballpoint, si Chris Ulo, at syempre at ang mga OMI bloggers, ay, ang OMI members, nakita rin natin doon, no? One movement, no? Na tagang nauna sila sa venue para asikusuin din yung ano, yung burol ni Mima. At nandyan din ang PBC, ang Bagong Pilipinas citizens, no? Na sa tagang sila punong abala sa pag-aasikaso sa burol ni Mima. So sa ating mga kaibigan, ay wala pa yata si Admin Rich, ha? Parang medyo na-late si Admin Rich, ha? Admin Rich, no, where are you now? So yan, no, ganun pa man, ito nga po yung nangyaring itong sa burol ni Mima, nakakaiyak yung atmosphere doon, no? Kasi muntik na mapaiyak, eh. Kasi nag-iyakan yung mga tao nun. Baka kasi mapaluha ako at pati sipon ko tutulo. Kaya medyo tinimpi-timpi ko yung iyakin pa naman ako. So madali akong mahawa sa mga umiiyak, no? So nagbigay ng parting words ang ating mga kaibigan doon, especially mga taong malalapit kay Mima. Yung mga sinasabi nila tungkol kay Mima, although hindi rin ganun kalapit, pero si Mima nga ay napaatapang, no? Isa yun sa naalala ng mga tao kay Mima, napaatapang, no? At hindi siya nangingilag, no? Na tugisin, batikusin ang sinumang gusto niyang batikusin, no? Hindi siya nangingilag. Andiyan binatikos niya pati ang mga si Chipen Pinartates, mga ganyan, si Remulla, si DILG Remulla, at si Ombudsman Remulla, mga ganyan, no? Binabalatan din niya. Hindi siya natatakot kahit na alam mo yun na medyo off yung ano, yung parang pagkaasabi o something, pero hindi siya natatakot kasi ayun, parte yun ng ano, ng freedom of expression, tsaka freedom of speech, no? So yung mga ganung bagay, kung tingin nila ay hindi totoo, pwede naman nilang mag-file sila ng cyber libel, 'di ba? Mga ganung bagay, idaan nila dapat sa rule of law, sa due process. Hindi yung papatayin ka na lang daw, papatayin ka na lang bigla. Wala ka ng paghahatol. Kumbaga, hinatulang ka na agad ng final, yung pinakahatol sa'yo, kamatay na agad. Hindi man lang na ipag-usap, na amicable settlement, kung ano yung dapat ayusin, kung ano yung pagkakamali, o something like that. Aminin naman natin, no, tao lang din si Mima, meron siya ng pagkakamali sa kanyang mga nasabihin, sa kanyang mga pagbanat, pero dapat hindi naman ganyan. Kasi babae si Mima, ang bata pa niya, 24 years old lang. Dapat bang ganung gawin nilang hatol, yung ipatayin yung tao para manahimik? Sa mga ganyang pangyayari, alam niyo po yun, pinapatunayan ng mga binatikos ni Mima na totoo yung mga sinabi niya. Kasi, di ba, kung hindi naman totoo, ba't nila papatay yung tao? Kasi alam niya naman natin na may mga pagabanta sa buhay ni Mima. At siyempre sa ating mga ibang kasamang mga vloggers, especially mga BBM vloggers, no, may mga pagbabanta ang ginawa. At dahil doon po, hindi natin masisisi ang mga tao, especially ang mga BBM vloggers, kung ang unang suspect na papasok sa isip nila ay ang mga DDS. Kasi sila yung unang mga nagbanta, eh. Diba? Sila yung mga nagbanta sa atin, eh. Napapatayin tayo, susunugin ang ating pamilya, mga ganun, diba? So, syempre, no, kahit sa, kahit sa simpleng tao, sa common na tao, no, pag binantaan mo yun, syempre, kapag binangyari doon, kahit hindi siya gumawa doon, siya unang-unang suspect na sa pagpatay doon sa tao, kahit hindi niya ginawa, iba ang gumawa. Pero syempre, nasabi niya na yung pagbabanta niya, eh. So, ayun yung tumimo sa isipan ng mga tao. Kaya kami rin naman, pare-pareho rin yung mga naisip namin o yung mga suspect namin ay ito, siyempre, no? Especially yan si Dado. Siya yung unang-unang nagbanta sa buhay ni Mima at sa aming mga iba pang kapwa vloggers. So, hindi mo kami, nyo kami nasasisi kung sinasabi namin DDS ng papatay o something like that. Kasi may pagbanta talaga, eh. Nakita nyo yan, napanood po ninyo sa social media paulit-ulit, di ba? Ang ano lang dito, nahawa na kayo sa taong sinusuportahan ninyo, na pinapaniwalaan nyo. Kaya kayo naging ganun na rin yung mga attitude ninyo. Kung ano yung pinaniniwalaan nyo sa politikong inyong sinusuportan, sana wag na kayong mahawa sa mga hindi magandang gawain nila. Sumuporta tayo, walang problema doon. Pero yung mga ginagawa nilang masama, katulad ng pagpatay o something like that, no, wag nyo nang gayahe kasi alam niyo mo, meron tayong kanya-kanyang pamilya. Diba? Meron kayong pamilya. Pag kayo rin na dawit sa mga ganyang kaso, unang maapektuhan pamilya ninyo eh. Hindi lang ikaw. Kumbaga, doble pa yung ginawa mong pagpapahirap sa pamilya mo dahil sa nangyaring ganyang mapatayan, no? Kahit na hindi ka nais-nais na hindi ka dapat na mangyari, pero ginawa dahil sa intensyon, no? Intensyon kasi yan eh. Hindi man maapatay ang santa kung walang pagpaplano o intensyon na gawin yung mga karumal-dumal na bagay na yan. At aside from that, ano, sa lamay ni, ano, ni Mima, no? Hanggang 22 pa po yan. So, ngayon na first day, hanggang sa July 22 pa, hanggang 22 pa. So, sa mga gusto mairamay, no, magpunta, mag-pay visit sa burol ni Mima, do it, no? Especially mga vloggers na kasama natin, no? Kasi gusto rin lang makita ang itsura ni Mima, eh. So, medyo pumuyat na yung nahapis yung mukha ni Mima, pero from afar lang siya tinignan. Pero although, lumapit din ako noon. Hindi ko na masyadong tinignan kasi naawa ako eh. Nakakaawa yung hitsura eh, di ba? Nakakaano siya, nakakaiyak. Nakakabagbag damdamin talaga. Kasi bilang vloggers, siguro kahit hindi ako naging PBBM vloggers, yung normal na vlogger lang din. Yung may iba't ibang ginagawang vlog, no? Iba't ibang content. Maawa't maawa sa pa vlogger mo kasi pareho kayong vlogger. Hindi na natin titignan kung DDS ka, kung INC ka, kung ano bang yung leanings mo, no, sa politika o sa anong pang mga aspeto o, di ba? Hindi natin dapat tignan yun. Dapat nga, di ba, ipagdasal na lang natin, no? Kasi tapos na yung ano niya, yung kanyang mission sa mundo na to. Kung ano man yung mission niya, tapos na yun, no? Just put it in rest. Matahimik na, pati kayo matahimik. Kasi ang daming vlogger, ang daming mga ano sa social media, no, na minamura pa si Mima, ginagawa ng mga istorya. Sa pagkakataon ganyan, pinapalabas nyo lang na guilty kayo. Na kayo, kayo yung merong ano, mas mabigat ang dinadala ninyo kaysa sa dinadala ng mga vlogger na nakikisimpati kay Mima, no? Mas mabigat yung dinadala ninyo kaysa sa amin. Kasi kayo yung kumbaga, kaya nga kayo kung ano-ano sinasabi nyo kasi gusto nyo i-release yung mabigat ng inyong damdamin, pero hanggang doon lang siguro yun, no? So, sa iba pang mga taong tumitira kay Mima kahit patay na, nasa sa inyo yan kung patuloy kayong maninira at titirayan nyo si Mima. Nasa sa inyo yan. Kasi there was a time naman, there will come a time naman na papano din tayong lahat, no? Although iba't ibang pagkakataon, iba't ibang dahilan. So, darating din tayo lahat sa pagpanaw. So, ganun pa man, no? Since wala pa rin ang ating kasamang si Admin Rich, no? Pero magbe-break muna tayo, no? Sa ilang saglit, no? Magbabalik ang Vlogs ng Bagong Pilipinas.
12: Ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
14: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
13: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
14: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
15: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
18: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
17: Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Ako po si Maling Pascua, nakatira po sa Barangay 2, San Andres, Bacaloy, Ilocos Norte. Marami pong may tulong sa amin ang pamahalaan. Tulad nito, nakuha po akong isa sa naging purpose po. Nga natanggap kong tulong ay ang mga rice subsidy, educational assistance, at saka itong the livelihood project, pagtapos na po ang tatlo kong anak. Dito po nanggagaling ang pang-araw-araw namin gastusin. Ang dagdag allowance lang aking bunso. Sana magtapos yan next year sa kanyang pag-aaral.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
17: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Ng bayan, tinig ng bayan.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
21: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
23: Radyo Mag 1278.
21: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
21: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
24: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
28: Alright, no, nagbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas po, no. Para po patuloy po tayong magkaroon ng dito na kwentuhan at siyempre yung mga proyekto ng ating mahal na pangulo, no. At siyempre before that, may papakita tayong video para malaman natin ang buong detalye regarding sa ASEAN.
29: Nancy, Dr. Cao Kim Hon, Secretary General of ASEAN, fellow IHR representatives, assistants to the IHR representatives, officers of the ASEAN Secretariat, magandang hapon. As chair of IHR, I am pleased to have this opportunity to meet with you for the first time in this capacity. I look forward to hearing your perspectives on ASEAN's priorities and the work being undertaken across the ASEAN community. When you met the IHR last year, you encouraged the Commission to remain forward-looking, embrace innovation, and ensure that human rights continue to be an integral part of ASEAN's shared vision for the future. You also emphasized the importance of remaining responsive to the evolving needs of our community, strengthening cooperation across the ASEAN pillars, and fostering dialogue that is inclusive, practical, and guided by ASEAN's tradition of consultation and consensus. With the IHR's five-year work plan providing the framework for our work in the years ahead, we are encouraged by the many efforts taking place across ASEAN member states to give practical effect to our shared commitments. across the region, governments continue to pursue initiatives that support inclusive social and economic sustainable development, enhance access to essential services, and strengthen the well-being of our peoples in line with our respective national priorities and circumstances. We recognize that as a region, we need to endeavor to be more resilient, innovative, agile, adaptive, responsive, and decisive as we continue to face complex geopolitical contexts, climate-related challenges, and transboundary human rights issues. These remind us that while our national priorities may differ, our shared commitment to human dignity, mutual respect, and cooperation continues to bring us closer to our common aspirations as an ASEAN community. Your Excellency, I hope today's meeting will provide a valuable opportunity to hear your perspectives and serve as a useful context for the discussions of the IHR representatives later in our meeting. Thank you once again for being with us this afternoon. We greatly appreciate the opportunity to engage with you and look forward to your remarks. Maraming salamat.
28: All right, no, napanood po natin yung naging meeting dito sa PICC. Diyan lang po kanina yan, no, sa may PICC po nangyari yung naging pag-uusap, pagpapulong nila regarding po sa human rights, no. Sa totoo lang po, no, bilang tayo yung pina-chairman si ang ating mahal na pangulo, ang chairman sa ngayong 2026 ASEAN Summit, no. Isa sa mga tinatalakay nila dito talaga ay yung importance ng communication among nations sa ASEAN. At isa nga rito, kasi yung kahapon na pag-usapan natin dito yung mga plano, yung mga pag-usap nila regarding sa economic, sa energy, sa technology, and all that. At dito naman, ang pinag-usapan nila dito ay itong regarding sa human dignity. At syempre napalob dito sa human rights sa para maging mas maayos yung relationship at syempre yung samahan ng among nations regarding sa pag-raise regarding sa human dignity. Nowadays kasi, di ba, kahit sa ating bansa noon, even before nung nakaraang administration, no, na kung saan yung human rights ay tagang overly violated, di ba? Yung pagpatay sa almost more than 30,000 Pilipinos, di ba? Kaya nga nagkaroon ng kaso ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte regarding sa sa human rights na yan, sa tanga ito, pagpatay sa mga tao, sa mga pinaghihilaang mga adik, pero walang basihan, no? At agad na hinatulan ng kamatayan, hindi dumaan sa due process, hindi kumbaga binaliwala yung rule of law. At dahil dyan, nagkaroon siya ng problema sa The Hague. At dun po siya nakadetain ngayon sa The Hague, no. At malapit rin po yung kanyang yung arraignment. Arraignment na ba naman natawag yun? O yung siya? Usapin pa lang sa pagharap sa kanyang kaso, no. At ganun pa man po, no, ang human rights talaga ay talagang mas ini-elevate ng bawat bansa sa ASEAN para na sa gayon ay hindi na maulit yung mga pagpatay ng walang habas, ng walang due process. Nang sa gayon po, ang ating mga kababayan, even ang ating ibang bansa na dadayo sa iba't ibang bansa para magbunga ng magandang turismo, ay hindi mag-iisip o mangangamba na maaari silang mamatay sa ibang bansa dahil sa mga kaguluhan o walang habas na pag-violate sa human rights. Kaya dito nangyari ito yung mga pagpulong nito para mas maging aware pa ang bawat bansa na mas tutulan yung mga ganong klaseng paglabag sa karapatang pantao. Imagine po ninyo, no, na last administration, nakita natin kung paano na-violate yung mga human rights ng bawat tao. Pero ang ginagawa ng dahilan ay mas ano raw sila sa human lives. Mas gusto raw nilang maprotektahan yung human lives. Kahit gusto mong protektahan yung human lives, pero meron kang pinatay, paano mo nasabing naprotektan mo yung human lives na yun? Kasi may pinatay ka eh. Na-violate mo pa rin. Hindi mo pa rin naprotektan ang lahat. Kahit may kagustuhan kang maging mas maayos yung pinamamahalaan mong bansa. Pero may pinatay ka pa rin eh. So kung kinukontra mo yung sinabi mong mas favor ka sa human lives. Kung ganun sana, dinaan mo sa korte, no? Nadaan sa korte yung mga ganung mga cases. Para nang sa gayon ay mas mapapaniwala mo yung tao, yung nasa sakupan mo, na talagang pinoprotektahan mo yung human lives. Pero since pinatay mo sila, hindi mo pinoprotektahan yung human lives. Sana kung mayroong mga addict sa mga pinatay na yun, dapat na-rehabilitate sila. Imagine, ang daming pinagawang rehabilitation center, pero parang walang nangyari. Di ba? Para saan yung mga rehabilitation center na yun? Kung wala naman taong ilalagak doon para magamot, ma-cure yung kanilang addictions. Yan sa gayon ay maging mas productive pa sila kapag sila ay lumabas na ng rehabilitation center. Di ba? So, sa mga pagkakataon, no, talagang ang bawat bansa ngayon, talagang pinupustagan nila itong human rights talaga para ma-avoid na yung mga nakaraang pagkakamali ng mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Ma-avoid na yung pagkakamaling ganyan para hindi nahantong sa mas malalang problema ng mundo. Kaya tayo mas magulo dahil, di ba, parang war na rin yun against sa fellow countryman mo yung ginawa mo. Although, di ba, sa ating mundo ngayon ay mayroong gera, ang Iran at ang USA, pero apart of that, no, isa ring war yung pagpatay mo sa mga taong nasasakupan mo. Kung gayto ang ginawa mo, ganun karami, no, na napatay during EJK o yung tinatawag nating war on drugs, no. So, ganun pa mga kaibigan, no, ulitin natin, no, mapunta ulit, mabalik tayo ulit kay Mima, no. Itong kasama natin si Mima na to ay talaga namang nung una ko siya nakita, alam ko matapang siya, alam ko matapang. At saka straightforward magsalita. Walang pasikot-sikot yung kanyang mga sinasabi. Although may mga pagkataon na yung balat niya ay parang sabi natin below the belt, pero ganun pa man, no, dapat dinemanda, no, kinasuhan para malaman kung tagang below the belt na nga ba yung sinabi niya o karapat dapat pa bang yung mga ganun pananalita against sa isang politiko na kanyang binabanatan. Although hindi natin maibabalik yung buhay ni Mima, pero dapat ito maging isang wake up call, no, sa lahat ng mga vloggers, no, at even sa mga naapanood yung masama politiko, na wake up call to sa inyo, no, dahil ang buhay ng isang tao ay hindi nyo dapat kinukuha yan, hindi nyo dapat inuutang, kasi mahalaga pa rin yan. Kahit may nasaktan siya sa sinabi niya, siguro kayo rin naman may nasaktan sa ginawa ninyo, kaya niya nasabi yun. So dapat, kung gusto niyo maging patas yung mga vloggers o yung mga newscaster, broadcaster sa mga kanilang nagiging pananalita, dapat maging maingat niyo kayo sa mga ginagawa niyo, sa mga action ninyo. As in, ang sa gayon ay hindi ganun kagulo, no? Mayroon man tayong pagtatalo o pagdidiskusyon regarding over the matters na maaring hindi pabor sa bawat party, sa bawat taong na involved sa usapin, hindi rin ito yung tama na bigla mo na lang kikitlan ng buhay. Kung sino man yung pumatay kay Mima, kung sino man yung mastermind, malalaman natin yan, no, kasi nga ngayon po ay tagang meron task force ang PNP para tugisin po kung sino taga yung writing in tandem na kumitil sa buhay ni kasamang Mima Alicia. At syempre po, sa mga ganitong pagkakataon, ang ating mga pulisan ay nagiging mas aware, no, kasi sa totoo lang hindi man taga mababantay ang bawat Pilipino. Lalo na sa mga gatong pagkakataon na 3 a.m., no? Hindi naman enough yung ating mga kapulisan sa pag-uronda sa ating para bantayan ang ating komunidad. may pagkakataon din na nadaanan ng ronda, pero siyempre ang mga killer naman ay matalino rin yan, no? Inaabangan nila kung anong oras dumadaan yung rumoronda o yung mga patrols bago na isinasagawa ang kanilang krimen na gagawin. So sa ating mga kababayan, sa especially sa ating mga vloggers, no, sa mga PBBM vloggers, maging maingat lang po tayo, no? At siyempre po, no, yung ating mga sinasabi ay rin natin, no, medyo i-control din natin. Although tayo bumabanat, no, pero tayo naman di tayo naman personal. Hindi tayo naman personal ng ano, kumbaga tayo ay sumasangga lamang sa mga sinasabi nila, no? Kumbaga tayo, depends lang tayo ginagawa natin, depends sa, hindi tayo nag-fake news, hindi tayo nagagawa ng mga kung ano-anong kwento regarding sa taong kinakainisan natin o taong hindi natin gusto. Especially ang mga politikong sinasabi nila na mga corrupt or something, ganun talaga, no? Ang sistema dito sa mundo. May corruption man o wala, guilty man yung tao o hindi, dapat dumadaan sa due process. Diba? Sa ating mga kaibigan, no, especially mga DDS, marami tayong kaibigan DDS dyan, no? Alam naman nila yung mga samahan dati o something. Pero dapat, no, maging ano rin kayo, huwag kayo masyadong pikon. Kasi nagsasaltain ng kami bayaran, something. Kasi nakalito eh. Katulad ng ginagawa ni, ano, itong ni, nang sinasabi lang kay Mima na nagkaonsihan, no? Paano nagkaonsihan kung yung konbo naman ay hindi naman tumutugma sa kanilang narratives, no? Paiba-iba sa ng narrative, hindi nila ginagalingan. Imagine mo na sinasabi naman itong si Jay Guevara na regarding sa Boss B. Ayan nga, no, si Niolo, no? Dinibank na ni Niolo yan. So, sa mga ganyang pagkakataon, tigilan niya yung paninira kasi sa inyo rin naman mapupunta yung, ano, yung mga issue na yan. Eh. Kasi may maasama yung alam ang katotohanan na ididibank din naman yung mga ginagawa yung kasunungalingan. Tigilan nyo na yung mga pangaras kay Mima, patay na po siya, no? Huwag nyo nang iharas. Maawa na kayo sa pamilya ni Mima na dumadanas din ng bigati sa pagkawala ng kanyang kapamilya, ng kanyang anak, ng kanyang kapatid, ng kanyang kaanak. Tigilan nyo na. Kasi kayo rin, maranasan nyo rin yung naranasan ng pamilya ni Mima. Hindi rin maganda sa paaramdam yan, no? Hindi rin kayo magiging masaya sa gagawin nyo yan kung kayo na babalikan ng mismong karma na sinasabi ninyo na kinarma si Mima. Wala, hindi po na kinarma si Mima. Siya po ay pinatay. Diba? Intention siyang patayin. Hindi siya kinarma. Yun na po lininaway natin, no? Hindi po kinarma si Mima Alicia. Siya po ay pinatay, pinagplanuhan, intentionally, kaya nga mayroong riding in tandem na pabalik-balik na pinupunta niyo kanyang lugar na inupahan, no? Imagine mo, dyan pa sa North Caloocan talaga, no? Tinayempuhan. So, ano ba ang meron? Sabi ng isang kakilala, marami rock killer sa North Caloocan, ba't daw siya doon nanirahan? Samantalang ang lawak-lawak na ng Metro Manila, doon pa siya sa medyo delikadong lugar na punta. Pwede man siya sa Manila, sa Makati, sa Paranaque, na hindi ganun kalala yung mga patayan, no? Alam naman natin yan, no? Ang North Caloocan, medyo tagang kakaiba when it comes to crime, no? Sa mga crime incidents, no? Kakaiba talaga dyan sa Caloocan. So, mag-ingat po ang mga kapwa vlogger natin, no? Especially ngayon, nagdadalamhati ang ating mga kasama. Siyempre, hindi lang ating mga asamang vlogger, kundi yung mga supporters ni Mima Alicia. Nagdadalimhati rin. Kaya na nga, sa pagpunta ko sa buro ni Mima, ay nakita ko isang supporters niya. Iyak na iyak. Minsan, katawin ko pa naman, tapos na nahahawa ako, kaya minsan umiiwas ako. Kasi, maiiyak din ako eh. Kaya mahirap din iyak ka rin eh. Baka lumubo yung sipon ko. Malagay ako sa ano, mapicturean ako bigla, no, sa mga video, no, maging trending. Diba? Gaya naman yung mga DDS, diba? Naghahap ng trending na ikaasira ng ibang tao. So, sa ating mga sa mga ating mga kaibigan, sa ating mga OFW na friends na kasama sa dati din kasi ang OFW, so sa Middle East. So, sa ating mga kasama dyan, no? Sa ating mga nakatrabaho, nakalaro, at syempre sa mga naging kaibigan. Mag-ingat po kayo kasi alam naman po natin na hindi pa tapos ang gear dyan sa Middle East. Kaya iba yung pag-iingat ang gawin po ninyo. Especially, no? Pag na-radio na yung mga signals, yung mga alarms dyan, no? So, maging aware, no? Para maging ligtas po kayo. At alamin po ninyo yung mga areas na saan kayo pupunta kung sa asari man lumalapa yung sitwasyon dyan, no? Para mabilis kayong maapunta doon sa safe area na nakalaan para sa ating mga kababayang OFW. At syempre po, no, sa ating mga kaibigan sa USFA, kay Miss Wilma ng Florida, no, kay Miss Wilma, maraming salamat dahil sa patuloy mong pagsubaybay sa mga payo mo at sa mga tawag mo, no. Maraming salamat sa iyo. At ganoon pa man, no, Miss Wilma, yung biniling jacket, no, na sa akin, if in case na may papunta dyan mga kaibigan mo, sabihin mo lang sa akin para maibigay ko sa kanila, para maibigay na rin sa iyo. So, para hindi maluma, baka mamaya maisot ko na ulit eh. So, kay Admin Rich, nandiyan nakapunta, no, siguro nakatulog siya. So, sobrang pagod, no? Kasi kalilipot lang yan ng bahay ni Admin Rich. At medyo busy siya sa inuupahan nila ngayon dahil nag-aayos sila ng gamit. Dahil kalilipot lang nila. Kaya siguro nakaligtaan niya sa isip niya at nakatulog siguro sa sobrang pagod. At sa ating mga kaibigan, no, sa Australia at sa New Zealand, magandang umaga po sa inyo. Gabi pa yata diyan, hindi ko alam time zone diyan eh. Sa Europe din, sa Ireland, sa Jingjing, no, si Jonathan Joaquin. Magandang gabi sa iyo diyan, no. At mag-ingat ka diyan. Alam ko medyo maulan ngayon dyan eh. At syempre sa ating mga kasama sa Dubai, ang mga 3F Striders, ang FRU o Filipino Runners United, at sa FIT o Filipino International Triathlete, no? Ayan ang ating mga nakasama during the time na nandyan ako sa Dubai. At syempre, no, isa rin tayo sa atleta, isa tayo sa mga runner, at syempre nagka-triathlon din tayo before, pero ngayon medyo malaki na ang chan natin, nahihirapan na tayo mag-sports ulit, pero babalik tayo sa sports, no, para maging malusog ulit ang ating katawan at hindi na tayo basta-basta na mapagod at madaling mapagod. So sa ating mga kababayan at sa mga OFW, mag-ingat po kayo dyan. At sa ating mga kaibigan, no, maraming salamat muli sa inyo lahat. At tomorrow, Tuesday na sa last tape na ang magiging vlogger naupo rito sa ating studio, no. At syempre po every Thursday po ang ating next Thursday, itong Thursday po muli na naman po tayong sasalang with Admin Ridge, at sa Saturday with Rod, I think si Stephen ulit ang upo sa Saturday. At syempre on Sunday ako na may guest ni Admin Rich, no.

0: Pangas ng Pangang Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Good night po!
1: Ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: At sinara yung Strait of Hormuz. At ngayon, bumabalik na naman tayo sa dati. Okay? So, yung iba naman mga kababayan natin, mas pinipili ngayon na ano na lang, mag-commute kesa magdala ng kanilang mga sariling sasakyan dahil mas mahal daw kapag dala ang kanilang sariling sasakyan. Ay ang problema, kapag nagkaroon ng transport strike, paano ngayon yung additional na public commuters na gagamit ng public transport, lalo na mga jeepney, kung mag-i-strike. Diba? So medyo kinakailangan pinaghahandaan po yan ngayon pa lang ng pamahalaan. Okay? Pero sa kabuuan po ng ating programa, yun yung ilan lamang mga kaganapan dito sa ating bayan, ha? Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora, yan po yung ilan lamang sa mga kaganapan. Hindi pa huyan yung lahat. Maraming kaganapan ngayon. Maski na sa bahagi ng politika. Oo, talaga naman. Mm-hmm. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero meron pa rin tayong ika nga, mga pag-uusapang mga bagay na karapat dapat din namang malaman ng ating mga OFWs, Filipino diaspora, at maging ng mga kababayan natin dito sa bansa. Kung sakaling di pa nyo alam, may magaganda rin naman po tayong mga kaganapan na dapat ibahagi po sa inyo. For example, makakasama po natin dito sa ating programa ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Ano po? Ito po kasi ay may kinalaman dito sa ating National Awareness Month laban sa human trafficking. Okay? Kasi inilunsad ng Interagency Council Against Trafficking itong kasabay ng National Awareness Month laban sa human trafficking na may panawagan sa gobyerno at pribadong sektor na magkaisa laban sa krimen. Natatandaan nyo, last week nakapanayam natin si Secretary Hans Leo Kakdak at ang ating Philippine Ambassador sa Cambodia. Ito ay may kinalaman dun sa pagtatayo ng bagong MWO Cambodia, Migrant Workers Office Cambodia. At isa sa mga tutugunan ng MWO Office sa Cambodia, bukod sa mga pangangailangan ng mga overseas Filipino workers doon, yung issue ng human trafficking na nangyayari sa na nakakabiktima sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at nadadala sa bansang Cambodia, sa Myanmar, at sa iba pang Southeast Asian countries na nasasadlak sila sa illegal recruitment, napupunta sa human trafficking at napupunta sa mga scam hub operations. Yung iba, mas malala pa doon kung minsan yung iba. Yung iba, nagiging surrogate mother pa. Diba? So, tamang-tama itong ating magiging panayam with the Interagency Council Against Trafficking hinggil po dito sa paglaban, patuloy na paglaban sa human trafficking. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ngayon ang ating Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking, walang iba kundi si Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili. Maganda umaga po, Executive Director Manalili, at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga po, Sir Ray, pati sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa pag-imbita, no, sa Interagency Council Against Trafficking para nga naman dito sa sama-sama nating paggunita ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month.
0: Alright. Executive Director Manalili, ayon po sa datos ng DSWD, 2,745 na kaso ng human trafficking noong 2025. Kung saan 1,723 babae, 753 ay lalaki. Ano po? So, sa kasalukuyan, kamusta po ba ang patuloy nating paglaban dito sa human trafficking? Lalo-lalo na, ang dami po nabibiktima ng mga kababayan natin na nabibiktima ng illegal recruitment and then nauuwi sa human trafficking.
1: Hmm. Yun nga, no? Maganda yung nabanggit nyo, Sir Ray, kanina na nakapanayam nyo rin, no, si Sec Hans Kakdak, dahil isa pa rin, no, sa nangunguna ngayon na kaso ng human trafficking ay yung may kinalaman sa mga kababayan nating nasasadlak sa exploitation at trafficking palabas ng bansa. So, naran yung ating mga overseas Filipino worker at considered talaga sila, no, sa isa sa mga vulnerable sectors natin dahil sila nga naman, no, nasa ibang bansa sila para maghanap ng kabuhayan, ng pagkakakitaan, at sila yung mismong talagang tinatarget, no, ng ating mga recruiter at trafficker. Isa nga sa mga nakikita natin at yung tema din, no, ng United Nations ngayong buwan sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking ay may kinalaman dito sa

0: mga scam center na to, no? Dahil napakataas ng bilang na nakikita ng biktima ng human trafficking dito sa mga scam center. Kaya isa tayo, no, yung Pilipinas sa mga matibay ang pagsusulong na tapusin, no, yung human trafficking pagdating dito sa issue ng mga illegal scamming. So, una sa lahat, no, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya nga ng Department of Migrant Workers, ng Department of Foreign Affairs, para matulungan yung ating mga kababayan, lalo na yung nasa ibang bansa. Pangalawa, no, nakikipag-ugnayan din tayo sa CFO, Commission on Filipino Overseas, para yung ating mga kababayan na sumusubok, no, na pumunta sa ibang bansa o yung ating mga bahagi ng Filipino diaspora, no, malaman din nila yung mga babala at hindi sila masadlak sa ganito. Dahil isa sa mga issue na natutukoy natin, no, yung third country recruitment. Kumbaga yung kababayan natin, hindi lang yung nandito sa Pilipinas ang nire-recruit. Yung mga nandun na sa labas ng bansa, sila rin, no, hinihikayat sa mga ganitong issue. So isa yan sa mga pinagtutuunan natin ng pansin gamit baling base nga doon sa mga datos na meron tayo ngayon.
1: Okay. Executive Director, nabanggit ko kanina 1723 ano 2744 45 na kaso ng human trafficking noong 2025. And ngayong 2026, I just don't know if this is confirmed, nakapagtala naman ng 507 na cases. Batay po dito sa mga numbers na ito noong 2025 to 2026. Saan po nakikita ng interagency yung nakakapagtala tayo ng malaking bilang ng mga nabibiktima ng human trafficking?
0: Mataas pa rin yung bilang, no, nang gagaling sa National Capital Region natin. Karamihan pa rin itong mga tinutulungan natin na biktima ng human trafficking. Nanggaling sila or resident sila ng within NCR, no, gaya ng Metro Manila, yung mga Karatig Bayan malapit sa Metro Manila. At napakataas pa rin, no, ng bilang ng mga overseas Filipino workers na nasasadlak sa issue ng human trafficking within Southeast Asia. So yan yung tinitingnan natin, no, yung kung saan dito sa Pilipinas nanggagaling or nata-target. Pangalawa, saan sila, no, dinadala. So yun yung lumalabas sa ating mga datos.
1: Okay. Pero despite of these numbers, napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 status sa 2025 Trafficking in Persons Report ng US na ibinibigay sa mga bansang tumutupad sa minimum standards laban sa trafficking. So how were we able to do this, Executive Director Manalili?
0: Oo, magandang point po yun, no? Sa kabila po ng lahat ng hamon na hinaharap natin pagdating sa issue ng trafficking, no? Nare-retain natin yung 10 years now, actually, no? Napakatagal na panahon na retain natin yung Tier 1 ranking, at ito ay isang ranking na kaunti lang, no, sa mga bansa sa buong mundo ang nakakakamit nito. At bakit nga ba, no, na re-retain natin yung Tier 1 ranking sa kabila ng lahat ng hamon na ito? Dahil patuloy, no, yung commensurate at sustained effort ng Pilipinas, hindi lamang ng gobyerno, no, pero nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga partners, private sector at non-government organizations pagdating sa pagsugpo ng issue ng human trafficking. So number one na dyan, no, pinapalakas natin yung whole of society at whole of nation approach. Actually, Sir Ray, no, yung ating Interagency Council Against Trafficking, para sa kaalaman ng lahat, hindi lamang po ito binubuo ng ahensya ng pamahalaan. So meron pong tatlong non-government organization representing yung ating mga overseas Filipino workers, mga kababaihan, at mga kabataan na usually nagiging biktima ng human trafficking. So napakalaki, no, ng role na ginagampanan nila para masiguro na represented ang mga stakeholders na ito. Pangalawa, no, yung isa sa mga matibay sa approach natin, yung holistic approach pagdating sa issue ng trafficking. So meron tayong apat na areas, no. Number one, yung prevention and advocacy. Gaya nitong ginagawa natin ngayon, no, Sir Ray, pinapatibay natin, pinapalakas natin through awareness, information, and education kung paano mapapalaganap, no, yung mga warning signs, yung mga red flags, yung informasyon tungkol sa human trafficking para mapagtibay ang protection. Pangalawa, yung aspeto ng protection at reintegration. So, itong mga ating mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking, no, nangunguna yung Department of Social Welfare and Development para tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Pangatlo, no, hindi pagkatapos nating i-rescue ang ating mga biktima ng human trafficking, no, sinisiguro ng ating mga law enforcement at prosecution na iniimbestigahan at sinasampahan ng kaso, inaaresto yung mga taong nasa likod ng krimen na ito. So, mataas yung bilang at sustained ang bilang ng ating mga raid and rescue operations ng mga kasong sinasampa ng ating mga kapulisan at ng ating prosecutor at yung nako-convict partnership and networking. So, hindi tayo, gaya nga nung ano, no, global issue ito eh, yung issue ng human trafficking, transnational crime, tumatawid yung issue, yung biktima at yung mga perpetrator. So, napakalaking bagay yung makipagtulungan din tayo sa iba't ibang bansa.
1: Alright. Pero, correct me if I'm wrong, Executive Director Mandarili, hindi lang sa Southeast Asia napupunta itong mga biktima ng human trafficking. Like you mentioned earlier, nakikipag-ugnayan din kayo sa Commission on Filipinos Overseas. So, meaning, may iba pang bansa na napupuntahan, pumupunta o napupuntahan itong mga biktima ng human trafficking in the guise of, let's say, sabi natin kunyari, makakapag-asawa ng foreigner, dadalhin sa bansa ng foreigner, pero magiging biktima ng human trafficking. May mga ganong sitwasyon po.
0: Tama, Sir Reid, no, may mga ganong sitwasyon. So, hindi natutukoy lang natin, no, yung Southeast Asia as top destination sa ngayon ng mga karamihan sa ating mga kababayang nabibiktima ng illegal recruitment and human trafficking abroad. Pero marami pa rin mga ibang bansang natutukoy na nagiging destinasyon. Gaya ng sa Middle East, no, meron pa rin yung ating mga kababayan. At yan yung nabanggit nyo, no, yung mail order spouse or yung bride. No, isa yan sa mga tinitingnan natin na form of trafficking kung saan pinapakita, no, na para bang may relasyon, may mag-aasawa. Pero pagdating, no, nagiging abused or exploited either for sex work, for domestic work, or any other form ng exploitation. So, hindi talaga pamilya o asawang sinasapit ng ating mga kababayan, pero napupunta, nagagamit sila, no, for exploitative purposes. At yun din, isa pa sa mga, yung iba pang mga na mo-monitor natin na issues, no, meron pa rin yung mga issue ng sexual trafficking, tapos meron yung sa trafficking for illegal surrogacy, no. Karaniwan ito yung mga kababaihan natin na target para magluwal at mag-carry ng mga bata na binebenta
1: yun,
0: sa iba. Ayun, tapos nariyan pa rin yung issue ng organ trafficking. Actually, meron din yung mga na-exploit nga for this purpose at yung tech-facilitated na trafficking.
1: Now, Executive Director Mandarili, of course, ang Interagency Council Against Trafficking, pinagdiriwang itong National Awareness Month laban sa human trafficking. At I believe ang tema natin for today or for this year ay iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ng human trafficking ngayon. So, paano po nyo isasagawa itong National Awareness Month laban sa human trafficking? Do you have lined up activities para po dito sa National Awareness Month?
0: Yes, Sir Ray, yes, meron tayong mga naka-line up, no, na mga programa at kampanya para isulong. Actually, itong mensahe natin, no, na iisang nasyon, iisang aksyon tapusin ng human trafficking ngayon, bahagi na siya ng 5-year period campaign natin sa pagsugpo ng human trafficking at yung talagang advokasya natin, no, na hindi lamang responsibilidad ito ng pamahalaan, no, shared duty at responsibility natin to at hindi lamang sa public service pero ganoon na rin sa private sector. Kaya naman this month patuloy ang pagsasagawa ng iyakat ng information campaigns, advocacy activities at learning initiatives upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa trafficking prevention. So, Masusundan no sa aming page, IACAT Facebook page, yung mga lineup ng iba't ibang webinar para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga warning signs ng trafficking, mga bagong paraan ng panlilinlang, at kung paano makakatulong ang bawat isa sa pagpigil ng ganitong uri ng krimen. So, nagsasagawa kami ng serye ng webinars para talakayin yung mga napapanahong usapin tulad ng forced criminality, paggamit ng teknolohiya sa illegal recruitment at trafficking schemes, at responsableng paggamit ng AI sa anti-trafficking efforts. At panghuli, no, para tapusin itong pagdiriwang ng Anti-Trafficking Awareness Month, magkakaroon tayo ng trafficking summit sa iba't ibang NGO and private sectors. Nakalatag ito sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas as a side event. So may mga talakayan na mangyayari tungkol dito sa issue ng trafficking.
1: You mentioned Executive Director Manalili, Technology, AI. Paano ngayon pumapasok itong mga social media platforms, itong mga AI dito sa paghihikayat ng sa ating mga kababayan, at the end nagiging illegal recruitment sila, at tapos eventually magiging biktima ng human trafficking. So ano yung mga bagong mga trends na ginagamit nitong mga sindikato, kung maituturing man natin na ito o itong mga grupong ito na nambibiktima sa ating mga kababayan?
0: Ayun, no? So lumalabas talaga dun sa ating datos, no, na nakuha rin natin sa salaysay sa mga biktima, na karamihan sa kanila, no, hindi na nila nakita o hindi nila kilala yung kanilang recruiter or trafficker. Nahikayat sila gamit yung online posts, online messaging, and kadalasan, no, yung delikado rin talaga, no, hindi na-identify kung sino ba yung person behind dun nun sa kausap nila. So, isa yun sa mga nagiging hamon, no, at issue. Pangalawa, base din sa active surveillance ng ating mga cyber monitoring team and unit at sa ating surveillance ng ating mga kapulisan, marami tayong nakikita na mga posting, no, sa Facebook, TikTok, nitong mga fraudulent job orders or offers, o kaya talagang meron din talaga, no, tahasan talaga nakalagay doon. Gaya nitong pagbebenta ng bata, meron tayong mga insidente, no, na nakikita sa Facebook groups. At yung online sexual abuse or exploitation materials, binebenta, no, online sa mga group chat. So talaga namang nakikita natin kung paano naaabuso yung paggamit ng teknolohiya para lumawak pa yung saklaw ng abuse and exploitation, at nagkakaroon ng wider reach pagdating sa mga biktima ng human trafficking. Kung dati, no, Sir Ray, nakikita natin may concentration kung saan may natatarget na biktima, no. Ngayon, nationwide nakikita natin iba't ibang kababayan natin na target, kasi nga, no, na nare-reach sila through social media. Kaya yon, no, nagbababala din tayo pagdating dun sa mga nakakausap ng ating mga kababayan. Baka peke ang account, mali impormasyon ang binibigay, o kaya ay yung allocate na trabaho hindi lehitimo. So mahalaga noon, sinusulong din natin yung digital awareness.
1: Yes.
0: Para makapag-ingat, no, sa ganitong issue. Hindi na lamang siya sa issue ng human trafficking, Sir Ray, eh, no, tingin ko dapat tayong lahat pagdating sa mga kung anong nakikita natin online o yung may kausap tayo, no, dapat maging maingat tayo dahil nga diyan sa issue ng paggamit at pag-abuso ng technology and social media.
1: All right, Executive Director, meron na pa tayong nahuli, napakulong, napatawan ng parusa na mga sindikato o grupo, individual na nang biktima ng ating mga kababayan at kinasadlakan ng human trafficking.
0: Opo, yes, Sir Ray, marami, no. Actually, isa yan sa mga dahilan or basehan kung bakit din tayo nabibigyan yung tier 1 ranking, no. Nakikita nila na hindi lamang kumbaga raid, rescue operation, nakakapagsampa tayo ng kaso at napapatawan, no, ng parusa. So, nitong mga nakaraang taon, yung mga isa sa mga biggest wins din natin, yung mga sindikato talaga ng grupo na tumatarget sa ating mga kabataan, no, pagdating sa child sexual abuse or exploitation material. At pangalawa, no, yung mga grupo or sindikato behind doon sa issue ng online, ng illegal scamming, yung mga kababayan nating natrap na sa online scamming, na nasap na patawan na rin ng parusa at ng karapatang hatol sa hukuman.
1: Okay. Pero siyempre, alam ko, like you said, Executive Director Manalili, IACAT is a collaboration of different government agencies. Ano po? So this
0: involves, yes po,
1: does this involve also the ICT, mga local government units natin, the SWD? So how are you able to harness all of these different government agencies para po ipatupad ang mandato ng IACAT?
0: Oo, tama. Isa sa ilan sa mga miyembro natin, no, actually co-chair ng Interagency Council Against Trafficking, ang Department of Social Welfare and Development. Kaya nga naman, sila yung nangunguna, no, pagdating doon sa proteksyon at lahat ng pangangailangan sapat para doon sa ating mga biktima ng human trafficking. At kasama rin natin, no, ang DICT pagdating lalo sa issue ng mga cybercrime related na trafficking. So, katuwang natin sila, no, doon sa pag tingin ng mga fraudulent online pages, online accounts na talagang tinatarget yung ating mga kababayan. So, paano nga ba natin na sisiguro, no, na yung iba't ibang ahensya napapatupad yung kanilang mandato? So regularly, nagko-conduct ng council meetings ang IACAT sa pamumuno ng Department of Justice. At dito tinatalakay, no, yung mga polisiya at yung mga recent updates pagdating sa issue. At bukod pa rito, no, nagpapatawag rin kami ng mayat mayang mga case conference para dun sa mga specific issues and trends. Kaya naman up to date din, no, yung action ng gobyerno at coordinated with different agencies dahil sentro yung IACAT, no, para pag lapitin lahat ng mga ahensyang involved para lumaganap, no, yung impormasyon at maatukoy natin ano yung action na kailangan nating gawin. So gaya nga nun, kung may involved na online platform, papatawag natin ating mga kapulisan at DICT para matutukan, no, yung online takedown at yung pagkuha ng na ebidensya.
1: Ayun. Okay, so siguro po gusto ko mapahabain, ang ganda, interesting, very interesting yung ating pinag-uusapan natin, Executive Director Manalili, and I have a long list of questions, kaya lang talagang medyo limitado yung ating oras for this first part ng ating panayam sa iyo. So siguro ngayon pa lang magpapa-advance na ako ng ano, part 2 ng panayam
0: sure
1: namin.
0: Sure po, no? Talagang bahagi din naman yan ng trabaho at tungkulin namin, Sir Ray, no? Kailangan mapalaganap talaga,
1: yes,
0: natin yung impormasyon para makapag-ingat din tayong lahat.
1: Opo. Siguro mensahe na lamang po, Executive Director Manalili, sa ating mga kababayan, dahil marami pong nanonood at nakikinig sa inyo, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat, yung mga OFWs natin, pati yung mga Filipino diaspora natin. Ano po ang maaaring mensaheng iparating nyo sa kanila, lalo pat ito nga, para sa ating National Awareness Month laban sa human trafficking?
0: Oh, siguro yung isa sa mga mensahe ko, lalo na pagdating sa ating mga Filipino diaspora, no, sa at the end of the day, no, talagang community-based pa rin ang isa sa mga malakas na pagtugon pagdating sa issue ng human trafficking. Kaya po hinihikayat ko rin ang lahat na maging mapanuri, magbantay po sa mga ganitong red flags at issues ng trafficking at mag-report, no, sa ating hotline, sa ating mga tanggapan kung may mga suspicious transactions, persons, or activity. Bukas po ang aming mga linya para sa impormasyon at intelligence. At talaga namang itong mga impormasyon na ito ay naging source na ng investigation at actual rescue. Kaya napakahalaga, no, ng role ng bawat isa pagdating sa issue na ito at sa subo. Kaya yun lamang po, maging maingat po tayo at sama-sama nating lakasin ang ating kampanya at ang laban kontra human trafficking. Tumutok po kayo sa mga programang naka-line up para pa sa mas mahabang talakayan pagdating sa issue ng human trafficking.
1: With that, Executive Director Manalili, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa.
0: Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Ang ating pong Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking, Attorney Hannah Lizette Manalili. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, bigyan daan natin ng report mula kay J. Mark Dagala, pagiging pro-admin ng pinatay na vlogger sa Caloocan. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng PNP sa kaso ng pagpatay dito. Ang detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
11: Kumikilos na ang National Capital Region Police Office o NCRPO at iba pang unit ng pulisya para sa malalimang imbestigasyon ukol sa nangyari pamamaril at pagpatay sa babaeng vlogger sa Caloocan City noong isang linggo. Ay kay PNP Chief Police General Luis Melencio Natates Jr. kabilang na rito ang Miga Ja Engagement at trabaho ng 24 anyos na vlogger na si Alicia Lipata na mas kilala bilang Mima Alicia. Kaugnay nito, inatasan din ni Nartates sa PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng review sa mga posts at content ng biktima sa social media. Lalo't sinasabi masugid itong tagasuporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinatututukan din ng PNP chief sa mga pulis sa ground ang partner ng biktima na kasalukuyang nasa Camarines Doctors Hospital. Una na sinabi ng Northern Police District na mayroon na silang person of interest, partikular na sa ang riding in tandem na bumaril sa dalawa sa tapat ng kanilang bahay sa barangay 171. Nabatid na bagong salta lamang ang mga biktima sa subdivision kung saan sila naninirahan bago mangyari ang krimen. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Ano po dito sa ating programang Global na Tayo. Sa puntong ito, nasa diyan na po natin ang komunikasyon ng ating Foreign Affairs and Security Analyst. Walang iba kundi si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Pag-uusapan natin itong una, itong Asian Foreign Ministers Meeting. Kasi dito sa Asian Foreign Ministers Meeting, mag-host po dito ang Pilipinas kasi we are Asian Chair ngayong taong ito. Lalo-lalo na sa paggunita ng 50th anniversary na Treaty of Amity and Cooperation. Mula kahapon ito, July 19 at tatagal hanggang July 24 sa Maynila. At kumpirmado ang pagdalo ng walong foreign ministers. Kabilang na dito si U.S. Secretary Marco Rubio, China's Foreign Minister Wang Yi, yung Russia's Foreign Minister si Sergey Lavrov at Australian Foreign Minister Penny Wong at marami pang iba. Ano ang ano nito? Ano ba ang importance and relevance nito sa Pilipinas? Sa atin? Ano po? bilang chair ng ASEAN for this year? At ano ba ang ikang maaari nating ikang asahan sa foreign ministers meeting na ito sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa buong mundo, yung global yung geopolitical na nangyayari ngayon at yung global economy? How will this have an importance and relevance sa Pilipinas? Kasama po natin ngayon si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang araw pong muli. Welcome back sa programa Global na Tayo.
12: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampang, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan.
1: Alright. Professor Pitlo, I'll go straight to the question. Ano po? Kasi mag-host ang Pilipinas ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conference at pag-unita ng 50th anibasaryo ng Treaty of Amity and Cooperation. Mula kahapon nagsimula na ito, tapos matatapos hanggang 24. Maraming mga foreign ministers ang darating mula sa US, China, Russia at iba pa. So, bilang isang foreign affairs and security analyst, ano po ang relevance at importance nito para sa Pilipinas, Philippines being the chair of ASEAN ngayong taong ito?
12: Well, mahalaga itong darating na pagpupulong. Una kasi maraming nangyayari sa pandaigdigan at maging sa ating rehiyon, no? Yung mga geopolitical developments, no? Tumaas na naman yung presyo ng langis, no? Mm-hmm. Kasi dahil nga dito sa problema dito sa yung patuloy, no? Yung sa kabila ng ceasefire, patuloy pa rin tong exchange of fire sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ngayong pupunta si Secretary Rubio ngayong linggo dito sa ating bansa, no? Para irepresenta ang Estados Unidos. Mahalaga siguro alamin sa kanya kung ano na, nasaan na ang ceasefire agreement at kung meron ba tayong inaasahan na mas durable na ceasefire at kumbaga pang matagalan na solusyon dito sa sitwasyon dito sa gitna silangan kung saan marami tayong kababayan na nakatrabaho at syempre doon din tayo kumukuha ng ating langis, no? Kaya malaki ang epekto niyan sa ating ekonomiya, sa una sa langis at pangalawa sa inflation, no? At syempre dahil tayo ang host ng ASEAN ngayong taon, maraming issue na bumabagabag sa ating rehiyon, no? Kasama na dyan yung issue dito sa Myanmar. So i-expect din siguro natin na yan ay ilalatag sa agenda, no? Nagkaroon tayo ng 5-point consensus nung sa Jakarta, no? Ilang taon na, pero mukhang walang masyadong progress doon sa aspeto na yon, no? Tapos nandyan din yung issue ng South China Sea. Pupunta si Foreign Minister Wang Yi, so mainam na rin siguro na tanungin mula sa kanya yung ano na ang kumbaga state of affairs pagdating dyan sa usapin na yan. At syempre dito sa Code of Conduct Negotiations na nais natin sana i-conclude ngayong taon, no? Under our chairmanship.
1: Yes.
12: At syempre yung iba pang foreign ministers ng mga mahalagang partners ng ASEAN, no? Yung Russia nandyan, patuloy pa rin yung Russia-Ukraine war, no? So siguro maganda marinig natin mismo personal kay Russian Minister Lavrov, no? Kung ano na yung kumbaga yung trajectory at yung direction ng gera at paano i-wind up, no? Paano nagkakaroon ba ng back channel o negotiation para kumbaga ay matigil na itong ilang taon ng gera na ito, no? Sa pagitan ng Russia at ng Ukraine.
1: Alright. Isa rin po sa inaasahan dito ay yung yung TAC o yung sinatabi na Treaty of Amity and Cooperation. Para sa mga kababayan natin po, marami ang hindi nakakaalam nito, Treaty of Amity and Cooperation. Would you know or could you enlighten us kung ano ba ibig sabihin ito, Treaty of Amity and Cooperation?
12: Well, itong Treaty of Amity and Cooperation, isa ito sa foundational na treaty ng ASEAN, no, nung tinatag yung ASEAN. Isa to sa, kumbaga, parang batayan, no? Nais natin na magkaroon ng rehiyon kung saan yung good neighborliness, no, sa pagitan ng mga magkakapitbahay at kung ano man ang diferensya ay pag-usapan at resolba sa pamamagitan ng mapayapang dialogo, no? At pag-uusap No? At hinihiling natin, hinihikayat natin yung mga partners natin na kumbaga pagdating dito sa region na natin dito sa Timog Silang Asia, ay respeto nila yung ating norms and rules, no? And hopefully, ASEAN bilang isang organisasyon ay kumbaga yung mga norms natin na gusto nating i-promote, no, sa ating mga partners ay kumbaga over time through continuous dialogue ay kumbaga ay ma-cultivate nila, no, or at least ma-accept nila na pag sila ay pupunta dito sa ating region ay i-observe nila itong mga norms na to. Halimbawa na yung nuclear weapons free zone po halimbawa, no. So kaakibat niyan na pagpupunta sila sa ating region, yung pag-proliferate ng teknolohiya na related sa nuclear ay hindi katanggap-tanggap sa ating region, no. Kaya nga kung titingnan natin yung 11 members ng ASEAN, no, wala ni isa diyan hang merong nuclear power capacity, no, at more so nuclear arms, no. So kasama yan sa mga norms natin na naisa na nating i-promote, no. Pero ngayon dahil sa tumitinding competition sa pagitan ng malalaking mga dambuhalang world powers, no, na apektuhan din siyempre yung ASEAN, no, at yung concern na baka maipit o kumbaga magkawatak-watak, ma-fragment yung ASEAN, magkampihan doon sa mga aliado nila o mga partners nilang mga major powers.
1: So paano yun, Prof. Pitlo? Eh kasi ang alam ko isa sa mga pinupush ng ASEAN member states ay tinatawag na regional centrality. Okay? Can centrality also be discussed dito sa gaganaping ASEAN Foreign Ministers meeting for ASEAN?
12: Well, mahalaga yung ano na yan, yung value ng centrality, no, kasi nga dahil nga dito sa tumitinding competition sa pagitan ng great powers at syempre iba-iba rin kasi yung calculation ng 11 member states, no, pagdating sa security at economy, no. Iba-iba yung relation nila with major powers, no. Merong iba na malapit sa isang major power, yung iba naman mas malapit sa kabilang major power, no. So iba-iba rin yung pagtingin nila dito sa mga regional at global developments, no. So yung centrality ay mahalaga para magkaroon ng parang bottom line, no, consensus. Diverse yung 11 miyembro ng ASEAN ngayon, normal, hindi talaga ini-expect natin, no, na on the same page sa lahat ng bagay, no. Pero at least meron tayong pinagkakasunduan na panghahawakan na good for all the 11. Halimbawa itong regional economic integration, lahat tayo, no, lahat ng miyembro ng ASEAN nais na mapalakas yung kanilang kalakalan, yung pamumuhunan at syempre yung connectivity, no, yung mga infrastructure projects na magli-link sa kanila sa kanilang mga kapitbahay. Yan naman across the board may consensus naman tayo diyan. So halimbawa itong digital economy, no, kasi isa ito sa mga towards the end of the year, no, itong Digital Economy Framework Agreement ng ASEAN, no, isa yan sa mga most likely deliverable, no, na ma-achieve ngayong pamumuno natin bilang rotating chair ng ASEAN ngayong taon, no. So iyan naman ay nagkumbaga ay pinapalakas yung papel, no, yung role ng digital economy sa pagyabong ng ekonomiya, particular doon sa mga small and medium enterprises, yung cross-border trade, yung cross-border currency payment transactions. Okay. So yung mga yan ay kumbaga wala, hindi naman yan sensitive, hindi naman yan political. Actually mas marami nagbe-benefit dyan, no. So may consensus dyan pagdating sa ASEAN. Ngayon yung centrality, naghahanap tayo ng mga bagay o values na pangahawakan ng lahat at more or less yung lahat ay will go around that centrality. So merong mga members ng ASEAN gaya natin sa Pilipinas, aliado tayo ng Estados Unidos, merong mga bansa naman na malapit sa China, pero sa kabila ng mga ganong ano inclination, no, nakikita natin na Pilipinas, ng Cambodia, Laos, ng lahat, no, sa ASEAN na mahalaga na panatilihin itong ASEAN at hindi siya mag-fragment. Mm-hmm. Kasi kung mangyayari yon, mas madali para sa mga major powers na...
1: Okay. Alright. Medyo naputol lang po yung ating komunikasyon. Let's try to get back Professor Pitlo III sa ating linya ng komunikasyon. Napakahalaga nung kanyang ipinapaliwanag, lalo na doon sa aspeto ng centrality, ano po, lalo na dito sa mga ASEAN member states. Pero tulad nga ng nabanggit ko, so napaliwanag naman ni Professor Pitlo yan. Pero Professor Pitlo, medyo naputol lang tayo, no, Professor Pitlo. Pero just before I let you go, kasi medyo alam kong ano kay traveling ka rin, ano po, meron kang earlier commitments. Just one more question before I let you go. Pinag-usapan natin centrality and of course yung ASEAN Foreign Ministers Meeting. Hindi ko maiwasang itanong ito. Baka mamaya lumabas dun sa Foreign Ministers Meeting itong ginawa ng China na AI, kung saan ginagawa nilang monkey ang mga Pilipino through an AI video. Hindi kaya lumabas ito? At ano bang reaction mo dito as a Foreign Affairs and Security Analyst?
12: Well, sa palagay ko, hindi naman siya magiging isa sa main agenda siguro nitong paparating na Foreign Ministers Meeting, no? Kasi gaya ng nabanggit natin kanina, marami din yung global at regional issues na most likely tatalakayin panguna ng kasi nakalatag na agenda niyan. Pero hindi natin maisasantabi itong development na ito, no? Kasi nga syempre nangyari ito, I think a few days bago yung 10th anniversary ng arbitration ruling, no, yung South China Sea Award. At syempre umiigting yung tension sa pagkita natin at ng China, no, at dadalo si Foreign Minister Wang Yi, maaring Malaysia, no, kung magkaroon man siguro ng press con. Kung sasagutin man niya ni Foreign Minister Wang Yi, hindi na natin alam, no. Pero palagay ko na express na rin ng ating mga opisyal, no, mula sa ating embahada sa China, yung ating kalihim ng depensa at yung kalihim ng ating kagawaran panlabas, nag-weigh in na rin, kumbaga nagpayag na rin ang kanilang dissatisfaction doon sa development na ito. Itong China Daily kasi, media siya, pero state-owned, no? Mm-hmm. So, mainam siguro sa bahagi ng China na i-police, no, kumbaga i-regulate ng maigi yung ganito mga klaseng expression, no. Kasi while pwede namang sabihin na may freedom of expression, pero may within bounds yun, no, kahit dito sa atin, no, isa tayong demokrasya, normal sa mga mamahayag, no, sa mga broadcaster na siguro magbigay ng kanilang opinion at kumbaga ipahayag yung kanilang komentaryo doon sa mga nagbabagang issue sa ating lipunan, pero may responsibilidad na kaakibat yan. So itong state-owned media ng China, itong China Daily, na naglabas nitong AI-generated na video na ito, na very, very denigrating, no, derogatory, hindi lang sa particular na opisyal, no, kundi pa sa ating buong bansa, no.
1: Mm-hmm.
12: Kasi yung pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at parang lumalabas na parang minamanipula ng mga major powers, no, ng Estados Unidos halimbawa at ng Japon, no. So hindi katanggap-tanggap at hindi siya kaaya-aya at hindi siya nakakatulong para kumbaga ay ma-improve yung medyo lumalala ng relasyon, no, at least yung verbal exchange, no, sa pagitan ng ilang leader natin. At syempre kamakailan lang, no, na pinatawa ng sanctions ng China si Secretary Teodoro, tapos yung tension natin sa West Philippines si patuloy. So itong mga ganitong development, hindi siya nakakatulong para kumbaga ay mapanumbalik, no, or ma-improve yung trust and confidence sa pagitan ng dalawang panig.
1: With that, Professor Pitlo, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin as usual. We appreciate your in-depth perspectives on the matters being discussed. Thank you very much po, Professor Pitlo.
12: Maraming salamat po, Ginong Ray Sampang. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
1: Ang ating pong Foreign Affairs Specialist and Security Analyst, Professor Lucio Pitlo III. Kami po yung magbabalik makalipas ang ilang paalala.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dantling Kaalaman.
13: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong araw na ito, nasa apat na Philippine registered vessels, lulan ang nasa 81 Pinoy seafarers ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang balita hatid sa atin ni AJ Ignacio.
14: Nakalabas na ang nasa apat na Philippine registered vessels sa Strait of Hormuz kung saan naipit ang mga nasabing barko mula June 24 hanggang July 1. Ayon sa DFA, nasa 81 Pinoy seafarer ang kabuang tripulante ng mga nasabing barko at nakaalis na ito sa Hormuz at ligtas na sa anumang panganib. Dagdag pa ng DFA na balik normal na ang sitwasyon ng mga pamumuhay ng Pinoy seafarers at ang iba ay nag-abay na ng kanilang bakasyon upang makasama ang kanilang pamilya at iba naman ay nasa barko pa upang ipagpatuloy pa ang kanilang contract of service sa kanilang mga manning agency. Patuloy naman ang pagmamonitor ng kagawaran sa iba't iba pa mga tripulanteng Pinoy na posible pang nasa loob ng kanilang mga barko sa Strait of Hormuz. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang report ni AJ Ignacio. At ito po yung may kinalaman sa apat na Philippine registered vessels, lulan ng nasa 81 Pinoy seafarers ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz ayon sa DFA. Now, susog po sa report na yan, ang atin naman pong Overseas Workers Welfare Administration, lalong pinalakas yung kanilang ugnayan sa International Mariners Management Association ng Japan para sa kapakanan ng ating mga Filipino seafarers. Pinangunahan po yan ni Administrator OWA Administrator PY Kaunan at ng ating OWA NCR Regional Director Maria Teresa Matet Kapa yung pagtanggap sa mga delegasyon ng International Mariners Management Association of Japan, okay? So alamin natin kung ano ba ang napag-usapan diyan at paano ito makakatulong para sa ating mga Filipino seafarers, lalong-lalo na dito sa patuloy nating pagtutok sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na hanggang ngayon ay naipit pa rin sa loob ng Strait of Hormuz. Nasa linya na po natin ngayon ang ating pong OWA Administrator, Attorney PY Kaunan. Attorney Kaunan, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na Tayo.
15: Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating show. Namiss ko na kayo, Sir Ray.
1: Just the same, namiss din po namin kayo, Administrator Kaunan. So, but before I go beyond dito sa mga questions natin, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo with the International Mariners Management Association of Japan? At paano ito makakatulong para sa ating mga Filipino seafarers?
15: Alam niyo po, isa po itong follow-up meeting na po, no? Nauna po ang ating nauna po nating na-meet sila at nakasama noong pong pagbisita ng ating mahal na pangulo noong Mayo sa Tokyo. Kasama po of course Secretary of the Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak, na pinulong po natin sa ating embahada ang iba't iba pong stakeholders ng ating pong mga seafarers sa Japan. At ito pong bumisita po sa atin, naimbitahan natin to check out our Seafarer Welfare Center na siya naman pong mandato ng OWA na itinayo. Kung Alam niyo po, hindi ko alam kung alam po natin mga kababayan, over 70% po ng mga seafarers, no? Sa Japan ay Pilipino po.
1: Wow.
15: Ganun po karami, no? Mm-hmm. So, napaka-importante po nitong mga pagkakaibigan at partnerships natin, lalong-lalo na po sa mga employers ng ating po mga marino sa Japan.
1: Okay, 70% ng mga seafarers sa Japan, Pilipino. Ganun po karaki ang bilang, administrator.
15: Ganun po kalaki at matagal na pong ganun ang ating presensya sa Japan, no? Pagdating sa mga seafarers. Grabe po ang tiwala ng mga Hapon at ng mga employers, no? Sa ating mga ship owners po, Japanese ship owners. Alam niyo, maikwento ko, buhay pa po si Sec. Tuts Ople noon, ang unang secretary ng Department of Migrant Workers. Noong unang pagbisita po ng ating Pangulo sa Japan, ako po yung undersecretary pa po noon ng Department of Migrant Workers, pinulong po mismo na no less than our president, ang mga Japanese ship owners at po nagtungo rin ng Japan ang kanilang mga counterpart na manning agencies. Dahil nga po sa pasasalamat on both sides, no, ng ating mahal na Pangulo sa tiwala ng mga Japanese ship owners sa ating po mga kadete na mga Pilipino, and the same way po ang mga Japanese employers expressing their gratitude at kanilang pong utmost trust sa ating pong mga sa kakayahan ng ating mga seafarers.
1: Okay, so 70% ay ng workforce sa Japanese maritime industry are Filipino. So ano naman po administrator Kaunan, lalo na sa aspeto ng welfare protection, ang ika nga po bago o pwedeng asahan nitong 70% ng mga Filipino seafarers na ito na naging bunga ng inyong pong pakikipag-usap sa ika nga dito po sa International Mariners Management Association of Japan?
15: Marami pong potential collaboration na pinag-usapan po tayo. Isa po sa ating nilahad sa kanila, ang plano po ng OWA under the Alagang OWA Step Up Program na mag-offer po ng mga libreng kurso, lalong-lalo na po sa language proficiency. At hiningi ko po mismo personal sa kanila ang kanilang suporta para po magkaroon tayo ng Nihongo training para sa mga seafarers or doon naman ho sa mga kundi pa ho sila seafarers ay yung mga nagpaplanong pumunta ng Japan. So talagang napangiti po sila at talagang I can see their enthusiasm and interest in that collaboration at maasahan ninyo, sinabi rin po namin sa kanila na dito mismo sa Seafarer Welfare Center po natin sa may malapit po sa SM MOA ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA, itong Nihongo training. Ito rin po ay dulot ng ating naging partnership sa TESDA na pinirmahan natin noong June 7. At sorry, anuin ko na, unahan ko na. Ngayong araw na ito, may malaking pirmahan din. Ang DOLE, BMW, TESDA at OWA. Para rin dito sa training, patungo naman sa employment, whether sa Pilipinas at abroad. So kasama dito dun sa napag-usapan namin, yung Nihongo proficiency para sa ating mga marino.
1: Yung Nihongo proficiency na nababanggit po niyo, Administrator PY, sino magsushoulder ng expenses nun?
15: Ay, ito po ay isushoulder. Of course, ang TESDA merong scholarship. Pero OWA po ito under the alagang OWA natin na line item, no? Alagang OWA Step Up Program natin. So, maaasahan po ng ating mga OFWs, lalong-lalo na po. Ito po ay basic training, no? So, hindi pa ito yung, kumbaga, para makasimula, Sir Ray,
1: yes.
15: sa pag-aaral, ay mag-i-invest ang OWA sa language proficiency na ating mga OFWs, lalong-lalo na po yung nagpaplanong pumunta ng Japan.
1: Wow, okay. Pero Administrator, pinag-usapan natin dito Japan, di ba? Yung mga Filipino seafarers natin sa Japan. Pero maisingit ko lang, Administrator, kamusta naman yung pag-monitor ng OWA sa welfare ng ating mga Filipino seafarers dyan sa Strait of Hormuz na hanggang ngayon naipit pa rin?
15: Tama po yan, no? So patuloy po tayo, and of course ang lead po dito ang Department of Foreign Affairs at syempre ang ating mother department, ang Department of Migrant Workers, sa pagmo-monitor ng iba't iba pong kondisyon, ng mga kondisyon ng ating iba't ibang mga seafarers, no? I think later, Sir Ray, meron kaming press briefing mismo ni Secretary Kakdak patungkol sa sitwasyon nga sa Strait of Hormuz. Kami naman po sa OWA, tuloy-tuloy lamang ng pagbigay ng suporta sa kanila.
1: Mm-hmm.
15: At lalong-lalo na po sa mga pamilya ng ating mga seafarers. No? Mm-hmm. Yung ating regional offices ay nakatutok din dito.
1: Mm-hmm.
15: So, sa ngayon, oh, ay we still continue to monitor and give the required assistance sa ating mga seafarers.
1: Okay. Well, Administrator, gusto ko mang pahabain itong ating panayang because we really, really missed you. No? Siguro hihingi kami ng ikang extension ng interview na to, panayam sa inyo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Administrator Natandes. Meron pa po kayong karagdagang pahabol na impormasyon na gusto nyo iparating sa ating mga kababayan.
15: Tuloy-tuloy lang po tayo sa Sir Ray. Maraming salamat, no, again sa oportunidad na malahad ang mga programa at mga plano natin para sa ating mga kababayang OFWs. Pero ngayon pong araw na ito rin, as I said, may signing po tayo. Napaka-importante po nito dahil as of now po, over 11,000 na ang na-repatriate ng OWA at ng DMW at DFA para dito sa ating mga kababayan na galing sa Middle East po dahil sa tensyon, no? So mga over 11,000 na po yan. Kaya importante po yung magiging pirmahan mamaya. At ngayon ding araw na ito ay magbibigay ng briefing si Secretary Kakdak, ang mga opisyales ng DMW at ako po mismo tungkol naman po sa monitoring natin ng mga affected Filipino Strait seafarers sa Strait of Hormuz. So, Sir Ray, maraming salamat at sa susunod, sana ay mas matagal ang magiging kwentuhan natin.
1: Itong susunod, ma'am, i-dedicate namin yung buong oras ng programa para sa inyo, sa OWA. Marami kasing inahatid sa ating impormasyon at balita ang OWA sa pamamagitan ni Administrator PY Kaunan. Hindi natin dapat ipagwalang bahala o isang tabi yung mga kaganapan na yan. Maraming salamat po, Administrator Kaunan.
15: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
1: Ang ating pong OWA Administrator, PY, Attorney PY Kaunan. At sa pamamagitan po ng panayam natin sa ating OWA Administrator, tayo po magpipilid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Muli po, sa ngalan po nila Step Vicente, ni Drizel Nanyong, ni Miss Susan Aiso, ni JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At tabayanan ng mga susunod na programa ang ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Mr. Leo Magpayo. Again, maraming salamat and stay safe.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay ating tututukan ang isang mahalagang hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang matagal nang suliranin ng Rido o clan feud sa Bangsamoro at sa mga karatigpong lugar. Kamakailan lamang ay lumagtapos sa isang kasunduan ang Department of Justice o DOJ at ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU upang bumuo ng isang technical working group na magbabalangkas ng mga panuntunang sensitibo sa kultura at nakabatay sa batas. Layunin po nitong kasunduan na ito na pagsabayin ang proseso ng hustisya at mga mekanismo ng kapayapaan upang makamit po ang mas pangmatagalang solusyon sa mga sigalot sa komunidad. Sa pinakahuling tala po ay umabot na sa 161 cases ng Rido mula 2023 hanggang Abril ng taong ito, 2026. Isang malinaw na paalala na kailangan ng mas sistematikong tugon. At upang mahimay-himay itong ating paksa sa araw na ito, sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakasama na po natin ang Chief of Staff mula sa OPAPRU, walang iba kundi si Executive Director Attorney Mary Marjorie P. Martin Chan. Attorney Martin Chan, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon, Steph Vicente, at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood. Magandang hapon.
3: Maraming salamat po, Attorney, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Tulad ng nabanggit ko po kanina, yun nga po, nagkaroon ng kasunduan between DOJ and OPAPRU para bumuo ng isang Technical Working Group o TWG. Ano po ba ang pangunahing layunin po? No? Although medyo nabanggit ko na ito kanina, pero just for the clarification po, no? At para rin po sa kaalaman ng ating mga listeners at viewers nitong Ang Pilipinas Ngayon, ano po ang kumbaga expounded na explanation behind this initiative?
4: Yes, of course, sa ngalan ni President, Presidential Advisor Secmel Senen Sarmiento, isang mapayapang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, we are very excited with this partnership with the Department of Justice kasi ito po ay magiging tulay natin po sa ating formal na sistema ng katarungan at ang ating mga traditional justice systems po dito sa ating bansa at sa komunidad. Sa kasalukuyan po, may mga efforts po ang ating mga local leaders po sa ground para ayusin po itong mga away ng mga pamilya, no? At ngunit, syempre, dahil may kaso po, eh, tumutuloy din po ang kaso po sa ating mga sistema ng jurisdiction, ng justice sa ating bansa. And minsan po, ito po ay nagiging cause po ng tension. Kaya po, dahil dyan, no, sa pamamagitan po ng ating technical working group, ang layunin po natin ay gumawa po ng mga polisiya para po ang law enforcement, pati po ang, syempre, traditional peace efforts, peace-building efforts po natin ay magkasama o magkatuwang at hindi po nagbabanggaan. Mahalaga po 'yun para sa atin dahil importante pong ma-establish po natin ito para po hindi po natin napapabayaan ang ating prosecutorial goals po sa at ng DOJ, pero hindi rin po natin napapabayaan na panatiliin ang katahimikan po lalo na po sa mga lugar po na meron na pong successful na efforts to mediate conflicts po sa komunidad.
3: Attorney, kanina nabanggit ko po no yung data kung saan 161 cases po no ng RIDO mula 2023 hanggang April this year. Para po sa siguro no yung mga hindi masyadong familiar sa mga nangyayari sa BARM, ano po ang ugat ng patuloy po no na sigalot na ito at bakit nananatili po itong hamon o challenge sa rehiyon?
4: Itong data natin na ito, no, Steph, is pinapakita lang din yan. Of course, medyo, to be honest, medyo bumababa na nga yan. Sa datos natin, medyo malaki pa siya tignan. Pero dahil po sa efforts po ng gobyerno at doon din po sa traditional leaders po natin sa baba, makikita po natin na bumababa po na yan sa ilang taon pong nakalipas. Pero dyan din po natin makikita na ang mga clan wars, mga feuds po ng pamilya, nananatili pa rin pong malaking hamon sa seguridad natin sa BARM at saka sa ibang areas po ng ating Pilipinas, ating bansang Pilipinas as well. So ibig sabihin po niyan, kahit magtatagumpay po yung ating mga local leaders na magkaroon po ng local peace agreement sa mga pamilya pong nag-aaway, ang away po dyan, Ms. Steph, can vary from land disputes to family concerns, no? Normal po na away na lumalaki. Kahit po may effort po ang ating mga local leaders na ayusin po yan, no? Sigalot na yan sa baba. Fragile pa rin po ang sitwasyon kung wala pong formal na suporta ang atin pong sistema ng katarungan sa bansa. Kaya naman, napakahalaga po nitong DOJ na kasunduan po natin dahil ito po, we are hoping to end po, no, yung paulit-ulit na cycle ng karasan at paghihiganti po sa mga pamilya at mga away po sa komunidad natin.
3: And speaking of that po, attorney, ay paano po makatutulong itong pong bubuuin na technical working group doon sa paglikha ng mga tinatawag po na peace-sensitive prosecutorial guidelines na kinikilala po yung cultural context ng mga communities po natin nang hindi po lumalabag sa mga existing po na batas?
4: Yes, actually yan po yung goal po natin, no, sa ating memorandum of agreement. Kaya klarong-klaro po dun sa atin pong kasunduan na yung technical working group po bubuuhin po yan na hindi lang po mga abogado mula sa Metro Manila or mga official po or mga technical people from Metro Manila. Napakahalaga po na kasama po din natin dyan ang PNP, ang DILG, ang local government units. Pero ito po yung pinaka-importante po na parte ng ating TWG, yung ating pong traditional justice representative. Dahil hindi lang po yan sa BARM, meron din po sa Cordillera. Dahil sila po maging kinatawan, no, ng lahat ng mga traditional peace efforts, culture, katutubong tradisyon at mga paniniwala po sa ating pong komunidad. Doon po napapatunayan po natin at magagawa po natin na ang bawat polisiya na atin pong gagawin at sunod po sa kasunduan na ito ay sensitibo at angkop po sa cultural na culture na umiiral po sa komunidad po na atin pong gustong tulungan sa pamamagitan nitong ating pong kasunduan with the DOJ.
3: Ito naman po attorney po no binigyang diin po under this agreement na hindi dapat maapektuhan ang prosecutorial discretion at judicial independence. So paano po ba mababalanse ang usaping ito habang isinusulong po yung mas inclusive na pagresolba po dito sa mga tinatawag nga po na clan feuds?
4: Actually, Ms. Steph, ito talaga yung core ng ating initiative, yung pagbalanse ng legal accountability habang pinapanatili natin ang kapayapaan sa komunidad. No? Sa ilalim po ng kasunduang nito, ang gusto talaga natin is makagawa tayo ng mga coordination protocols at yun nga po yung sinabi natin na peace-sensitive prosecutorial guidelines. Kasi mahalaga po ito na maintindihan natin na hindi po natin binubura ang batas, ang pananagutan sa batas, lalong-lalo na. Ngunit gusto po natin bigyan ng legal na puwang ang mga local peace agreements para po sa mga piskal at mga hukom, magamit po ito sa paggagawa po ng desisyon at mapagpapatupad po nila ng mga warrant din po. And para ang end goal po talaga natin dito is hindi na po sumiklab muli ang gulo, lalong-lalo na po kapag meron na pong maayos sa pag-uusap na nagawa sa lokal. So ito po yung layunin po natin. Ito po yung sentro ng ating inisiyatiba. Hindi po natin gusto po natin na mabalanse ang accountability sa batas at pati na rin po yung pagpapanatili ng kapayapaan.
3: At just a follow-up lang po, no, attorney, ay paano pa po ba no, masisiguro na yung mga solusyon na ipoprovide itong technical working group ay tailor-fit o akma sa iba't ibang context? At ano po no yung maaring maging papel dito ng mga traditional leaders gaya po ng mga datu elders at maging ng religious leaders sa pagbabalangkas po no at implementasyon nitong mga guidelines na ito?
4: Yun nga actually Steph no, as mentioned kanina, nandun talaga sila sa technical working group. Nandun po sa memorandum of agreement na sa pagbuo po ng technical working group namin, kailangan meron pong importanteng participasyon. Nandun po dapat yung nga po ating mga traditional leaders, yung ating pong traditional peace builders po sa ground. They are included para po yung pagbalangkas po natin ng ating guidelines. Hindi po siya sentro sa kung anong tingin natin ay nararapat. Sentro po siya sa pagbabalanse ng pagpapahalaga ng batas, yung prosecutorial powers po ng ating DOJ, pero pagkilala po na mayroon pong mekanismo na kultural na umiiral po sa ating mga komunidad na maaari po nating gamitin para matulungan po nating mapanatili ang kapayapaan at ang pananagutan po sa batas na hindi po nagkakaroon ng mas malalim pang sigalot. So, we are gonna get their point of view. They will be part of the TWG, uupo sila sa table, nakikipag-usap, nasabihin po nila kung ano yung dapat natin gawin, ano yung technical experience and actual experience nila sa ground para po yung ating pong technical working group ay talagang angkop po sa kultura at pangangailangan po ng ating mga communities po dito sa ating bansa.
3: Matanong ko lamang din po attorney ay kumbaga meron po bang mga nauna na best practices o yung mga models po no na magiging batayan doon sa pagresolba po nitong clan feuds na gagamitin po no tulad ng nabanggit ko nga po bilang basis nitong TWG.
4: Actually, mayroon po, no? Marami na po tayo from our local government units po. We actually have a document po, no? Ibinigay po sa atin ng Galing Pook Foundation na mga local government units sa successful initiatives po sa pagpapanatili po ng kapayapaan at pag-aayos po nitong mga clan wars po sa mga communities nila. That is of course apart from yung atin pong mga experience din po dito with the help of OPAPRU. Pero nakita na po natin, meron na pong mga best practices talaga. And actually, during the Memorandum of Agreement po, ipinamigay po natin yung papel po na iyon. And makakatulong po iyon na during po the time na uupo na po yung ating technical working group sa pagbabalangkas po ng ating mga guidelines. Yun po yung isa siguro sa mga resource references na pwede pong gamitin para mas maging maganda po at extensive. Kaya po, as mentioned po, no, ang atin pong local government units, magkakaroon din po ng representante doon po sa ating technical working group para yung nga pong best practices na ito, eh, maidagdag po natin at maaari po natin ma-consider as part of the guidelines.
3: When it comes naman po to public trust, ay paano po makatutulong po, no, yung integration ng justice system at peace building upang mapalakas po ang kumpiyansa ng mga mamamayan, no, lalong-lalo na po dyan sa BARM, sa ating pamahalaan?
4: Well, gusto natin bigyang diin, no, itong inisyatibong ito, iginagalang at pinoprotektahan natin ang independence ng ating mga piskal, ang ating mga hukom. Pero naniniwala po kami na itong guidelines po na ito may papakita po natin sa ating through our technical working group na hindi po natin binabaliwala ang efforts po ng ating mga local leaders na kinikilala po ng ating national na sistema ng national government ang mga initiatives, ang mga lalo na po mga best practices na nagagawa po ng ating mga local chief executives, mga ating traditional leaders sa ating pong mga komunidad. Maniniwala po kami na sa pamamagitan po ng programa na to, mabubuo po yung tiwala sa atin. Hindi lang po ng mga individual na involved po dito po sa ating mga clan wars, kundi pati po yung mga ating mga local mechanisms po sa ground, headed by our local leaders and our local chief executives na, oy, hindi pala tayo binabaliwala. Na ito palang nagagawa natin dito ay nakikita nilang makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan na hindi naman po masasacrifice yung atin pong pananagutan sa batas na ipinaglalaban naman po ng ating Department of Justice.
3: And speaking of stakeholders, dahil nababanggit na po natin itong mga stakeholders for this TWG, paano naman po tinitingnan ng OPAPRU ang papel po ng mga kabataan naman po natin, no, at maging ng mga kababaihan sa pagresolba po ng clan feuds sa kani-kanila pong mga communities?
4: Una't-una naman po, no, lagi nating iniisip na ang sectoral representation ay napakahalaga sa pagbalangkas ng kahit anong polisiya. Kaya dito po sa OPAPRU at sa mamamagitan po ng atin pong Department of Justice Memorandum of Agreement, makikita po natin na bibigyan po natin ng oportunidad. Kung ang mga traditional leaders po natin, maaari po natin imbitahan at kasama na po dyan ng ating mga women representatives, pati na rin po ang mga youth representatives po natin. Kasi meron to iba-iba pong pinanggagalingan ng bawat sektor. At yan po ay mga ideya, yan po ay mga point of view na gusto po natin maipasok sa atin pong babalangkasing policy at guidelines po para sa RIDO dito po sa ating bansa. Dito nga po sa OPAPRU, meron po kami mga programa para po dyan, no? Kasi women, peace and security, pati po ang youth, peace and security, yan po ay mga importanteng adikain po natin dito sa OPAPRU. Kaya dito po sa paggawa ng TWG, ipapasok at ipapasok po natin yan, kasama po sila sa mga representatives na maaari po nating maisagdag sa technical working group para po mas buo po ang atin pong pagbalangkas at ang ating perspektiva sa paggawa po ng polisiya.
3: Sa implementasyon naman po ng mga bagong guidelines na ito, no, na lilikhain po, no, ano-ano po kaya yung mga inaasahan pong challenges, lalong-lalo na po, no, pagdating sa coordination with different agencies, no, ng ating pamahalaan at maging sa local government units, at paano ito kumbaga maia-address agad po, no, through the agreement between OPAPRU and DOJ?
4: Yes, kaya actually ma'am, very important po sa amin na maging parte po ng technical working group ang DILG, ang ating local government units, ang ating PNP, kasi sila po talaga yung crucial na parts po ng ating law enforcement. Siyempre po, ang ating DOJ, sila po yung nagpo-prosecute, ang ating courts, sila po yung nagde-desisyon. Pag meron po mga warrants of arrest at meron po tayo mga commitment orders, ang ating pong PNP ang nag-enforce, ang ating local government units, yan naman po yung gumagawa po ng effort naman sa baba para po mapanatili ang mga local peace agreements at magkaroon po ng mediation kung sakasakali man po sa level ng local government units. nire-recognize natin na itong kasunduan na to, itong goal natin na to, importanteng kailangan katuwang natin silang lahat. Pero ka-challenge po niyan, syempre, is to make sure na kailangan coordinated. Kaya po yung gusto po natin gawin, magkaroon po tayo ng coordination protocols rather, na itong mga protocol po na to ay susundin ng bawat ahensya sa atin pong buong proseso ng pagpapanatili ng pananagutan sa batas at pati na rin po ang pagbalanse nito sa pagpapanatili naman ng kapayapaan. Challenge po talaga yan yung coordination, Miss Steph. That's actually one of the first goals. So hopefully, kapag naayos po natin sa TWG kung paano po yung magandang coordination protocol, hopefully, hindi po tayo mahihirapan sa pagbaba po at pag-iimplementa nito later on once we already have the guidelines approved by maybe the Supreme Court or our DILG or through legislation po.
3: Matanong ko lamang din po, no. Meron po bang plano ang upapro na palawakin pa ang ganitong uri ng mekanismo sa iba naman pong rehiyon na may katulad po na situation, may katulad na sigalot, at kung meron man pong plans ay paano po ito ipatutupad?
4: Meron, Ms. Steph. Actually, ito pong atin pong community-based na conflict, no? Hindi naman po sa BARM lang nag-exist. Meron din po tayo sa Cordillera. Meron din po sila dyang traditional justice and peace mechanisms po. And ito pong gagawin natin technical working group is not limited. Hindi lang po siya para sa BARM. Ito pong technical working group ay ito pong gagawin ng ating technical working group ay maaaring pong magamit hindi lang po ng isang region, kundi ng buong Pilipinas po. Kaya po, ang kasuduan po na ginawa ng DOJ at ng OPAPRO ay para sa national na perspektiba. That's why sa technical working group creation po, hindi po tayo kukuha ng representative lang mula sa BARM. Kukuha din po tayo ng representative maging mula sa Cordillera para kahit papano po holistic po at hindi po siya limited yung magbebenepisyo sa isang rehiyon lang po sa ating bansa.
3: Ito na lamang po siguro, no, attorney, ang huli ko pong katanungan bago ko po kayo pakawalan from this interview. Sa pangmatagalan po na pananaw, ano po ba yung mga sukatan, no, ng tagumpay na gagamitin po ng OPAPRO maging ng DOJ upang masabing effective ang pinagsanib po, no, o pagsasanib ng peace building at criminal justice system sa pagresolba po ng clan feuds?
4: Yes, actually, Steph, siguro unang-una dyan, no, yung pagbaba ng insidente ng rido na muling sumisiklab. Ibig sabihin, yung mga naayos na po na agreements, bababa po sana yung mga kaso ng rido na sumisiklab ulit. Yung mga reignited wars. That's the first, no? Kasi isa yan sa mga gusto nating iwasan. Yung mga naayos na, pero dahil biglang may dumating na warrant of arrest, mag-aaway ulit. Pagbaba po ng datos doon. Pangalawa, gusto po sana natin gumanda din ang datos pagdating po sa mapayapa at walang karahasang pagpapatupad ng legal na proseso. Ibig sabihin po, Ms. Steph, yung datos po na magpapakita na kapag meron pong warrant of arrest na sinaserve or meron pong summons na pinapadala po sa ating mga parties, no, sa isang kaso dahil pending po sa court ang kaso, dahil may coordination protocols po between the DOJ, meron din po sa DILG, sa police, at sa local government units, wala pong karahasan na mangyayari, walang violence na mangyayari kapag ka pinapatupad po ang mga legal na proseso po ng ating mga ating batas at atin ng ating judicial system. Pangalawa po yan. At panghuli po siguro, napakahalaga po siguro ding measurement ito, no, yung madami na pong magpa-participate doon sa ating mekanismo. Yung pagdami po ng formal na pag-review at pag-resolve ng mga kaso sa ilalim po ng mekanismo to. Yung mga tao po ay napaka-importante, yung nare-recognize nila na, okay, bago tayo mag-file ng kaso, daanan muna natin itong mekanismo na to. Or, naka-file na tayo ng kaso pero may mekanismo na ito, baka pwede natin gamitin ito bago natin ituloy pa. For us, the more po na magagamit po yung mekanismo na atin pong magbubuo, hopefully by the TWG, mas mame-measure po natin na successful po ang inisyatibong ito na ginawa po ng ating Department of Justice at ng amin pong opisina o OPAPRO.
3: And with that po, maraming salamat po Attorney Martin Chan for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat. Magandang hapon.
3: Maraming salamat po. At ating nakasama ang Chief of Staff mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, walang iba kundi si Executive Director Attorney Mary Marjorie P. Martin Chan. Dadako na tayo sa bugson ng mga mahalagang balita para sa araw na ito. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsasagawa na ng paghahanay sa magiging nilalaman ng State of the Nation address nito sa darating na Lunes. Yan ay ayon mismo kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Malacañang, tiniyak ang kahandaan kaugnay ng ilalatag na seguridad sa okasyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Balta.
5: Siniguro ng Malacañang ang preparasyon ng gobyerno sa pagtiyak sa kaayusan at security protocols para sa nakatakdang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng inaasahang mga demonstrasyon. Ganun din ang init na sitwasyon sa politika. Ayon kay Castro, may mga nakalatag ng security protocols sa mga otoridad, subalit hindi ito maaaring sa publiko. Gayong ito'y operational matters. Kaugnay naman sa ginagawang paghahanda ng Pangulo sa kanyang mga iahayag sa taong bayan, sinabi ni Castro na patuloy ang ginagawang pagbalangkas nito sa magiging talumpati para sa kanyang sona. Ganunpaman, hindi na muna nagbigay ng detalye si Castro kung anong ilan sa mga babanggitin ng presidente sa kanyang State of the Nation address. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, seguridad at kahandaan ng Philippine National Police o PNP para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinasapinal na. Narito si J. Mark Dagala para sa balita.
6: Pinakukumpleto na ng liderato ng Philippine National Police sa National Capital Region Police Office at sa lahat ng support force nito ang kanilang deployment plan at contingency measures. Ito'y para sa 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling Lunes ng buwan o sa Hulyo 27. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa huling yugto na sila ng pagpaplansya ng seguridad para sa naturang okasyon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos at mapayapa pagdaraos ng SONA. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito na mahigit 20,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa taunang ulat na sa bayan ng Pangulo at ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinalalahanan din ng PNP Chief ang lahat ng tauhan nito na pairalin ang maximum tolerance, manatiling profesional at igalang ang karapatan ng bawat realista salig sa ginagarantiya naman ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian nakiusap sa publiko na hintayin ang paanyaya bago magtungo sa uplift assistance payout sites. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Sa nakatakdang pag-arangkada ng pinalawak na uplift assistance ngayong linggo, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na hintayin muna ang opisyal na abiso bago magtungo sa mga itatalagang payout sites. Partikular ito para sa manual payout ng unang bugso ng ayuda para sa 2.5 milyong mahihirap at near-poor households. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ng text message o email ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, kung wala pang natatanggap na abiso, hiniling niyang huwag munang pumunta sa payout sites para maiwasan ang kalituhan at pagsisiksikan.
8: Yung pagpunta ho doon, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, eh makakasama lang sa inyo kasi mag-aantay kayo. At syempre, isipin natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, baka may lungsod. na hindi naman ibig sabihin nakakalimutan kayo. At may mga ibang mekanismo pa naman ng pagkulo.
7: Sa manual payout, bukod sa pamamahagi ng 2,000 cash assistance, ibiberipika rin ang impormasyon ng mga benepisyaryo at irehistro ang kanilang napiling digital bank o e-wallet para sa digital payout mula Agosto hanggang Disyembre. Kasabay nito, niyak ng kalihim na hindi galing sa LGU o sinimong politiko ang listahan ng mga benepisyaryo. Anya, natukoy ang listahan sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at ng DepDev. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, Department of Labor and Employment o DOLE, target palakasin ang proteksyon sa mga gig workers o yung mga freelancers. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoko.
9: Pinalalakas sa Department of Labor and Employment o DOLE ang trabaho agad job fairs, pagsusuri sa sahod at proteksyon para sa mga gig workers. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, umabot sa halos 38% ang placement rate sa mga sinasagawang job fair. Target ng DOLE na makapagsagawa pa ng 2 hanggang 3 job fair bago matapos ang taon, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sinabi rin ni Tolentino na inasa ang lilikha ng mga bagong trabaho ang mga dayuhang pamumuhunan na bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ang nakatakdang investment mula sa Oman sa Cebu. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ng DOLE sa mga kumpanya at stakeholders upang palakasin ang proteksyon para sa freelancers, independent contractors at ride-hailing motorcycle riders. Tiniyak din ni Tolentino na nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga regional tripartite wage board para naman sa napapanahong paglalabas ng mga bagong wage orders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, binubuo ng mga Pilipinong seafarers ang nasa 70% ng mga marinong nagtatrabaho sa bansang Japan. Ito ang binahagi mismo ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service kaugnay ng kolaborasyon ng ahensya sa International Mariners Management Association of Japan o IMMAJ. Ani Administrator Kaunan, ito mismo ang dahilan kung bakit pinalalakas ng ating pamahalaan ang mga partnership sa mga organisasyong tulad ng IMMAJ at maging sa mga employer ng mga Pilipinong marino sa Japan. Ayon pa sa OWA official, ipinapakita lamang ng komposisyon ng mga mandaragat sa Japan ang laki ng tiwala ng Japanese ship owners sa ating mga kababayan. Ibinahagi rin ni

0: usapan po tayo. Isa po sa ating nilahad sa kanila, ang plano po ng OWA under the Alagang OWA Step Up Program na mag-offer po ng mga libreng kurso, lalong-lalo na po sa language proficiency. At hiningi ko po mismo personal sa kanila ang kanilang suporta para po magkaroon tayo ng Nihongo training para sa mga seafarers or doon naman po sa mga kundi pa ho sila seafarers, ay yung mga nagpaplanong pumunta ng Japan. So, talagang napangiti po sila at talagang I can see their enthusiasm and interest in that collaboration. At maasahan ninyo, sinabi rin po namin sa kanila na dito mismo, sa Seafarer Welfare Center po natin, sa may malapit po sa SM MOA, ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA, itong Nihongo training. Ito rin po ay tulot ng ating naging partnership sa TESDA na pinirmahan natin noong June 7. At sorry, anuin ko na, unahan ko na. Ngayong araw na ito, may malaking pirmahan din. Ang DOLE, BMW, TESDA at OWA. Para rin dito sa training, patungo naman sa employment, whether sa Pilipinas at abroad. So kasama dito dun sa napag-usapan namin, yung Nihongo proficiency para sa ating mga marino.
1: Si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, opisyal ng inilunsad ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month kasabay ng mariing panawagan sa pamahalaan at pribadong sektor na magkaisa upang masugpo ang naturang krimen. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kinumpirma ni IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili ang nakababahalang datos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kasi sa DSWD report, umabot sa 2,745 ang kabuang bilang ng mga kaso ng human trafficking noong nakaraang taong 2025. Sa nasabing bilang, 1,723 ang naitalang biktima na kababaihan habang nasa 75 naman ang kalalakihan. Biliyang diin ni Attorney Manalili na ang pangunahing motibo ng paglaganap ng krimeng ito ay ang exploitation sa mga Pilipinong nangingimbang bansa. Ayon sa kanya, ang mga overseas Filipino workers o OFWs ang itinuturing na pinaka-vulnerable o madaling mabiktima ng ganitong illegal na kalakaran.
3: Sila yung mismong talagang tinatarget no, ng ating mga recruiter at trafficker. Isa nga sa mga nakikita natin at yung tema din no, ng United Nations ngayong buwan sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking ay may kinalaman dito sa mga scam center na to. No? Dahil napakataas ng bilang na nakikita ng biktima ng human trafficking dito sa mga scam center. Kaya isa tayo, no, yung Pilipinas, sa mga matibay ang pagsusulong na tapusin no, yung human trafficking.
1: Upang matugunan ang krisis na ito, patuloy ang pagpag-ugnayan ng IACAT sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA upang saklolohan ang mga kababayang nasa labas ng bansa. Katulong din ng konseho ang Commission on Filipinos Overseas o CFO upang gabayan at protektahan ang mga Pilipinong sumusubok mang ibang bansa o ang Filipino diaspora. Batay sa kanilang hawak na datos, isa sa pinakamalaking suliraning kanilang tinutugunan ngayon ay ang modus ng third-party recruitment. Kasalukuyan ng sinusuri at pinag-aaralan ng IACAT kung aling mga partikular na lugar sa Pilipinas ang madalas maging target ng mga illegal recruiter, pati na rin ang mga bansang destinasyon kung saan dinadala ang mga biktima. Sa kabila ng mga hamong ito, malugod na ipinaliwanag ni Attorney Manalili kung paano napanatili ng Pilipinas ang prestigyosong Tier 1 ranking nito sa Trafficking in Persons o TIP report ng Estados Unidos.

0: O ayon sa kanya, ito ay bunga ng pinaigting na sanipwersa ng mga tanggapan ng gobyerno at mga non-government organizations o NGOs na walang humpay na lumalaban sa human trafficking.
1: Holistic approach pagdating sa issue ng trafficking. So meron tayong apat na areas, no? Number one, yung prevention and advocacy. Gaya nitong ginagawa natin ngayon, no, Sir Ray, pinapatibay natin, pinapalakas natin through awareness, information, and education kung paano mapapalaganap, no, yung mga warning signs, yung mga red flags, yung impormasyon tungkol sa human trafficking para mapagtibay ang protection. Pangalawa, yung aspeto ng protection at reintegration. So, itong mga ating mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking, no, nangunguna yung Department of Social Welfare and Development para tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Pangatlo, no, hindi pagkatapos nating i-rescue ang ating mga biktima ng human trafficking, no, sinisiguro ng ating mga law enforcement and prosecution na iniimbestigahan at sinasampahan ng kaso, inaaresto yung mga taong nasa likod ng krimen na ito. So, mataas yung bilang at sustained ang bilang ng ating mga raid and rescue operations ng mga kasong sinasampa ng ating mga kapulisan at ng ating prosecutor at yung nako-convict partnership and networking. So, hindi tayo, gaya nga nung ano, no, global issue ito eh, yung issue ng human trafficking, transnational crime, tumatawid yung issue, yung biktima at yung mga perpetrator. So, napakalaking bagay yung makipagtulungan din tayo sa iba't ibang bansa.
0: Si IACAT Executive Director, Attorney Hannah Lizette Manalili.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, bangko at tax records ni Vice President Sara Duterte maaaring gawing depensa sa alegasyon ng unexplained wealth. Yan ay ayon mismo kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
3: Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Jay Tolosa na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang malakas niyang depensa upang pasinungalingan ang mga aligasyon ng unexplained wealth. Paraan din ito anya na mapatunayang mali ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa kanyang kayamanan. Ito ang mga dahilan anya para pumayag ang kampo ng pangalawang pangulo na buksan sa publiko ang kailang bangko at tax records. Sinabi ni Tolosa na ang mga mismong dokumentong hinaharang ng depensa ang siyang magbibigay ng pinakamalinaw na patunay kung tugma ba ang yaman ng Vice Presidente sa kanyang mga idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw rin ni Tolosa na hindi humihingi ang prosecution ng pangkalahatang pagsisiyasat o general inquiry sa lahat ng bank accounts ni Duterte. Sa halip, partikular nito hinihiling sa Senate Impeachment Court na magsabina ng account na natukoy sa ulat ng AMLAC kasama ang mga account number at impormasyon ng mga sangay ng banko. Inaalala din ni Tolosa ang mga nakaraang clarificatory hearing ng House Committee on Justice na nagpatotoo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Bereventura na may kabuang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transaction ang dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly itutuloy ayon kay Senador Erwin Tulfo, Minority Leader Alan Peter Cayetano, posibleng ipatawag. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
4: Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na itutuloy ng kanyang kukumite ang pag-iimbestiga sa fraud control anomaly. Ayon kay Tulfo, posibleng kabilang sa maimbitahan sina Senate Minority Leader Alan Meter Cayetano at PTB4 General Manager Lino Cayetano sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Blue Ribbon, partikular sa fraud control anomaly sa Taguig City. Pinaliwanag ni Senator Erwin na naging alkalde ng Taguig si Lino Cayetano mula 2019 hanggang 2022 at ito mismo anya ang humingi ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa naturang lungsod. Una naman ang itinanggi ng minority leader na may ghost flood control projects sa Taguig City. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa kanyang 2025 SONA, inihalin tulad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Ang kabuuan, ihahatid naman sa atin ni Quincy Kahilig.
5: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maihahalin tulad sa mga akda ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa kanyang 2025 State of the Nation address. Ayon kay Remulla, ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo ay gaya ng mensaheng hatid ng nolimitanghere at el filibusterismo na mga akdang humimok sa taong bayan na tuldukan na ang pang-aabuso sa pamahalaan, kung kaya naman pinaiigting pa ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyon upang mapanagot ang sino mang mapapatunay ang nasa likod ng mga katiwalian. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
6: Yung ang simula ng pagpukol utak ng tao na hindi na pwede yung ginagawa ng mga Kastilan. Yung ginawa ng Presidente last year is something similar na dapat tumigil na yan, mahiya naman tayo. I think it's a very good move on his part.
5: Kaugnay nito ay inanunsyo ni Remulla na muling bubusisiin ng kanyang tanggapan ng umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games gaya ng mga isyo sa project bidding at ang kontrobersyal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Posible din umanong ipatawag si Senador Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, buwan ng Hulyo, Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine.
7: Nugunita ngayong buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Claro Cayanan, isang internal medicine doctor, binigyang diin ito na kailangang mag-quarantine ang batang may hand, foot and mouth disease dahil ito ay labis na nakakahawa. Umaabot anya ng 2 linggo ang hand, foot and mouth disease bago tuluyang gumaling o hindi na mailipat pa sa iba. Dahil sa ito ay isang viral infection, pinayo na eksperto ang palagi ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng direct contact sa individual na nakakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pagkakaroon ng rashes at pagkatamlay. Paalala rin ni Dr. Cayanan sa publiko na huwag baliwalain ang hand, foot and mouth disease.
8: Hindi baliwalain yung tao na HF, hand, foot, sa sintomas ng bata, panatiliin muna siya sa bahay at ipasulit na kayo. Yung tamang paghuhugas ng kamay, pagkilala sa sintomas, ito pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagkalat.
7: Yan ang tinig ni Dr. Claro Cayanan mula sa Radyo Magazine. Ito si Charmaine Cristobal.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Paleng QRPH Plus program inilunsad sa Tuguegarao City. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao.
10: Naiuswat mo tante paleng QRPH Plus program dito sa siyudad di Tuguegarao. Manipod iti inisyatiba ti Bangko Sentral ng Pilipinas wenno BSP kanti Department of Interior and Local Government. Ganda ti programa ang maipatungpali cashless transactions iti baot dagiti tricycle driver kan negosyante kan dagiti pasahero kan customer da babaan iti National QRPH Standard. Sigun kani BSP Tuguegarao Branch Head Eva Marcos, iti implementasyon ti programa iti panangitandudo iti digitalization namnamaan anang paspaspas na laglagan kan nataltalga ti transaksyon. Kabayatan na kas isumot imang idadaulo iti panangtutok iti digitalization personal na dinaraya ni Secretary Henry Aguda ti Department of Information and Communications Technology ti seremonya asa din nuka dito nga imawag iti publiko nga iti panangiwaras da kadagiti free wifi hotspot aramatan analaing dagitoy tapnon lalo da pay apalawaan ti programa. Iti palang QRPH Plus program kat napalawa a palang QRPH program. Iti gandat ang mairaman dagiti amin na klase ti business establishment kat saan laengan a dagiti market vendor kan tricycle driver. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Mga water delivery at refilling station sa Baguio City mahigpit na sinusuri. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
11: Binili ni the Environmental Health and Sanitation Division iti Baguio City Health Services Office dagiti negosyo iti danom ken kasama dagiti full establishment sa napay iti nauding ang bacteriological water quality test itangatawen nga agsardang pay iti operasyon tapno yurnos ken korektaren iti nagkurangan nagitoy. Sigon ka ni Sanitation Division Head Engineer Albert Payan talupulat pa isang commercial deep wells iti nasukimat ken naipasidong iti water testing. Manipod iti nasong abilang 20 iti nakapasa ken sa ngapulok at maysa iti napay iti bacteriological water quality test. Siyama water refilling stations iti natuktalan a napay iti bacteriological test kanigiti produkto da a purified water. Bayat 25 water delivery services iti nailista a napay may basar iti resulta iti raw water test. Kabayatan na sa ngapulok at food establishments iti napay iti water quality test manipod kanigiti agserserbida ang danom. Kaslamat nga 20 at may isang establishmento iti bimagsak iti test karigiti rice cubes nga idas na sarda a kakuyog iti naduma-duma a mainom. Kinunapay ni Paayan dagos nga naipaayan iti sanitary orders dagiti masiknan nga establishmento tapno temporaryo a may pasardang iti operasyon da ken nabilin ang mga ipatungpal iti kasapulan nga maintenance. May pasidong manan iti testing ken mga sumiti iti pasado nga resulta iti laboratorio sakbay nga manglukat ken ituloy iti panagnegosyo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac Catanduanes National High School magpapatupad ng Hinay Learning Modality dahil sa kumalat na online threat. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
12: Paramiantis na nagpautob ang Catanduanes National High School in Hinay Learning Modality poon ngunya na Lunes, Hulyo 20. Kumu paglikay katakod kan paglakop kan sarong day pabiripikadong paghuma sa social media. Katakod kay nipigatasan manggilaring na maglaog ang mga partokdo as inimpliyado kan eskulaan ngunya na aldaw para sa sarong coordination meeting. Mantang pigatasan man ang mga partokdo na ipanao online ang learning activity sheets nga ni masyerto na mga padagos ang pag-aadal kan mga estudyante. Mabugtak man in mga pulis and Virac Municipal Police Station sa laog ka na sambitan ng eskulahan. Ana sambitan ng lakda ang kasunod ka naglakop na mensahe sa social media ka nakaaging Sabado kung sa nagsasabing target ka ini ang mga estudyante sa grade 7 as in grade 8. Sigun sa pamunuan ka ng eskulahan, ang pagpapautob ni Hinay Learning Modality ang pig-aprobahan man kan Schools Division Superintendent alinsunod sa Education and Emergencies Framework. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mga barangay health workers sa Cebu City isinailalim sa CPR training. Ang kabuong ulat, ihahatid man sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
13: Gipaubos sa CPR training naa sa 1,000 ka mga barangay health workers sa Dakbayan sa Sugbo. Among inisyatiba pinanguluhan sa 1 ka pribadong kumpanya nga Belkens Pharma sa pakig-alayon sa Philippine Coast Guard Department of Health o Cebu City Government, ubos sa SAGIP CPR program. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga pinaagi sa maong training, mapalig-on pa ang kaandam sa mga responders panahon sa emerensiya. Samtang gibutyag usab ni Cebu City Health Department Head Dr. Daisy Villa nga usa kini kanindot nga oportunidad alang sa mga BHW, hilabinakad to mga anaa sa lagyo nga mga barangay na makahibalo sila sa insaktong pag-perform sa hands-only CPR. Lakip usab nga gipaambit sa mga partisipante mao ang ihibalo kabahin na sa heart health ug ang insaktong paggamit sa AED. Malaumon si Mayor Archival nga ang nakatunan sa mga BHW ilahasab nga ipaambit sa ilang mga kabarangay aron nga mas daghan pa ang makahibalo sa pag-perform sa CPR ug daghan pa sila kinabuhi nga maluwas. Gikan dinhi sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Punta naman natin ang Iloilo, Western Visayas, BizConnex on Wheels ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Antique naging matagumpay. Narito naman si JP Hervas para sa balita.
14: Nagmadinalago ng paghiwat sa WV BizConnex on Wheels sa probinsya sa Antique nga nagatuyo nga madala ang impormasyon, inobasyon, kag mga oportunidad palapit sa mga negosyante sa Western Visayas. Gintabungan ang aktibidad sa madamo ng mga micro, small and medium enterprises o kung MSMEs, mga ahensya sa gobyerno, business support organization, financial institution, kag iban pa nga mga stakeholder. Sa iya mensahe, ginpahayag ni DTI 6 Acting Regional Director Mutya Yusores nga samtang nagabago ang teknolohiya, merkado, kag panginahanglan sa konsumidor, kinahanglan nga magpadayon sa pagbinuligay kag pagtuon ng mga MSMEs agud mangin mas mabakod kag handa sa mapanghangkat sa panaabuton. Nagtambong man sa aktibidad si Antique Governor Paulo Javier nga nagbahayag sang padayon nga suporta sa probinsya sa pagpauswag sang MSMEs. Ang paghiwat sang WV BizConnex Wheels sa mga probinsya sang Western Visayas kabahin sa selebrasyon sang tuigan nga National MSME Month 2026. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, resulta ng necropsy sa namatay na Philippine Eagle na inatake ng mga unggoy, inilabas na ng Philippine Eagle Foundation. Ang detalye ay ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
15: Nagpagawas na ang Philippine Eagle Foundation sa unang resulta sa necropsy kang Philippine Eagle sa Wagadalwangan na namatay na noong Hulyo 18 samtang mipailam sa rehabilitasyon. Sumala sa veterinaryo, wa sila nakit ang bagong kadaot o pagdugo sa lawas sa agila apan namatikdan ang baga ug gahi nga kasing-kasing. Midako nga atay ug sobrang lapad nga tiyan nga dunay unod nga naipong balahibo. Giklaro sa PEF nga dili pakinipaigo aron nga matumbok ang hinungdan sa pagkamatay, hinungdang mipailaw pa sa laboratory examination ang mga tissue sample. Nagpabiling pahinumdom ang pagkamatay ni Sawaga Dalwangan sa padayon nga hulga sa pagpamusil, pagpangdakop ug uban pang kahadlok sa giatubang sa mga Philippine Eagle sa ilang natural nga puyanan. Mula sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan, grupo ng mga magsasakang nagtatanim ng kakao sa Surigao del Norte na bigyan ng 1,000,000 pisong livelihood grant ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang kabang ulat ihahatid man sa atin ni Jocelyn Morano.
16: Mga mag-uuma og kakao sa lungsod sa mainit Surigao del Norte, paniguradong mudako ang kita human mahatagan sa Department of Labor and Employment o DOLE karaga sa 1 million livelihood grant ilawom sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ang pundo mo ay dakong kaigayunan sa mga miyembro sa mainit Upland Agriculture Cooperative para maproseso ang ilang kakao isip value-added products. Gumikan kay ang aniho nilang kakao beans iproseso para himuong tableya, artisan chocolates o uban pa. Gamit ang pundo, makabato na ang kooperatiba sa processing equipment, ingon man makapahigayon sa capability building activities, aruntasaan ang ilang kahibalo, mahitungod sa production processes, product development o enterprise management. Mismong si Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason Balais ang mitunol sa cheque, kantidad usa ka milyon o Manila Surigao del Norte Provincial Head May Villonta o Technical Support and Services Division Chief Ani Tangpos. Ang livelihood grant suporta sa gobyerno subay sa direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino para tabangan nga mapalapdan ang sustainable livelihood opportunity sa mga mag-uuma aron mohatod og trabaho sa komunidad, mapalig-on ang community-based enterprises ingon man mopaasdang sa paglambo sa lokal nga ekonomiya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Pagsusulong ng produksyon ng gulay, pinalakas ng Bar Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
17: Pinalamatan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o din ang MAFAR Lanao del Sur sa taw ang miyagi pagugupagiran kuha serbisyo para kuha kadaklan batang labaw kung mga taribasok. Sangkaya panagunta man na serbisyo si Rampan Inipanta kung ika sila sila kung ika 67 ragun araw ng Lanao del Sur na adin kiyab ganiran sa mga rati alitio na patgato sa 60 kataw. Ay din sa lakon na madakalpon ang miyaka paruli sa libre konsulta kuha kapamulan katiranaw kapalopalopag libre kapangaman kung mga kukuman. Ay akabas ay MAFAR Lanao del Sur Director Attorney Khaled Ansano naging ketina sa regyur kami na miyakawiyatar kami at tigin sa mata kapami sa servisyo yung mirko pagtaw kalabot tigin basibu taman sa servisyo yung mika ibubulo sa midin so di may tigin ka servisyo na lalakan namin panso pamintuan opisin nami kung mga taribaso kapatitiran o gusto mga agrarian reform beneficiaries gusto akadendan o pagtaw sa Lanao del Sur. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa bagong Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagbabala ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA na posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin sa mga darating na linggo dahil sa sabay-sabay na pagtaas ng gastusin ng mga negosyo kabilang ang oil price hike, nakambang na minimum wage increase, mas mataas na singil sa kuryente at humihinang halaga ng piso. Ayon kay PAGASA President Stephen Kua, malinaw na may upward pressure sa presyo ng mga produkto habang sinusubukan ng mga negosyo na kayanin ang tumataas na operating costs. Unang maapektuhan ang fresh produce dahil agad tumatas ang delivery at transport cost kapag mahal ang gasolina. Para naman sa processed at manufactured goods, sinabi ni Kuwa na maaring abutin ng ilang linggo bago maramdaman ang pagtaas habang ina-adjust ng mga kumpanya ang kanilang gastos. Dagdag pa niya, maraming maliliit at medium-sized businesses ang nasa survival mode na katuon sa pananatiling bukas sa gitna ng sunod-sunod na gastusin.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Pinalawak ng Department of Trade and Industry o DTI ang ugnayan nito sa sektor ng renewable energy matapos makipagpulong sa Yude Solar Technologies Company Limited upang talakayin ang plano nitong mamuhunan sa Pilipinas. Sa pulong nina Mr. Yudong Bao ng Yude Solar at Trade Secretary Cristina Roque, inilahad ng kumpanya ang interes nitong pumasok sa energy sector ng bansa, partikular sa pagpapalakas ng supply ng renewable energy. Layunin ng Yude Solar na makatulong sa pagbuo ng mas maasahan, mas malinis at mas matatag na energy infrastructure para sa mga Pilipino. Nagpapasalamat si Secretary Roque sa pagpapakita ng kumpanyang dayuhan ng tiwala sa Pilipinas at binigyang diin na ang ganitong uri ng investment ay malaking ambag sa patuloy na paglago ng ekonomiya at sa pag-angat ng kabuuang foreign investments sa bansa. Ayon sa DTI, bukas ang Pilipinas sa mas maraming energy partnerships upang mapabilis ang paglipat sa sustainable energy sources at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga industriya at kabahayan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Malugod na tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang anunsyo ng Delta Airlines na maglulunsad ng direktang biyahe mula Los Angeles patungong Maynila sa Marso 2027, isang hakbang na magpapalawak ng travel options at magpapalakas sa turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa DOT, magiging araw-araw ang biyahe pagsapit ng Hunyo 2027 na magbibigay ng mas flexible at posibleng mas abot kayang paglalakbay sa ruta ng LAX to Manila. Inaasahang makatutulong ang bagong direktang flight sa mga OFW at Filipino-American community na madalas gumamit o gumagamit ng Los Angeles bilang pangunahing gateway pauwi ng Pilipinas. Binigyan din ng DOT na ang pagdami ng international routes ay nakabubuti hindi lamang sa mga pasahero kundi pati sa mga paliparan, tourism enterprises at sa mas malawak na ekonomiya. Patuloy din itong makikipagtulungan sa mga airline upang palawakin ang connectivity at makahikayat ng mas maraming turista.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Magpapatupad muli ng malaking taas presyo sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, kasunod ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Batay sa Department of Energy o DOE, ang maximum na pinahihintulutang dagdag presyo simula Martes, Hulyo 21 ay hanggang 3 piso at 65 sentimo kada litro sa presyo ng gasolina, hanggang 10 piso at 68 sentimo naman kada litro sa diesel, at hanggang 11 piso at 77 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Ang aktual na dagdag presyo ay magdedepende sa bawat retailer at ipapatupad nga sa Martes. Ayon sa mga source ng sa industriya, inaasahan na ang pagtaas ngayong Linggo dahil sa muling pagtaas ng world oil prices bunsod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Noong nakarang Linggo, nagpatupad na ng dagdag presyo ang mga kumpanya kung saan piso ang dinagdag kada litro sa presyo ng gasolina, 4 na piso at 60 sentimo sa kada litro sa presyo ng diesel at 4 na piso at 20 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 20 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 59 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 70 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 9 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 83 sentimo. Nasa 70 piso at 40 sentimo ang euro. 43 piso at 73 sentimo ang Canadian dollar. Habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 40 sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Nagpasiklab agad ang Phoenix at matagumpay na pinigilan ang isa na namang klasikong Ginebra comeback, sabay kumula sa 81-78 panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Smart Araneta Coliseum nitong Linggo. Mabilis na lumayo ang Fuel Masters sa 28-9 opening burst at hindi na pinakawalan ang momentum, sapat para hadlangan ang debut ng bagong import ng Gin Kings na si Riley Grigsby at manatiling walang talo sa loob ng 3 laro. Bumida si BJ Johnson sa kanyang 23 puntos, 11 rebounds, 5 steals at 2 blocks, habang nagambag si Richie Rivero ng 16 na puntos at 9 na rebounds. May 12 puntos si Kai Banungay, 10 kay Jason Perkins at magandang impresyon mula sa bagong recruit na si Gian Mamuyak na may 6 na puntos at 3 assists. Mukhang kontrolado ng Phoenix ang laro nang umabot sa 79-65 ang kalamangan sa huling 4 na minuto. Ngunit kahit wala sina Scotty Thompson at Justin Brownlee, sinubukan pa rin bumalik ng Ginebra lalo na matapos ma-eject si Coach Tim Cone sa dulo ng fourth quarter. Naitabla ng Gin Kings ang tensyon nang maibaba ang lamang sa 78-81 sa huling 6 na segundo, pero namintis ni Jeremiah Gray ang four-pointer na sanay nagpanalo sa kanila. Bagamat talo, nagpakilala si Grigsby sa Ginebra, faithful, matapos magbagsak ng 42 puntos at 13 rebounds. Ngunit kapos sa suporta mula sa locals dahil wala ng ibang Gin King ang umabot sa double figures.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Sa Sa isa pang laban sa PBA, naiwasan ng talk and text ang huling pag-arangkada ng Macau at kumapit sa 106 to 103 panalo upang simulan ang kanilang title retention bid sa PBA Season 50 Governor's Cup. Mukhang madali na sanang makukuha ng tropang 5G ang panalo matapos umabot sa 104 to 89 ang kanilang kalamangan sa huling minuto, ngunit bumalik sa laban ang Giant Pandas sa bisa ng 14 to 1 run na pinangunahan ni Damian Chongqi. Naitulak ng Macau ang TNT sa alanganin na bawasan ang lamang sa 103 to 105 bago tinuldukan ni Ray ng Batak ang laro sa isang clutch free throw. Bumida si ng Batak sa kawalan ng ilang key players, nagtala ng 23 puntos at 6 na assist habang may 23 puntos at 6 na rebounds si Darius Days. Nanggambag si RR Pogoy ng 21 puntos at si Glenn Combontin ng 11 sa kabila ng pagkawala ni na Calvin Oftana, Jason Castro, Brandon Ganuelas Rossler o Rosser at Kelly Williams. Para sa Macau, nanguna si Devondre Perry sa kanyang 36 na puntos at 10 rebounds, ngunit hindi natapos ang laro dahil sa iniindang shoulder injury. Nagdagdag si Chongqi ng 24 na puntos at 8 assists, subalit na nanatiling winless ang Giant Pandas sa loob ng 4 na laro.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Tinuldukan ni Wilhelm Cabonillas ang laban sa pamamagitan ng game-winning juice upang itulak ang Gilas Pilipinas Under-21 sa 19-18 overtime victory contra Japan, sapat para dominahin ang ika-anim at huling leg ng FIBA 3-on-3 Nations League 2026 at makuha ang nag-iisang ticket papunta sa Under-23 World Cup. Sa overtime, 2 beses nakaligtas ang Nationals sa potensyal na panalo ni Japan bago napunta kay Cabonillas ang bola sa left corner na agad niyang pinakaulan para sa clutch deuce na nagbigay ng corona sa Pilipinas. Pinaunahan ni Koji Buenaflor ang Gilas sa 7 puntos, sinundan ni Juniel de la Rama na may 6. Nagambag sina Cabonillas at Jedrick Daa ng tig 3 puntos. 3 beses nagharap ang Gilas at Japan sa finals ng 6 na leg na torneo. Tablang score sa 17-all matapos ang regulation bago itinaas ni Terochika Naito ang Japan sa 18-17 mula sa foul line. Ngunit 2 sunod na mintis ng Japanese ang nagbigay daan sa kabayanihan ng ni Carp o Cabonillas. Ang clutch shot ni Cabonillas ay tila pag-ulit ng stop 5 heroics ni Earl Medina na tumira rin ng game-winning juice kontra New Zealand 21-19. Hindi naman nakalaro si Medina sa stop 6. Sa kabuuan, nag-ipon ang Gilas ng 520 points, tampok ang 3 stop titles sa 6 na yugto ng torneo. Matapos maging runner-up sa stop 1 at malaglag sa playoffs sa stop 2, bumangon ang Nationals sa stop 3 kontra Japan 19-14. Bumawi ang Japan sa stop 4 14-13 bago nagpakitang Gilas ang Gilas sa back-to-back win sa huling 2 leg. Sa panalo, opisyal ng tinanghal ang Gilas Pilipinas Under-21 bilang top team ng Nations League at kinatawan ng Asia sa FIBA Under-23 World Cup.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, dinurog ng San Beda University ang University of the Philippines para agawin ang trono 93-72 sa semifinals ng 2026 PhilOil EcoOil Preseason Cup matapos magbagsak ng 16 na 3-pointers. Sa matinding pagpapakita ng opensa, tinulak ng Red Lions ang kanilang maliit na 37-35 halftime lead tungo sa 64-45 na control sa third quarter bago tuluyang tapusin ang laban sa fourth. Bumida si RC Kalimag sa kanyang 27 puntos na may 6 na 3 habang nagambag si Dominic Sarigumba ng 17 puntos at 7 assists. May 14 na puntos naman si Sean Torculas at double digit din si Penny Estacio at Zed Etulie. Sa pagkatalo ng UP, walang fighting maroon ang lumampas sa 10 puntos, kabilang sina Vijay Pre, James Payusing at Sean Alter. Sa panalo, balik finals ang San Beda sa unang pagkakataon simula pa noong 2019 at makakaharap nila ang Jose Rizal University sa isang bihirang All-NCAA Finals Showdown.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
19: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
19: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy, no, pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today na ere ba tayo ngayon sa ano, ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit, no? Kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan. Sabi ko na, ayun, kasalukuyan tayo. Live na live po tayo na papakinggan sa Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang, no, ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. Maya. So kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3-4 Operations and Services ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim no na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng love makes a family. So magandang araw po, Director Ronda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming salamat din po, Director Ronda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo, maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So hindi po ito hiwalay na proseso o espesyal na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NECC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito, ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalagaan, at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit na po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais pong mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents, at hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o espesyal na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification or requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA+ community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pagkandak po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: Ito po, gusto lamang po naming malaman na kung bakit sa LGBTQIA+ couples sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal

0: Para po mabigyan po natin ang pagkakataon ng ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process ang isang ano lang po isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adopt ang same-sex couple, married couple. So sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
1: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA plus community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
0: Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa ano po, married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirements at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang aplikant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami, kung hindi matustusan, parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya, ay maipaparating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag ka sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt, dahil ikaw ba ay childless or meron ka talaga sa puso mo, kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya at meron kang kakayahan financially, economically, socially, mentally, psychologically na maging isang magulang sa isang bata.
1: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulang nga itong mga aampunin na mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantayan na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
0: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na

0: mag-alaga ng isang bata permanently, because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo, although meron po tayong tinatawag na relative adoption. In a way, kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adopt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag ka po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nako-correlate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata, at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
1: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding doon sa mga pamantayan na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang ang itong mga bata. So, paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community?
0: Opo. So actually po, marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po, ang NECC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi, yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata. At patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po, at magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
1: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po, no, sa LGBTQIA+ adoption?
0: Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa batas, sa assessment, at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga social, ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag ka po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya, tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak, lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang, lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya, nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo, ordinaryong mamamayan man po tayo. Pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gusto kong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag, hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yon ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging, na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya.
1: Ayun, bigyan din lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Rhonda. A for anak, M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
0: Opo. So actually po, pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative child care, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative child care. So mas lalo po namin pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care, kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaring pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na, makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa aming po mga regional offices, sa ating po mga partner, local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layunin po nitong ating alternative child care program kagaya ng foster care at kinship care ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin ng mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ang matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya, at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata, para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gaano man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children, kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po, kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yon sa pangangalaga ng kanilang biological parents.
1: Siguro ito na lamang po, no, ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo pakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw, o long term po ito, no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
0: Opo. Sabi ko nga po, yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified, basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents, lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaaring po mag-apply as prospective adoptive parents. So paano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito, nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ng pag-i-engage sa at especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung paano po natin mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative child care. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito, dahil ito ay nangailangan po ng batas na mai sa katuparan po sa pamamagitan ng batas, pero huwag po tayong sumuko, kasi at the end of the day ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
1: And with that po, maraming salamat po, Director Rhonda, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo, naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So, ulitin po, at God bless po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po, at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Rhonda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Child Care o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam nyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman. Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 Decapit FM band po yan. Kaya, ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no, yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito, no? At para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart, pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po, no, tulad ng aking nabanggit kanina, doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no, ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no, sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa InTouch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no, ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no, para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome pong muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Ay, hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga dun sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, ayun, Sir Joey.
1: Sorry.
0: It's all right po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors, no? Marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
1: Okay, so yaman din lamang na mention mo na no yung ibang mga psychological symptoms no. So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat no o mga pinagmulan nitong ganitong karahasan no. So, sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikita ang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan no kasi kung mapapansin natin ang dami na no parang nag-mushroom siya no na hindi lang yun sa Tacloban yung nangyari sa Tacloban yun ang pinaka-apex no pinakasukdulan na yun no na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan no unang-una na paloob dito yung environment o yung kapaligiran no tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan no kung paano ang galaw ng mga bata no sa loob ng tahanan. Meron pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o tinod or kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila no ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan no mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no? Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no? At kaalaman ay napapadaman pa ng mga guro, no? No, kasi ang pinaka-importanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan. No? And then, yung social media, napaka-importante, no? Yung social media at malakas ang impluensya nito, no? Sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung babalikan natin, meron isang engagement isang bata na manood noong o maki-engage doon sa gore box no, na tinatawag no na hindi lang yung isang araw no na ginagawa niya na trace back mo yon babaliktaran natin na matagal niya na no na siya ay involved doon no na hindi masyado napapansin noong kung sino man yung mga nasa paligid niya no. Kasi yung pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata. No? Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok. No? Sa English nga, silent waters run deep. No? So sa ngayon, yun ang mga tahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin. No? Anong klaseng katahimikan no? Ang nagaganap no? Sa kaisipan ng mga batang ito? At paano nito mabalik tayo sa media no paano nito ang nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan no nung panahon namin yung karahasan no let's say pag may shooting putok lang ng baril yun na pero ngayon sa pelikula makita mo pati yung dugo yung mga no yung hiwalay na parte na o bahagi ng katawan pinapakita masyadong vivid masyadong graphic no. So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yon no, directly na nakita nila. No? Kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo. No? Parang trigger yan eh. No? E kung ano yun at iyon ang ating nakita, so, yun ang by default, yun ang papasok sa ating kaisipan. At ang next step is, yun na ang gagawin natin. No? Without any choice, no? Without any decision making. And lalo na sa mga ganyang edad, yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa. Hindi pa na-develop yung part ng brain, no? Na kung saan yung kanilang executive functioning ay na lumalawak, no? Yan ay aabot usually sa 18 years old, no? Kaya, ganun nga, no? And then, yung sa loob ng pang-apat sa loob ng paaralan no kung paanong pinasusunod ng mga guro no at ang adhikain ng paaralan no na maging mabuti at kapakipakinabang na mamamayan meron pa ba tayong ganun no yung pagtukoy natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na kailangan bigyan halimbawa ng mga guro o kung sino man yung nakatatanda, no? Na nasa kapaligiran. No? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no? Na nakalantad o naka-expose yung mga bata. No? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media. No? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito.
0: Mm-mm.
1: Something normal, no? To do, no? Kaya kung ano man may isipan nila, magiging normal na na action para sa kanila. Pang-anim, yung exposure ng kabataan, of course, sa computer games, no? Gaya ng Gorbox nga noon, ng akin nabanggit. Then pang-pito, yung laxity o kaluwagan, no, sa patakaran ng pagpasok sa eskwela, no? Kung napansin natin, hindi na check, no? Kasi metal yung baril, no? I don't know kung may plastic na baril, no? Na hindi ma-detect ng metal detector kung meron man, no? Sa gate, no? At pang-walo, yung ugali o pag-ugali ng mga bata o kabataan, no? Na pagiging tahimik, no? Kasi kumbaga, yun ay isang safe action, no? Or coping yan nila. So yun yung mga bagay na yon, no? Maari natin itukoy, no? Na pag hindi natin nabigyan ng pansin ay sadyang lalawak, no? Or magiging chronic, no? Or paulit-ulit, no? Hanggang ma-develop ang isang insidente na hindi natin maarok o mahirap patanggapin.
0: Sir Joey, mabalikan lang natin yung exposure sa video games. Kasi merong balita, kasi may ulat na pinatatawag itong developer ng Gorbox para sa isang Senate committee hearing to be headed by Senator Risa Ontiveros, at merong mga nagkomento na nagsabi na wag daw isisi dun sa video games itong nangyari sa Tacloban, itong school shooting na ito. So matanong ko lamang po, para lang po sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners dito sa Warm Heart, meron po bang mabigat na pag-aaral na may factor po talaga yung exposure sa violence, hindi lamang po sa video games, kundi maging sa media, sa napapanood sa TV, sa mga streaming platforms natin, kung bakit nahuhubog ng ganito ang ating mga kabataan?
1: Okay. So sa nabanggit ko nga, no, yung biologically, no, yung part ng kanilang anong utak, no, biologically na yan, no, ay hindi pa masyadong develop, no? At sa ganong lagay, no, hindi pa nga siya develop. So kung ano yung exposure niya, yun ang matatandaan niya. So consciously, yun ang matatandaan niya. At the same time, yun ang tatanim sa isipan niya. No? Magiging normal na, o pangkaraniwan na lang. No? Pangkaraniwan na pala pagdala ng baril, o manakit, no? O bullying. No? So yun ang nagiging behavior nila, no? Pag-uugali. No? Sa pag-uugali yun, hindi na sila nag-iisip. Kasi nga yung sa kanilang age, yung consciousness, yung awareness, hindi pa masyadong hasa o develop. No? Unlike yung sa ating mga adult o nakatatanda, nakakapili tayo kung may pili tayo. No? So kailangan, kasi yung pag nagde-decide tayo, that's an act of empowerment. No? We empower ourselves that we could choose. Pero sa kanila, mahina pa yon, no? Kailangan ng gabay, no, ng isang maayos at magandang ehemplo ng mga nakakatanda, no, sa paaralan, ito yung mga guro, sa tahanan, ito yung mga magulang o kung sino man yung kasamang nakatatanda. So yung constant exposure, no? At kung ano yung available, no, at lastly yung accessibility, No? That's the easiest thing to access, no, kaysa sa magulang, no, kasi ang magulang nagtatrabaho at pagdating sa bahay pagod na. So paano na yung interaction nila, no? So they go back to their access on the digital gadget, no, or on a social media gadget.
0: Ito naman po, Sir Joey, dahil nga sa bigla ang karahasan, no, hindi naman natin, kahit tayong mga wala sa eksena, ay hindi natin nine-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa paaralan pa nangyari. Ay paano po naapektuhan yung mental and emotional well-being naman nung mga estudyante at guro na nakasaksi doon sa school shooting sa Tacloban?
1: Okay. Biologically, yung ating utak, parang sponge yan. No? Yung sponge, alam mo naman yung sponge, pag nilagay mo sa tubig, lahat higupin yan. No? So, anything that na dumaan, no, sa kapaligiran at na na-capture ng ating kamalayan, narinig, nakita, na naranasan o na kung ano-ano pa na, no, na pumasok sa kaisipan, no, ay may impact yan. No? Kasi kumbaga, merong radical change na nangyari. No? At sa bawat radical change, may impact yan. At yung impact yan ang may forever, no, na nag-stay sa mind natin. No? At pag-stay noon, yun ay hindi lang isang beses, no, paulit-ulit siya. Makulit. Makulit siya. At sa ganong pangyayari, siyempre mag-usap-usap yung mga nakakita, no? So sa kanilang pag-usap lalong sumisidhi, no? O lumalakas, no? Kung ano man 'yon, maaring takot, no? Pangamba o shock, no? At hindi to walang pinipili ito, maging estudyante, guro o mga magulang. So sa lahat ng mga naka-encounter noon ay talaga may impact, no? Kaya nga lang, ang impact ay hindi pare-pareho, no? Hindi one size fits all, no? Merong matapang na, ah, okay, kaya ko yan. Okay, so meaning, naka-bounce back siya, no? Siya ay nakatayo ulit, no? Para mag-move forward. Kaya lang, meron din iba na may hina na hindi ka agad kaya. It will take time. No? Kaya nga, so, pag-provide ng intervention o yung first aid, psychological first aid, no, kailangan aalamin muna, no, kung ano-ano mga antas, ano-ano yung level ng kanilang paghilo mo, pag-recuperate, no, sa paghanap o pagtapat, no, o pagharap, no, dito sa mga nangyari ito. Kasi kahit tayo, kahit hindi tayo, wala tayo doon, the fact naman makita natin, may effect na yan. No? Kasi meron tayong nervous system na parang smoke alarm, no? Na merong na mag-react siya. Yun ang action natin, no? Na hindi natin kailangan mag-isip pero nag-react tayo. Pero mga dalawang action yan, eh, no? Is either we react or we respond, no? At pag nag-respond naman tayo, mag-iisip tayo, ah, ito yung napanood ko na maaring nakakatakot, pero I have to decide, papanoorin ko pa ba o hindi na? O makikipag-discussion ba ako o kailangang i-consult ko sa isang professional sa mental health o sa aking kaibigan o kung ano-ano pang kaya natin gawin. Oh? Ayun.
0: In regards to that po, Sir Joey, ay ano po kaya ang maaaring maging papel ng paaralan o kung hindi man po paaralan, kahit ng ating pamahalaan mismo sa pagpo-provide ng psychological first aid, lalo na dun sa mga direktang nakakita sa insidente, at maging sa pangmatagalan o long-term mental health support. Kasi tulad ng inyong nabanggit, nakatatak na talaga, no, sa isipan, hindi lamang ng mga nandun, kundi maging sa atin na nakikinig lang o nanonood ng balita, itong ganitong uri ng karahasan.
1: So, ang pinaka able, no, na maaaring makatulong ay yung paaralan, no. kasi meron sila dong staff or trained staff, no, gaya ng counselor, no, na makakapag-provide ng psychological, at least psychological first aid. O kaya pwede silang lumapit sa kanilang DILG na makipag-connect din sa mas malaking institusyon, no, na makakapag-provide ng psychological first aid, no, para makatulong sa kanilang emotional calmness, no. At the same time, kailangan ng collaboration, no, concerted effort, no, kasi kung mapansin natin sa mga probinsya ito nangyayari, no.
0: Mm-mm.
1: So medyo limited din yung kanilang resources, no. So kailangan mag-outsource sila, no, ng help also, no, sa mga malalaking institusyon para matugunan, no, kasi sa pagtugon nag-involve to ng volume, no, yung number, hindi lang isa eh, kasi marami, no, at the same time hindi siya matugunan kaagad-agad, no. So though it takes time pa rin, no, siguro mga 2 weeks hanggang 2 weeks pwede pa yung magkaroon ng mag-provide na intervention, no, kasi yan ay bunga ng yung distance, no, medyo malayo, no. So let's say sa isang probinsya, so yung governor, no, o mag-outsource siya ng mga mental health professionals, no, para makatulong doon, no, sa lugar, no, kasi hindi lang sa Tacloba, no, maging doon sa Tolosa, no, isang batang babae doon, no, at madali yung kumalat, no, lalo na sa mga kabataan, marinig lang nila, eh, lalo ngayon yung pag-connect doon ay napakabilis, no. Kumbaga lumit na yung mundo natin, no, isang click mo lang, ah, nangyari pala yun doon, o pwede mangyari dito.
0: Mm-hmm.
1: So unang-una yung ating kamalayan, yung awareness natin, na lalo na doon sa mga naglilingkod, no, ng pampubliko, no, yung mga kung sino man yung politiko na makakapagtugon, no, at makakapag-collaborate, no? It's a concerted effort and a political will na merong isang mamumuno sa isang distrito o sa isang lugar o sa isang probinsya, no? Siguro simulan natin sa bayan, isang bayan, town, no? At kung hindi kulang yon, kung lang man yon, so he has to ask help from a bigger source, no? That is the province or even regional or even from the NCR, no? So kumbaga word of mouth and connect na, no, ang kailangan gawin.
0: Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na sangkot, no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito, upang hindi rin kung meron man silang kondisyon, no, mental health condition, ay hindi naman mapalala ito.
1: Okay, so medyo sensitibo yung anong yan, no, yung issue yan, kasi
0: mm-mm,
1: that involves kasi yung juvenile justice, no, yung juvenile, sumit sa pang bata, no, kabataan, no, sa atin yung minors are below 18, no.
0: Yes.
1: Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no? Na pag alam nila yung ginagawa nila, yun ang punto dapat pumapasok yung discernment, no? At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no? So mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no? Pero kailangan paigtingin, no, kung ano man yung kanilang programa, no. So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no, at paano nila i-handle, no, itong mga juvenile at itong mga mangyayari kasi diyan, CICL sila, no, children in conflict with the law.
0: Mm-mm.
1: No, na talaga sadyang mahirap siya, no, gawin, kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop, no. So ang ang tanging no gagawaran na umaaksyon diyan no kasama ang mga kapulisan no ay yung DSWD no. So kailangan ng strict o monitoring no at pag-iingat din no kasi hindi natin alam kung anong tumatakbot sa isip. Nasabi mo nga kung meron pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan dyan talagang wala namang ito yung karamihan dyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan pang physical, no? Eh yun pa lang kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no? Yung ating kaisipan, no? At kung magkagayon man so sadyan double effort yan, no? No, kaya mahirap mang unawain pero yun ang nagaganap, yun ang nangyayari, no? Hindi natin din naman masisisi yung mga magulang, no? Sadyang masakit, no? Para sa kanila yung nangyari.
0: And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration itong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente?
1: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
0: Yes.
1: Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak ay yon, no? Na kailangan na lang isuko, no? Or ipabayaan nila, ipabayaan nila, not really totally ipabayaan, but then ibigay nila, no? Doon sa DSWD, no, ang kanilang mga anak. At I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no, psycho-educational intervention, no, at even counseling, no, kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no, at lubusan silang nasaktan, no. So kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no? At kung sa anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no? So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Na kasama yun sa adjustment, no, na mangyayari. No? Kung sabaga sa Pinoy, yung hiya, no? Na malaking kahihiyan, no, or shame, no, itong nangyaring to, no, and that's the psychological and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan yun. Yan ang forever, no, yung ating emotion.
0: And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Okay, salamat po. At huwag mong kalimutan, ang InTouch ay maaasahan niyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? O i-google niyo yung aming landline. Okay, thank you very much. Thank you, Steph.
0: Maraming salamat po ulit, Sir Joey, at atin po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa InTouch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyong ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na sina Director Imelda Ronda at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Ito po si Steph Vicente. At ito po ang muli ang programang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!